0: baaxar moom
1: fen bëgg ko
0: faaw mu tuddu ko
1: tuddu sell
0: doon dox
1: loo mën a
0: jéggal.
1: donte borom xam-xam yi nag indi nañ fen yoo xam ne dañ ko def ay taxiimaat séddale ko di wane ne am na yoo xam ne dagan na am na yoo xam ne yu war la
0: am yu sopp
1: am yu sip
0: am yu xaram.
1: waaye nag sëriñ bi moom
0: day mel mel ni
1: wax yow xel ne
0: wa qaala qawmun kulluhu qabihu
1: wa huwa fi madhhabina sahih
0: nga xam day mel ni
1: moom la gën rek mooy nit ki moom nu maa def ba bañ a fen rek loola moo gën mu fen. kon daal li gën a lemtu mooy fen moom baaxul fen ak yàq doo nga la maa doon. mu joxe ci misaal mu am solo mooy suñu xabib bi nga xam ne daana wax ne bu dee mën di ñàkk comme lu mel ni tey ji bu kenn ñëw sa kër nga bañ a fen nga xam ne dakoy wër te bu ko gisee mën na koo lor nga di awrit daal ne fii daal xam naa ne nekku fi moom nga xam loolu lépp day mel ne kon daw rek wax loo xam ne du dëgg moo tax mu jëbee la loolu. kon day mel ne tudd na ci yu am solo tudd ci ay borom xam-xam yoo xam ne wax nañ ci fen ak nim ñaawee suñ Touba ku ne xam na ko daanaka nee na moom fen moom commençant def ci kanamam rek noppi na ci yow dootu wax dëgg yow benn baat nga xam ne waxam moom faaw rek nga wax dëgg gépp mu lay doog a mën a diglu. waaye tam ku mel ne Seydina Omar ku bañoon fen la ak taxawaayam ba mu ci amoon Ibn Masoud ak Abu Hanifa ak borom xam yu bëri yi nga xam ne ay borom xam bi ngeen leen Malick ak ci aju. waaye fen moom lu bëri ay façon la nee na muy wax loo xam ne du dëgg waaye da ci gën a daase nag mooy nga fenal ki nga xam ne mooy tabaraka wa taala mooy suñu borom mi nga xam ne moo jugee nit ñëpp am na ñoo xam ne am nañ fitu waxal ko loo xam ne waxu ko te loolu yàlla bañ na ko lool te it rëbb na ñi nga xam ne ñoo koy def ci alquran karim. waaye tamit naka noonu it fenal ki nga xam ne mooy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it nee na képp ko xam na nga ko waxal lu dëgg na nga jël ab siège teg ko ca sawara xam ne fa ngay toog. kon loolu yëpp ay fen yu dansé la waaye tam bokk na ci fen yi nga xam ne daa dansé mooy fenal jullit ñi. waaye tam mu bokk ci li si jamono ji mooy ashahar jour mooy di seeral loo xam ne amoo ci benn xam-xam waaye xamoo ci dara. waaye tamit am na ñoo xam ne moom dañuy fen ngir kaf ngir kaf nga xam ne ñoom dañ koo tàmm rek di ci kaf ak yooyu. kon loolu it ci xeeti fen yi nga xam ne dañ koy maytu la bokk. waaye tamit bokk na ci xeeti fen yooyu alkadibu bil fiali maanaam fen ci jëf nga xam da ngaa mel melokaan woo xam ne nii wala jëf joo xam ne yaa ngi koy melokaanoo te meloonoo la lu mel ne tey jii ñi nga xam ne ñooy faral di sàkku yenn ci ay ndimbal dañuy melokaanoo melokaan yoo xam ne dëgg-dëgg meluñ noona dañuy dolli ci loo xam ne bokk ci daal ci seen jëmm ak yu mel ne yooyu. waaye tamit mu yem foofu daan ne bu dee fen nag li nga xam ne moo koy sabab moom lu bare bari moo koy indi bokk na ca yooya mooy koo xam ne amul iman bu dëgër mooy doxul iman day tax nit ki di wax loo xam ne du dëgg. waaye tam bañ a bàyyi xel suñu borom tabaraka wa taala dana tax nit ki di wax loo xam ne du dëgg ndax yàlla moom koy bàyyi xel nga xam ne jamono da ngay wax lu dëgg mën laa jël boobaa danga tal leneen lul wax loo xam ne du dëgg. waaye mu bokk ci yi nga waral it mu gën a bari muy ragal ragal lu mel ne xale yi insaa yi nga wax leen dara ñu daal di tontu loo xam ne bokk rek dëgg ngir ragal nga dóor leen wala nga méttal leen. kon nit loolu day mel ne yarekat yi am nañ ci masuule bu baax a baax ngir xale yi ñu leen tàggat ci wax dëgg nga xam ne sax am na ñoo xam ne ci ma ngi naan ah man de moom boo waxee dëgg rek ma baal la xale bi bu tàmmee loolu rek day bàyyi li nga xam ne mooy ay nar lépp nu waxati rek day nekk dëgg ci moom te loolu lu am solo lu mat a bàyyi xel la. waaye tamit maslaxa naf si day tax nit ki di fen mooy intérêt personnel nga xam ne kii nii li muy fen nii maanaam daa gis ne bu waxut bu waxee dëgg intérêt mën naa dem mu daal di kon day mujj wax loo xam ne ay nar la ngir am maslaxa datiya loolu it nee na lu mat a maytu la lool. waaye tamit daa bokk ci xeeti fen yi mooy alxish mooy liy faral di am ci imtixaan yi caaju xale boo xam ne day jàng ñu koy nattu muy xish ngir jàll ci imtixaan booba loolu du dëgg tayit li mën a ni ci ay lor lu bareel ndax ëllëg suñ ko maa tegit maanaam confidence moom du ko am day yàq rek ak di wax loo xam ne ni ay njombe la moo tax ci suñ jamono ji bare na loolu ñoo xam ne dañoo diplomé lool. waaye bu ñu waxee rek nga dar sa gimiñ loolu day mel ne kon xam naa xish mën na ci am wàllu moom. waaye tamit albia lu mel ne xeeti environnement yoo xam ne nii daa ñàkk solo lool day tax ku ci juddoo rek maanaam mën ngaa banaliser li nga xam ne mooy fen jàpp ne lu dagan la te fekk lu xaram la. kon bia lu mat a wutal nit la mooy albia alsaliha muy environnement boo xam ne bu baax la ku fa juddoo am na yoo xam ne da nga koy jomb doo ko mënati. waaye tamit lu mel ne ay xeeti jugement ak ci aju di wàññi say attaque yooyu yëpp nekkul dëgg loolu ay naxaate la waaye ay war la. kon ku nekk daa war a dëgg ci lu mu maa doon boo nekkee mag jarul ngay wàññi say at ndax loolu mënu laa xañ dara te it boo liggéey mën naa lor société bi ndax daay dem ba màgget mu joxal la ay fonction yoo xam ne ni mënatoo ko ngay lor nit ñi, loolu mënta bàyyi xel la. waaye tamit nit mën naa fen ngir lan, ngir fenal ab noonam rek, ngir yàq ab noonam, ngir saboote ko ba ñëpp bàyyi ko. waaye tamit ni ki noonu it bëgg ay xissa ak ay nettali rek ñaata tax nit ki di wax lu dëgg. ka daalika it yenn saa yi day bëgg ñu ne moom kat mii fi ba tax muy wax loo xam ne nii wóoru ko. kon yooyu yëpp day tax nit ki di wax loo xam ne du dëgg. kon day mel ne suñ bi na ci yu am solo yoo xam ne daanaka waxtaan wi am na solo lool, waaye xataay bee tax mënuñu tudd yëpp. waaye daal ñu xam ne fen moom lu am mujj gu ñaaw la, ndax dana tax maanaam suñ borom dal lay dëdd. waaye tamit mandargaam yéefér la, waaye tamit mandargaam naa feq la. kon fen moom ay loram yaaxal naa bu ñu ko lim fi ba suba du jeex. kon sëriñ bi li ci ënd daal yaaxal naa ñëpp dégg nañ ko, dañuy doyloloo rek. waaye di sant bu baax sëriñ bi, di ko gërëm bu baax ci tomb bi nga xam ne leeral na ko lool, yaatal ko ba nga xam ne si képp ku fi nekkoon daal am nga ci lu doy sëkk loo xam ne boo ko yóbbaalee am naa yaakaar ne dina am njariñ lool ci yow. kon daal ñu ngi sant sëriñ bi bu baax a baax, bu gërëm bu baax ci tomb bi, di sant mboolem waa Rawatou Rayaheen bi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñoom, mooy suñ moor ak suñ Abdoulaye ak ñëpp ñi nga xam ne ñëw nañ teew, ñu ngi sant ñëpp di gërëm bu baax a baax. kon wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu.
2: macha allah
3: ah, c'est la nec.

Bi ciar fa ande mo nek kon su ko defé gëna bi nga xamé ni sëriñ bi nopi na ci tém bu am solo bobu mi doon def mu doon lu aju ci wax lo xamné du dëgg nga xamné wax lu du dëgg mom ku ne xamna ndax ku ne xamna ne wax lu du deug mom ku ne xamna kikoy def su oligé lan moko ci wara fek mu don tam bo xamna tam bu am solo lo comme nako cheikh khalil don leer le legi kon ku si nek war nga sa jangal lu bari bari bari ba kep ku koy def sokoy di gisse nga bayla xel nako li ngay def ni kat amul ndariñ ta bokoy def li ak li mo la ci fek kon su ko defé amna ay kurel yo xamne tew nañ fi lu ci melni kurelu association and taxaw dara ci nit ci turu serigne mbake ndjay ak atub alquran tamit teewna fi ci turu serigne mokhtar ndjay ak ahbabu anasid tamit ñewna fi ci turu abdullah gey ak troubul ansar tamit teewna fi ci njitu ci turu sidi mokhtar ak juratul qur'an tamit teewna fi ci turu serigne salihu yar ak fondation sop serigne salih teewna fi ci njitu serigne fallu gey ak ndawi baye sam fondation ndawi baye sam fi ci turu serigne murtada lo ak munazzamatu awfiya min al muafiya aw min al afiya tasnim teewna fi Cheikh Abdul Ahad ak timit rabita din fi Senegal mu masel rabita mamor ñass tamit tew nañ fi kon ñu leen dalal bax dina wax ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadhihi al-ghamah mubaraka ganal tamit wa rawd rayahin tamit ñew nañ and ak delegation ku ci melni Serigne Bakr Abdourahman mu ngi tok ak serigne cheikh mokhtar lo aminul am ak serigne mor busso lagnatu alaha ak serigne mor ndom ba legi lagnatu alaha ak serigne abdul ahad si lagnatu sansim kon ñoo ñe delegation wa rawd rayahin xamna ko dañuy jox serigne cheikh mokhtar lo mu wax ci cadeau wa rawd rayahin inshallah

0: aja.
1: Enggak ada bisa. Insyaallah. Apa dong?
2: Nomor macam?
1: Hah? No. Kek jangan lalu. Beda.
3: Jangan lalu sebab ni macam ni kan okay.
1: Abis. Insyaallah.
3: Jangan masuk ni mak.
1: Nampak
3: ni. Ah, kan lalu. Lama. 66.
1: 그럼 수가 되세 니 코드네 프로그램 비 인샤알라 nga xamne xamatu musni bokon na ci ay hadefam bokon ci ay mugawama moy commission nga xamne mo waray bo xamne dañuy faral di mur ay soxna yo xamne xeyna dawuñu muru wala sax xamuñ nan lañuy muro wala sax xamuñ lan la muray laaj wala sax musuñu muru wa koore bi dañ leen di jël jangal leen niñuy muro wax leen ko may leen ay col lol bokk na ci seen objectif ba taxna amna ay soxna yo xamne ñoo leen wara mur fi ño xamne xeyna dañuy door commencer muru wala sax dawuñu xam nan lañuy muro kon inshallah bu ko defé kon ñi nga xamne ño yor commission bob té ñu wara mur soxna yi nañ préparé ñew ak soxna yi ñu wara mur inshallah rabbi kon bu ko defé soxna aram mi nga xamne moy wax ci cadeau commission xamlé mo ray soxna aram inshallah ma nga jégé ci soxna aram fa marhaba Thank you.
0: Thank you.

0: xam le lan mooy kasib dëgg-dëgg ak lu koy waral am acte bi ci l'islam bu ñi jihad nga faxe bay yéfer yi julit ñi muti ci yéfer yi nar wo ngay nar lo day japp ñi sopp la ndax yaangi xidmal diine ñu sip ko bu fekke ne ngir neexal soxna la wala ngir sa doom dante am ñu xane wowo sax dagal na waye ñi ko sibi dañuy gis ni man na yaq ndax bu leer rek man na la nga doon bëgg man na jur sa baax bu dé wi haram nak boy waxani amulu shayan man nak bu dé wi haram nak boy waxani amulu shayan man nak ñu tajjé waye bi sëriñ bi nak lé bay bay ka nak lo wala bay wax né moy khulasul khaw qala qawmu khabir wa huwa fi madhhabina
1: sahih ngo tawé
0: amna téléphone tane amna yéne gaay yo xam taxim biñu taxim kessé né amna jëlum xaj mom né nañ dar ray fi da né lool nak moy ba sahih madhhab malik dañu la jël malik né ko fen ngir nangam nak mu né la
1: ñaan santum lay def non non deug bob
0: ñana fen ñu néw ci motax mag ñi ridwan allah yali ko ko ci seenu mëna jangal ak seenu ñor li ñi tuddé gar taari ko ko xamne di japp lay wax
2: bismillah
0: wala moy tax
2: bismillah
0: ba do wax lu deug daf koy mo beug wax sunu sayyid habib makki radhiyallahu anhu dañ jangal ci misal lolou ne
1: so ko fam ko ne
0: bu nit don lamb ko ñu dugg sa nek am koy wër ba dugg ci ñew ci buddi bi ana jiw mu leer na ci genné dana ko ray mbamu tek lu metti té wo men pexé té boko né mi ngi fi dana jall ci yobbu ko nga reud aw reud tek sa loxo ci biir reud nekul nekul fi dé moy nekul ci biir reud wi nga bëgg wax yow mom nak day japp né nekul ci neew bi nga wax moy kon yow fexé nga ba musul nga waji waye nak waxo lu dul deug nga xane buntu yu mel nonu dañ doon jangal nit ñi di ko ubbi ngir muccu ci wax lu deug kon ci deug deug fenn wu baax amul bu dee daroro it foo mën a am bunt boo jaar ba def leneen lu lay musal ci wax lu dëgg moo gën kon day wane rek lu ñàkk solo la lu ñàkk solo la sopp nañ ko ci jihaad lañ wax sopp nañ ko ngir defare ay mbokk waaye ku mën a fexe ba lépp jàkk te doo wax lu dëgg daal mooy li gën mooy li gën bañ di ko moytu dañuy wax ne sëriñ mag bi radiyallahu anhu dañuy wax ne ku jafe jëflanteel la woon ci wax wax ak moom saa bu la laajee dara boo ko waxee lu dul dëgg dootu la laaj yow yéen ne ci yow boo ko waxee wax ju gàtt mu jëppi la dane kon da ngay doon ku yiw mën a tontu te doo wax lu ñaaw waaye doo wax lu rafetut waaye doo wax ju gàtt waaye doo wax lu dëgg it nag moo tax yar am solo nit ku yar nag mu man loolu léeg-léeg nga toll ci situation boo xam ne léeg-léeg wax lu dëgg wala wax ju naqari yoo xam ne kenn du ko mën a dégg moo fi sës waaye bu ñu la yaree mën ngaa fexe ba li nga bëgg mu jàll dana jàll te doo wax lu dul dëgg waaye doo wax wax ju rafetuti tam loolu bokk na ci jàngam sayiduna aboubacar dafa daan wax naan iyaakum alkadiba fa inna alkadiba mujaanibul iman da ngeen moytu wax lu dëgg ndax dafa dàqonte gëm yàlla danañ ci ñëw sallallahu alayhi wasallam laajoon nañ ko ñi dana nekk ab ragal ab julit mu ne waaw wax yu bari waaye dana nekk fenker mu ne dede sayidna omar daane wax lu am solo lu mat bàyyi xel nee na dëgg suufeel ma te loolu néew na lu muy am moo ma gënal fenn yëkkati ma te néew na lu muy amit néew na lu fenn di yëkkati nit néew na lu dëgg di suufeel nit waaye nee dëgg suufeel ma moo ma gënal fenn yëkkati ma ana kooku mbokk yi ak sun jamono ji nga xam ne léegi am na ñoo xam ne ci ay fen la ñuy dund maanaam ay mbër lañ ci fen nit ñi di leen topp te ñoom ñu leen topp ak moom muy wax ñëpp xam nañu li muy wax dëgg ba mujj mu siiw fu ñuy lim nit ñi limaale ko loolu bokk na ci mandarga yi waree ne jamono ji yàqu lañ nekk jikko yi nga xam ne ku ko jikkoo ñëpp lañ laa waroon a ber foo dugg ñu ne cem
2: ko xol mu gess mu du moyu la ñoñu lañu yaatal ci ay barab ngir lan ay narkat lañ ay champion lañ ci nar sa buñ naré naro feñ ñu jall ci lenen lolu bokk na ci kon wooti nak li sayyidna umar radhiyallahu anhu dañ wax bax wax ibnu mas'ud dana wax ne ñaawte fi bi ci gëna bon moy fenn mom wax deug ci deug ak ci nar ak lu meuna xew rek fenn baxut mo neena mo xam da ngay kaf mo xam kafo al imam al ahnaf fi masna wax lom solo neena ku tedd du fenn du wor ku tedd du wor neena boromum xel du fenn sa bu fenn amé rek jappulen ne xel wuté nako nit ko am xel deug deug xam li ne ci ginaaw fenn dara du ko jaral waxu fenn dara du ko jaral ci adun
0: waxon na yit ne ñaari yi du dajje mukk fenn ak murua li wax bañu rus am lay jom ak doon fenn kat mu ñu wat nit ki day nek borom murua wala mu nek fenn way du mëna nek ñaari mukk ci adun lol lepp nak kon day wone ak ñak solo ba nit ñu bax yépp yagga wax ne lu mata moytu la ndax limi yak mo bari su ko defé anañ mëna wax legi nak sen dara doon ay wax mo gëna siiw wax lu wuté li am lolu it amna fenn yu wuté ndax nit ñi dana fenal yalla seen borom di fenal yaronnabi sallallahu alayhi wasallam waye di fenal seen borom jam bi ci gëna graw nak gën ci dans sama fenal yalla té mi ngi am nak fi ci sunu roy mbokk fena yalla ak anam baral sa bo né yalla astan ko lo xam bu gutu la am yam koy fenal nit ñi wut mbolo bëgg dara ja bëgg siiw bëgg nangam tax na ñu bari légui di fenal yalla sa sunu suñu borom xamal ni ma nangam suñu ngeen degg ci tasbay xabar yi ko xam day tok loolu mu wax rawati na bu dara jube lo xam ni yitte yi ñi di dajju mo xam lu am jariñ mo xam amu jariñ da ngay degg di ñoo xam dañuy taxaw di tan rek fu tan yu moy way dafa mel ni nit do xam dal lu xaw da yeñu bu teewu ñu leen degg di sangam wax na nang wala wax na nako te fek lu ko jitu wax na juroom ñeent mel na lu yoy nar mel na la ngay wax sax borom ma xam ni nangam moy am ni leen amé lolu fenal yalla jox sa bop garan bo xamne da ngay wax ni yalla la ko jox fi ngay deg waajo xamne day nenel li dum ne bar sax ak ay ñu fef gennelelen sawara yu bu len ajaran ak ci ay yëpp yu xamne mom lu ngay wax mo gëna xam yo ngir ñi taw ko digul ñepp seen digël yalla la xam ni ñoo ñu wër wote wo su bop ciir bo xamne seen digël gën seen bo xamne amu moko té lé lé dox ba gis lu ko fiir ndel nga mo ciir bop lolu fenn yalla su bop la fenn lu koy sax dag na hadith bari ñi wax yo xamne bañ dem ciir ba ulama mo salah gesto dem nañ ba xam ko wax am na ci jo xamne sax yéne ni dafa la ñamoon xay bëgg ni ñi xamal ba tax ñu sos ay wax dañ day sa bop way dara bop ndax mo waxon ne man ka daba alayhi ta'amidan falyatabawwa ma'adahu minan nar kuma fenal tay ko na wacc ta xamne bir sawara lan fu barab kon wenen fenn bu baax amul sun borom neena wa manaw salamu mimma ne tere ala allah kadiba ku dakka toñ ci fenal yalla amul kon ni ñang koy def ño xamne lolu benn façon la ci yeen bi sa ñu fenal waye ñi ngi fenal julli li seen bir barra lu xew ci suñu jëg bi ba yaqku bare bare ci saana wu fenn shahadatu sur bokku na ci bakari may te lu bare bare lañ gis ben waye bu naaw naram wut ay gaayam ne leen bu ngeen liggéey leen ko séré ni ñu mëna tew ci ëpp peñ diw sangam mo dox nangam ma fa fekk rek nga yow dafa ci def am ño xamne metti lañ ko def li ñuy tuddé avocat man na bax bu fekkene ci ñu liggéey yalla dañ ci jubolé dé ndax nit dina togn ñun nangu ni mo togn waye sanku nimbal ci am ñoo xamné ngay ñew mu léral na mo togn nga ne ko da bëgg nga wol wol togn jox ko sama adversaire nga ne ko bismillah fay wax mu fay la xalis nga dem fal ci yé jaxé ba ñew né ki nga xamné mu dañ ñoo togn ñu né légui mu yor deug

0: ñaña ñaña
1: lola
0: narar ay jëf la bok ni ki nga xam da nek yene yi hadith bu bo xam waaji shahid don ak ki don jox yalla borom borom xam bañ dekk ci borom lañ ci ni man xam xam ngir ngir yalla yene ma man shahidir tawal sam len wol deug
1: yow da nga don xex
0: ngir ñu nga ñañame
1: wax nañ ko ki da nga don xex ngir da nga tabe wax nañ ko ki da nga don jang ngir ngir alim wax nañ
0: kon lu ci nek nek
1: lañ yéne won bu teut teut
0: lañ lañ don def motax
1: bu yamal xame du len jariñ dara kon lool yi bokku na ci li wané né wax ludul deug amu jariñ amu ben jariñ
0: kon lu yaato yaatu la dara nek ay wax ni mako waxe legi dara don ay jëf waye dana donit lu nit di fas ci xolam di doxenu wute ak nona ya yep nak nit ki dako war di segg ci bopam ngir muccu ci ndax li jafé jafé moy sa boko baye muy sax di mag ndag nang bu xasse deuguer ba mi ren genn do yom da ngay gis nit ko xamne dako tam buntu ko baye day dem bay am ci xolam
1: ngir ni nga baye
0: fen ay dako dako man
1: sa bu situation tewere mu
0: lolou likoy waral moy tam motax motax moy tulo suko defé nak likoy waral yu bare bare la li tax ni fen
1: yu bare bare la mbokk waye ba ci jitu
0: moy gëm yalla la doyé ni nit baax ko iman dana yobbu nit ci mu fen waye dom adama ji bu gëm yalla am degeere deug deug lukoy jaral fen ci aduna do ndax du soppi dara manana nit mën ta fen

0: xel la mi jur bo legge
1: lool nak dang ko fekk ci bir yaxantu kat yi jaay kat yi ci bëgg seen marseillaise jar dana tax ñu wax lu deug dila wax nangam la ko jëdd te jëdd wuñ ko lool dila wax fay nañ ma ci nangam te kenn fayu ko ci lool yoy mbokk jeert xeb ndax jaam bi wërsegam cëpp lay lek yonentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam da waxo na ittaqullaha wa ajmilu fi talab fa inna nafsan lan tabut hatta tastakmila rizqaha lol bu ko nit ki xame fen du ko jaral ndax du soppi ci dogul yalla dara li waram kep lay am ki na ra jëm ci yow bo waxe deug dina jëm waye am na ño xam nak dañuy wax lu deug ngir bëgg jaral bari na yor lol ci liggey kat yi da ngay waxal ñu ob liggey wax leen délai bo xamne ñom xam nañ ne mënu ci soti ñu leen ma nakku ci sotal fa ngeen mujj mu yoxulo layla ngeen mucc yobbu atenté kon amul njariñ amna ci liggey kat yu bari téré yé maçon yé dal way bokkuna nak ndax imtihan lan la dañ lay sét ba xam yow mi fu sa mustafa toll bu fekké aksi nga fi ñu jappalé la nga jall bo fi aksi wut ñu dimbali ba nga aksi fa légui bo wone né man li xamna ko fekk xamoko yow ya gëna loru ci ngir bi ki lay jangal ak ki yor dara jek seen yon newu ci fi nihaya jeexit jati tofu ak awaqib ya ci sa bop lay dal bo legge kon lolu amu njariñ waye day gis muy am lu bare bare motax ki xam buñ koy nattu day def lim xam ndax ki koy nattu da bëgg xam ndax li mu ko don jangal xam nako wala xamu bu ko xamé bu fekké né xam nako bu fekké né xam nako bu fekké né xam nako nga jall ci leneen bu ko xamoon nga deppat ak mom waye dafa melni li am mom moy tricher mom lu yaatu la ci biir jangou kay fi jangal l'islam ak fi jangal len yep jam ñepp ko wara moytu ay rawati nañ ñi jangal l'islam mom am shahada bo xamne xam nga ne tricher mo la ko may bo wete ak sa borom xamne li nga am ci ay pexé bako amé lolu julli da ko wara moytu ndax bu yep démé ya fi dess wete ak sa borom xamne li ka dama tapali ba am ko lolu dara jaru ay mi nga am batay fen mi ngi am ci di falsifier ay kayit falsu ay kayit lay gis ngeen ci jamono ay nit ño xam dañuy jek jek rek genn diplôme bu reuy ne la am nañ ko lo xamne ci njang lañ ko wara wuti ba am ko nga dem jënd ko ñew tew boba ki koy jaay ak ki ko jënd ñepp ay narkat lañ ndax li da am fo jaar am ko jaro kon suñ la waxé né am nga ko yow ki la ko waxu deug yow mi wax ni am nga ko waxo deug loolu japp na lu mo tabay xel la lay lay nangu am ci yo xamné lor la ay nit diko def masalan tay kayit yi ñi wut ay kayitu juddok yu démé nonu nga xamné lay lay nit ki day bëgg jang ñu né ko fi bo fay jang kayitu at sangam dong ngay mëna jang loolu bokku na ci li ñu waron li jëndi tay am jang wut sam at ci deug deug ku meuna jang rek war na la mëna yu nga jang waye jural na nit ñi wax lu am dem soppi seen keet juddu wat lolu mbokk yi wax lu deug la sa bo defé sisma né juddu na 98 te fekk yow 96 nga juddu moy seen nga keet waxane xam nga la ci nek deug mu dess nak lolu juddul bu day ñak pexé la xey nañu jéggal lako ñalako daf lo ñay gadu bakkar bi waye lu mata moytu la sa xewon ba yépp jog fi nit ñi di mel niñ mel buñ bëggee jang buñ wara jang loolu mo gënoon waaye mi ngi am nag moom bari kayit yi ñu yor du seeni kayit àgg na ci tukker yi sax ñoo xam ne léegi dañuy tudd muudu jël kayit yi samba tuddi tukki maanaam buñ génnee samba la ñuy tudd rek ngir bëgg a tukki loolu yëpp nag jàpp naa ne jëru ko daal jëru ko kon bëgg am bari na xeeti fen yoo xam ne bëgg am dara moo ci dugal nit te buñ bàyyee xel ne du soppi dogalub yàlla kon jëru ko bi ci desit nag bii ah dana tax di fen am na barab yoo xam ne barabu fen la mu nit ku fa màggee yoro fa kenn mënte dee nga doon am narka ndax ñañ fay gën a yéem

0: len gëna naw nit ñi deen top ay narkat lañ jawu ju mel nañu ku fa magge it bo muccé ci nar yalla motax bi asalih am solo ci taxone serigne bi radiyallahu anhu fonkon lol bi asalih di berok nitam bokku na ci lu mel non yobul len jawu jo xane mbaxa fa ne ngay deg mbax diko gis so magge da ngay bax waye barab yi nga xamne nak am safan ngay deg mom ngay gis bo magge non ngay mel ci bari na ci sun mili yo xamne nak ay nar rek fay deg tele yek radio yek surno yek yep ay nar lañ ci xiyam tay ñi def ay nar boko setlo ñu upp ay cietan ñi leen di setan fofu la gëna bari ñi upp ci nit ñi duñ xam lutax ñu leen di setan kon dañuy jexi tele ci ñom su baba loy aw nar la tam ko da tax du ko mëna bay amna ño xamne nak ragal bëgg mucc mo leen taxofel bëgg mucc waxna ko ci xalé yi lool mota moytu la dawal ko ci auto yi leleg ñu dajé ak tak der bo xamne day bëgg mucc ci am tax mu wax ko lu bëggut ak li am leleg mu yor kayit yu jeex du lu nga wax ni jeex na leleg muy dawal du yor kayit boko waxe nako fatte ci kër gi té buñu la topone ba ci kër gi duñu fekk yenn kayit yoyep day xeblu nit day soufel nit am ño xamne dañuy fan ngir lan ngir dañu am serum non buñ bëgg yaq aduna diko sosal di wax lu kenn mënta deg bis bi yalla sak ngi deg ñi xulo seen wax luñu wax ñom nañ fexé ba yey rek nañ fexé ba yey ma sama deg ko xam dafa xulo men mbokk ñi and mu diko kalamé diko yobbu ci seen kilifa mu dem ba ci yoon wi ne ko señ bi yow nit ku bax nga buñ agge ci kilifa ga dana fen ba yey la te yow mëno fen xam nga koku mom jël na fen def ko nga naaya koku da di xamni li wax deug la mu dapp japp ci yalla lu mel nonu mi ngi am ci bi société ño xamne luñ mëna fen ngir senum non yaqku jaral na setuñ ci yalla setuñ ci dara man nañ la sosal lu ne man la carrière lu ne man nañu jappalante ku ne ci yow ngir lool motax loolu rawati na ñi yëngu ci politique nañu bayyi xel ne politique jërul lool di wax lo xamne yow mi koy wax gëmoko bis dara ñew sax nga jëfaat ma nga wax lu ko wéd kon dara jëru ko ci aduna bokku na ci li waral nit ki doon fen kat bëgg ay netti amna ci do marmé yo xamne netti mom dafa melni sidir gu daw sen dret lepp luñ deg tay bala ñom jam net lepp keneen sallallahu alayhi wasallam non na kafa bil mar'i kadhiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a nit ko xamne lepp lo deg net lepp xamal ne fen kat ngey do ndax li ngay deg ay fen mënu ci ñak mom motax nitit sa bu degge dara nang ko seg bala nga ko net ndax jarna net li ngay dekk li jeen sax nak même bu ko jaré tam doon deg ndax amna njariñ dañu par ngoy xala kon bëgg ay netti bokk na ci li tax ñu nekk fenk amna ño xamne nak jangoro joju la yor bala ñu am lu lay nax rek buñ toggé né ndax yi ngeen nangam lool bokk na ci limi jur dañuy ne ci barab am kuy wax dara duñ dégg wax ji lepp dé dañ ci dégg dara genn netti ko ci bokku tak na dawe bu léré mu ne man ka dama fogon ni watax yoyep ndaw ñi nañi moytu yu mel non lepp lo bëgg bokoy netali na doon lo am jariñ bi ci def ay nga xam doon deug tay na la leer nañ boko deggutoon nang ko gëss bam leer waye lay leg da ngay jot ab xabar rek do jot bop ba do jot genn ba ci digg bi ngay deug dara da di dem netali lepp mu jur ay safan imam malik da na wax ne idha kunta mutakalliman bi kulli ma sami'ta fa anta kazib lol barina ño xamne mom lol seen métier am ño xamne nak dañuy nar ngir bëgg nit ñi xamne ñi ngi fi amna mbokk yi waye yo xamne amut ay bagage waye man lay nar nak nit ñi diko bayyi xel li gëna doy war moy lélé nga da nga gis ba gis ko ci ay imam yu khutba ni sos ay xissa yo xamne yenn ay leb la yenn ay théâtre kat ñokoy tiar waye dañ ko wax ngir bëgg nit ñi bayyi xel mbokk yi lol moy lan nit ñi bayyi la xel te yalla jëppé lu muy jëri te jambi sa bu waxé lu deug té moko tay yalla da ko jëppé kon luma na xew lo bëgg nit ñi yëm la yëm lo bëgg nit ñi top say waxit fexel ba wax na doon deug ndax gatch gi mi jur sa bu test sa bu léré ne li nga wax deug rek lum la yëkëti won dal la ko wacc té loolu mi ngi am suñu biir ay nit ño xamné bëgg nañ fuñ toll nit ñi leen baye xel motax jamono yi ne bu dara xewé bu ñëmu lenn ci net dañuy créer dara net li loolu ci xéeti nar yi amu ñak solo bok yakamti dana waral nit ki nek ak fenkat ñak tay dana waral nit ki nek ak fenkat yakam ak ñak tay am ño xamne nak ak reey mo len japp ak reey mo len japp ba tax ñu wax lu deug ndax xeyna fi buñ waxe li deug seen dara de wacc wala nangam tax ñu daldi sos ay wax loy bokku ci li yes bokku ci li yes ndax jikko joju jikko ju soufela jikko iblis la wan sa bop ne ya fete kaw ba lepp luy tax lu nur da ngay soufey dang koy neub wan nit ñi lenen iblis lahnatullahi alayhi lako alak reey gogula bako yalla joxe ndigal ci adam mu lank dako wut aw lay neena ana khairu minhu law lol waxu deug ndax yim tek ba japp ni mo gën lolou tego way khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin law kan mako wax ne ko annaru khairu min at-tin gis gis waxop la motax nit da war di tey loy waxit nga tek ko ci ay tego yi wer so beugé mu nek deug so beugé mu nek deug iñaan dara tax nit nek fen kat iñaan nit lum am boko gisé xamou noy def nga wut ay buntu sosal ko ay wax ngir nangama tam am ko wala nangam la def am ko ay lo way jadu lolu ci wedd yalla bok amna nak fen yo xamne mom wéréde la am nit yo xamne mom dañ leena wara yobbu hôpital ñu faj leen dañuy fen guddi ak beccëk fen wo xamne amul leen ben njariñ amul soosu bu njariñ amna mbokk mu da wax lolu na mom dana fen waye nak fen ko amal njariñ lay fen neen fen ko amal njariñ num la jarand rek dan la yakaluko ci ci aduna ba ak alakhirah waye amna ño xamne dañu wéréde mom dañuy dik tok fi jek jek rek sos lu reuy nit ñi xolé ñu ne ciel di xolé ñum ñoo gëna xam waxuñ deug bokki lolu wéréde la mo yes ki nga xamne xey da am lu bëgg am lu ragal man nga ne ki kat day fen waye amna lu ci ñeel waye fen waxani am ben jëriñ lolu ak wéréde ta am ño xamne ñuko dal nak buñu ko bayyi motax ndaw dañ koy téle tek ci fu bax ngir mucc yoy gisé buñ ko sagane borom xaw xoy dañuy wax ne ndab du vide boko ubbe defo ci dara ngelaw solo ci way du vide moy ndaw ñi bo len baye ni fek ben nga sol ci lu bax mbalu bon ñu dug ci bir dara faaw faaw am yitte ci ndaw ñi bañ sos ñu sol ci ñom ak deug ak bax bu ëllëgé du nekk ay fen kat yo xam day nekk febar ci ñom duñ ko mëna baye danse bi nek ci fen nak mo lankelo ak mujjam mom lañuy mujjé mana lepp am lepp ay lor la ci bakari magi la bokku du yobbu sawar sallallahu alayhi wasallam neena man kataba alayhi muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar da yobbu sawar ben way ñew na ci ay salam neko bakari magi moy yan mu neko bokale yalla mu neko bu ci tege mu neko dog ak mbok mu neko bu ci tege moy fen ngiñ lo xamne yow mi giñ xam nga da ngay fen ak ko xamne neena day jël alali jambour ci ngiñ lo xamne fen la da giñe giñ ba jot ci alal ji te xamne day fen ci ngiñ ma kon da fen ba am alal da fen ba am alal kon ci bakkar yi magi la bok yi nga xamne bu ko jambi tubul bu yowmal khami man nakoy bu sawar wa yasbillah mandal gam kefeur la yit nak mandar gam ñak gam yalla inna ma yaftaril kariba alladheena la yu'minuna bi ayati llah wa ulaihim alkazibun la alquran wax ñi geewul yalla rek ñoy fen masna yaa ali salam ne ko ndax ab julit dana nek ab ragal mu ne waw ndax dara nek ab nay mu ne waw ndax dana nek ab fen kat mu ne dede benen hadith wax ne wa yutba'u almu'minu ala kulli khulla ghayra alkhiyanati walkazib neena julli deug jikko julli man nako yor ci jikko yi bam dess wor ak fen waye julli tigi du fen julli tigi du wor lolou it mata baye xel la man rek am nafaq yi ñu waxe moy man rek nafaq yep fere nga ci bir ayatul munafiq thalath idha haddatha kadab wa idha wa'ad akhlaf wa idha tumina khan ñet yep ay fere nga ci bir kon man rek am nafaq la ta innal munafiqina jang ngeen ko fi dara kala soli minan nar kon bokku na ci li fen di wañi day taxa doon nafaq te nafaq fa gëna suufi ci sawara moy kërëm bo leggé kon lu fi jaar amut qutila al-kharasun borom xawé tax sine nañ yalla rebbuna fen kadi lay tek lu'ina al-kadhabun day tax do am noflay waxona imam ali nako imam hasan nako fa inna as-sidqa tumanina wa inna al-kadhiba riba kon da ma yaribuka ila ma la yaribuk fa inna as-sidqa tumanina wa inna al-kadhiba riba fen ka deug xelam do dal da waxtu day japp ne fenami lemu tes day waral febar xol fi qulubi maradun fazadahum allah maradan walahum adabun alim bima kanu yakdhibuna ci yan qiray yakdhibun ndax lan don gën don ay fen kat mo len tegal lol ku bañu fen ngir toroxtay alakhira yep aduna ji rek yent yalla mo islam neena fen day wañi wërseuk fen day wañi wërseuk neenon birrul walidaini yazidu firul umr wal kadhibu yanqusur rizq lo rek warna tax amul ñariñ kon day taxit yëngu bi ngay yëngu du barkel nona al bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahumu fi bay'ihima wa in katama wa kadhaba muhiqat barakatu bay'ihima do islam ko wax neena ñaar ñi jëfëlante ci jaay ak jënd buñ waxé dëgg yalla barkel ñaay ma ngeen ma way buñ féné yalla téggi barki ba lool motax mbokk ngeen gis jaay kat bo xamné day bari xaaliss lool bari alal lool waye dana dund bu faatu kenn du gis lu mu jariñ yalla lu bax lu mu def alal li bari ba du ko jariño lool moy alal du barkelu doon fen kat ba am alal bokku na ci ay lorom alal di do ci def lu bax boko bëggé do ko man da fi nek rek nga faatu ñu mbugal la ci fekk do ci jariñ motax lay gis nit ko xamni dañuy wote lu bax ñepp di yaakar mu def ci lu ci mëna def bu ñu japp ci mom la alal je baxut ndax ñu ko faggo ay fen da ja nek fexé am alal ju ban doy nak ci bo ci bëggé do def lu bax do ko mëna def loolu ko jar amu fi te fen day waral sa alal gi do ci man def lu bax ndax barke du ci nek day waral malaka yi soli la amna hadith bi wax don ti amna wax lu ci wax waye manam man nango japp idha kataba al abdu taba'ada al maliku taba'ada al malaku anhu milan min natmi ma jaa bi yab jam bo xelul deug neena malaka yi dañ koy sori ndax xet neena o fen day am xet gu nakar gu mi andal do ko yeg nak ndax miru manala day waral yalla du muy jambi yu da islam neena ñett ñi yalla du wax ak ñom bu yobal xeme doon xol bu tubir mande doon taskiya bokku na ca abo sar ne ko ah ñoy de perte nañ ñom ñu ñu doon mu ne ko kuy ku bëgg da di titeru ak kuy ñaxé ak ko xamne day jaayete ci ay fen lay jarale marchandise neena ñoon yalla jepp ne leen bu yomal xame du leen xol bu tu yermane mbokk yi alal jarul lolu bokku na ci lori fen ak mu jëm day tax dootu am confiance ken dootu lu wolu amna ci nit ño xamne lepp luñ la wax buñ daanele ngeen diiw ko wax ñu wañu ne koku jarul do sa bari waxi diiw jarul duma sa dom amna ño xamne fini ni ci society bi tekke duñ dara bo ñu ndey sax teguñ nañ fen nax lan yagga fen di wax lu deug ba mu jini ñu jëppale lol bari na lol rawati nañ yëngu ci politique nga xamne bu ñuy wut lu ne man nañ ko digé waye buñ amé faté lepp ñi ngi japp ni nit ñi tegg lañ fen waye ñepp leen xeb bu ba motax nit lu metti metti li ngay wax na do deug ci yow deug bu la jeriñu dul wañi dara waye amna ño xane mom wax lu du deug jaral la lu ne ba tax tekketuñ dara waye da waxone idha urifa al insanu bil kadhbi lam yasal ladanna dhi kadhaban walau kana sadiqa boko do ci ay lorom a fen kat bu waxon deug tay sax ñu ni wax deug bu waxon deug tay ñu ni wax deug amna hadith bu wax wala yazalu rajul yakdhib hatta yakutuba indallahi kadhaban yakdhib wa yataharral kadhib hatta yuktub 'inda lay kadzaban nga xane mom signal na ñom kadzab la lu waxati bu kaw ga nekké deug yi ci bir deug lolu bokku na ci ay loram bokki day tax yalla xagn la ak gindi borom bi neena inna allaha la yahdi man huwa musrifun kadzab yalla du gindi bukk ko xamne musrif la waye kadzab la yalla du ko gindi bokki hidaya bu jexé ci nit lu fa dess dara dara de sufa day waral nit ki mi dakk ko ci yermane yalla jangel ci alquran summa nabutahil fa naj'al la'nata llahi 'ala al-kadhibin rabbum yalla moy xagn ko yermande day yobbu ni ci angon iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujura yahdi ila an-nar wama yazalu al-'abdu yakthib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda llahi kadhaba day waral gatché yowmal qiyam yonent yalla mo islam neena te limi wax nak mbokk yi mu ngi am lu bari kep ku wax ne gënt na nangam te gëntu dara bu yowmal qiyamé da lay jox ñaari pep ne ko fexel ba pep yi nga fassal len di fassalo nek ben te du ko man moy dañ la gatchal tegg la lo xamne do ko meuna def moy di wëj la bool man tahallama bi hulmin lam yara kullifa an yaqida bayna sha'iratin wa lam yaf'al te day gis ko xamne day yekki dama gën ci nangam dama gën ci nangam dama gën ci nangam sa bu niké net la gën ko xamne moko kare rabb ko likoy firndel bu ko netlé tay bu ëllëgé bu ko net ci waté yokku ci mam wali wutkati mbolo yi ak jaaykati ndox yi nak ño dakk yoy net li gënt rek lirma gëntu ñu boko defé nangam dama la gëntal nangam dama la gëntal nangam ci am ci nit ño xam yalla daf leen na to sa bo leen ne gëntal nangam seen xel dootu dal ñu lay nax rek lolu mbokk yi bokku na ci limi wañi fen day yaq ay relation bari na ay bokk yo xamne la leen tagalé kenn na fen seen digënté ba seen digënté ndox ci yaq mbokk yaq ñu nek ay non di bañante di waxante lu ñaaw man nañu dem ba jëlante ay ngannaay ba rayante ay fat bakkat am ca ngir lan wenn fen ki fen fen bobu mom bayiwut xel ne lo lepp yomal xeyma yalla dana ko laaj mas'ul a'mal lay yoy mu def yeb ak lam jur lolou nit ki bu ko de baye xel japp na du nek mukk fen fen dara jël ko munu ko jur jarign dara te dakoy meuna wañi diko lor lu bare bare du ko jur dara te dakoy wañi mom bari na ci société bi tay digënde yu yaq aw féré ko yaq bari na sey yu tass aw féné ko tass motax loolu luma ta bayyi xel ni takk soxna wala ñu lay ngoro nga wané no melu bu yaqo yaqo yaq motax nit ñi li gënon rek moy nañ mel ni mel képp ko xamni nga mel na mel nit fekk la ci loolu bu la bëggé dut la bañé waye bu la bëggé ngir mazharun kadhib bis bu léré mu genn ci yow su ko dafay nak ku ne liggéey sa morom bare na kon ay relation yo xamne fenn mako yaq kon baax fi ci aduna baxut wala akhira kep ko xamne dara ji addu ju mën am bu xasse nek fenn kat mën ci wax ba nit ñi wormal wax ju mëna wax ni la waxi di wax ko bu len ko gëm motax ñi nga xamne buñu dikké ay ngiñ ñu metti lañu and ak yow day faral wax mbokk yi bari na len sumay wax yow jërum na may giñal bo waxe gëwuma la bo gëñé duma la gëm nit ñi fofu lañu wara tol mana fexé ba nit ki da ngay wax rek ñu xam wax dëgg waye faaw nga dëgeural say wax ay muharrijat yu metti té man na am wax ci dabu ci dëgg bu ngeen doxé touti fënd bu wuri ñu xam ni wax dabu ci dëgg lool nak bokk na ci li nga xam ne li yaq suñu société bi lool ci la bokk kon luñu wara waxtane tom bu am solo la bu mat ciambar la ba nit ñi moytu ko maulana cheikh ahmadou khadim ni nga xam ne moy suñu royu kay di suñu jewriñ ci torbu islam bi bokk na ci lim doon liggéey ci jabar gi fekk bañ nek fekk bañ nek nit ñu deug fekk bañ doon nit ñu deug nek ay muriduna sadiqun gis nga ko murid sadiq seigne moussa kané na amna maridun fasiq manam murid bu nekkul sadiq rek du nek murid manam lan lay doon kon bi fathil mim waye lay sabi damil mim lolou nak ci la tambalé nga xamné ñi ñëw dañuy wuy ci ngir yalla dund ngir yalla lolou nak lañu wara suxat njabar gi mu saxfi lepp lu ko yaq moytu ko té li ci gëna yom moy fenn ndax fenn dafa yom bokki du la kuti dara da ngay tok fi rek jek rek naraw nar ñako ci dara li tax mu yomb moy lolou motax lu mata yar njabar gi bañ gëmné señ bi lam waxon lam netlé won ci al jawhar né nit ki dana fenn aw fenn fenno ne beureuk départ wuti aras waage li wax ma may fenu diw ci barap sangam mo fen fenu ci bopam moy ñeuk reub waaji ne la'anahu allah yalla reub ko malaaka yi reub neenañu bindal ko ci juroom ñaar fukki ñaawteef yo xamne benn mu nek toll na jabalu uhud mbokk yi lu fi jar lool kisba wahida motax aw xet duñu mucc te bayiwuñu fen tubaab yi liñu ñak passef li ñak solo liñu wedd yalla fexé nañ ba seeni njabot mom lañ leen yar ci japp ne liñ wax deugal ndax bu du dara nga sowé sa bop wax loox jo xamné buñ ko gësto nek ya ko wax waye du deug légui lim lay wañu mat lepp lu la mayon dal la ko xaj légui lu jar lolu amna fi ci sun biir société bi ño xamné man nañ nga ko demb ak bëkk dem ay kilifa lañ won am doole aduna masalan waye ba ñaké doole ja fuñu romb nit ñi di leen xépp té do baadam warna mëna nak am ciir yu reuy bo fa joggé yit am forma ñu dila ko sédd waye bu féké da wax nit ñi dëgg nak kèn lool tak fan gono yi ndaw yi sax ci yow lañuy foyé ndax ya fo xon nangam dafa ko bi ci décide nak ñu bayyi xel né fi ci aduna lo xamné ab jaam mënu ko am ci dëgg bu ko ko ay fenn maye yi dala ko xañal lolu lañ ko baye xel lepp lo xamne mani suko am ci deug bu lako fen maye dal la ko xañal tay ay am sira yu du jaax buñu seedo sun kilifa yi nga xam dañ leena yar ci deug rek taranga julit yalla seddi taranga ju sax la ba buñ fi joge dey way don taranga ku len wootu wala taranga joy lol nak moy li nga xamne japp na ne momata baye xel kon ma ngi jexal di wax ne del di geureum mbokk yi nga xamne ño tan tam bu am solo bi nga xamne bari wut luñuy deg ñuy ko waxtane ci penc te war ko waxtane ndax jangoro la jo xamne mi ngi ci keer yeb mi ngi ci goor ñi mi ngi ci jigeen ñi mi ngi ci mag ñi mi ngi ci ndaw ñi mi ngi ci kilifa yi jabot yi mi ngi ci njabot te nak ñak gi solo foko takawé suñu kon yalla ñu ci yalla mussel musul ci njabot gi daf ñu nek ay sadiqun ndax ma sidq ci la lepp amé yalla ñu deggu ñu la andal ñu bax ñepp ñu deggu ñu la andal serigne bi ak irada sadiqa la wote won bu ci sidq nekatul amatul ñari ma ngi jéglu nak di balu ñepp ak assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ما شاء الله بارك الله فيكم احسن اليكم وزادكم بصرنا في العلم والجسم كون سيرن بي ياكرنا ني مbolo mi deglu nañ waxtan bi tayit tombe yi leer na lol kon day melni teunk na lol li nga xamne moy tombe bi nga xamne du ko ko joxon pour mu waxtanal ñuko ta moy li nga xamne moy fen manam koy sa bop ak li nga xamne moy danger bi ci nek ak mu dugg ñaw nga xamne dafa jël ko rom way serigne bi leral li ko deug deug sen way wax ne mbolo mi tan gi tan tam bi lolu day wone ne mbolo mu am yaakar la wayit beuri wut koy gis ci jotaay xam xam yi ta muy lu mata waxtane waye serigne bi tamit daari ndek leral ne manam buñ waxé fen mom ay tour yu bari la am waye nak ben amu ci solo mom waye nak ci teunk rek moy lepp lo xamné wouté na ak deug manam bu deug nekké né la nek ci ginnawam lola moy tuddu al kazib donte nak mom lu yaatu la ndax man na nek jëf waye man na nek wax man na nek itim yéné bu ci nek rek man na ko doon waye yeen say sax man na nek lo xamné mom amul ben teggu waye manam dañu jek rek daal koy sos nga xamne amul ben sukkandiku way
2: waye man na nek sax lo xamne amna sukkandiku way waye nak dañ ca doli ba bamuy yak nga xamne wax jamum danaka ko xamuton do ko xamate ndax dafa yak leg wala mu nek lo xamne dañ ko wañi ba deug deug señu du ko kon lolou lepp leer nga nga xamne moy fen lu yak la waye mo ta baye xel waye mo ne atem mom fen ku ne xamne da bokk ci bakkar yi nga xamne tuub rek moy tax ni deegal la manam ni tuddé manam sax ay bakkar mom fen bokk ko faaw nga tuttu tuggu sel don dox lo mëna djéggal donte borom xam xamé nak andi nañ fenn yo xamné dañ koy def ay taqsimat séddelé ko di wané na amna yo xamné dagan na amna yo xamné yu war

0: dama ni Seigne Touba dara gënuma yim ci mom luddul mbolo mi ko top te topé ko Seigne Thiobare
1: ci
0: manam nga xamni duñ jabar du dara Thiobare lañ topé Seigne Touba waye Thiobare ji nak and ak njariñ du dakk moy Serigne Benu yoral sunu tay ak sunu dal kenn ku ne ci non xamna ni bu dara gennon ci li Seigne Touba def ci yow la fay dess do ko doyo dara kon no ngi ñaan nak ci barke Cheikhul Khadim ak bëgg Seigne Touba go sax dak ndax Serigne Baye jaxate neena ludun digal amul njariñ te kat xamal ni ëpp Serigne du bëgg nit ba fop njariñ jox ko ta topul digal kon Serigne bi digal nañu nañ ko jëfé te jot ci njariñu Serigne Touba yo nak ma ngi sant bu baax tay ñaan ak dolli ko ci lepp lu baax wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa nga dugg ci wa ban wa la ngeen orienter ñom soxna yi
0: bu fekke lu jëm ci walu daaray soxna yi serigne bi dafa ci jitalon
2: serigne jay
0: soxna mam mare mbacke mom serigne soxay bu mbacke ak soxna mam busso mbacke mom serigne abdoullah siss bara soxna mam busso wilaya naka jek dañ dan tambale ci keur cheikh mamadou mortada boole ci keur serigne saliw ak yokku bi faré gennaw fa lañ dan faré ñom waye dañ dan don mbolo mo xamni ndax jigeeni Serigne Touba dañu tek tank fu ko goor ñi tek ger ñu tek ci dios ndax farlu lool bu ñu ñewé dañuy laxasaayu ba nopi yiw lool tewlu itam nak jekkal seenu togen ngir fasiyene jëfë ndigalu Serigne bi kon nonu naka jekkal non lañ ko daan defé waye dañ dan tan ñoomit nak ndaw ñi nga xamni dañi min alquran yi ak ñuko mokal ngir mëna téwlu jangama té wéral ko kon ngi lañ ci soñu bu baax ta di len wax ni itam am nañ ci tawfiq itam ndax mbolo mi cheikh mamadou muntaha bolé muy wa ahlul khasida ahlul qur'an ak sikarkar yi dañoo fasiyene mbolam jigen ñi kenn bañ leena xamé ndax no bokku luñu def fi jigen yi alquran tambalé ba fami jéxé nokoy and jang mepp nokoy xaq insha allah rabbi non noy la ko serigne am satou waxé won noy lañ ko fasiyene jëfé moy jigen ñepp dañu faré ca gannaaw top ci gannaaw goor ñu bokku lenn luñu def ñi jangal qur'an jangal qur'an ñi jang khasida jang khasida waye waxtu nek dañu am gan ño xamni nak dañu joggé fune gaddu sen course ngir top tewlu ak di tuddu yalla ci bir barab yoyu naka jek serigne touba ko da am ci keparam gi ñoñu tam ñi ngi leen di bayyi xel bu baax di leen sentu ci bis bi ndax bis bi kat serigne bi daf ño tawfiixal tanal ñu tam nak muy bis bo xamni bu doona ton ndigalu serigne bi dañu wara dajje ci juma ji muy aljuma ji nga xam day tombe ak bis bi nu bayyi ko xel bu baaxa baaxa baax ta xamni kep kuy dem na nga xamni ya nga wacc ñett yef jangal alquran jeffe ndigalu serigne bi ak wajal aljuma ji kon waccay wu leer nañ ñi lay laaj bo xamni ku la gis dana xamni yow mi kat jek nga ci yep mbollem xéti taranga yi nga xamni itam naka jek bu nu serigne Moussa na sant nak mom dañu daan bernel ba mu dess nak ci lepp nak mo berne yo xamni da ngay dem ba ci biir nga xamni li kat mom wurtu na mom ndax dama amone way wajur wo xam dafa amone gan gum demon waye neena ñatt yi ko ci yem ndax raxasu ngeen ndax xelel nañ leen ak xolel nañ leen day am ci ndigal Seigne Touba yep kon non koy sentu wa alaykum assalam wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh cheikh abdul fatah makke ana sa mam ji dina am num def ak yow Seigne Bada ko defé ñu ñew ci Njay Khassida Njay amna fo tollon ci Khassida yi fu am solo xamna nga mot liko rek soñnalé mbokki talibé yi ci jangénu Khassida yek barab yek yoy yep rek ko defé ak soxna itam niko Seigne Abou Samad fatalé légui rek ban côté lañ leen di orienter ak lañ leen di sonn ci seenu melo bu ko defé nga taggo walé ñu mëna yëkëti jotaay bi inshallah
3: waaw mom dé Seigne Chouay bu dafa melni Seigne Boussa Seck bi lim indi lepp mom da naka mom da mel da ma fa ñaan yépp mom nak dama xamul ci alcorane la do wax wala ci xëssita la waaye nak lepp liñ ci wax yëpp day melni day delu soit ci bayit bi may wax noonu rek kawante li ma la yurani xëyri fii ko fi lqouran sar fi
1: lxëyri
3: suñ baroon da ko cee demal maanaam yooyu yëpp ma la yurani xëyri lay doon jotay maanaam loolu moo ëmb lépp xanaa ma daanale rek ci tegge ni doon wax amna ci yuma limon seigne bu sami fatale ma wareesu yor xasida diko uppo
1: waaw
3: waxon na tamit kérok ne ak xasida kenn duko nangol loxop chamoy kenn duko nangol loxop chamoy benen bi ci tege soko maneti ba ci wulbeuti kee diko wulbeuti sa loxop chamoy sax bo mané diko wulbeuti sa loxom di jor
1: mo gën
3: lepp non lu di joru lenen li ci topit moy waxon na ci bir lu melni telephone yi lele ñuy jël ak xasida bo rek ko ben image bo xamni ben man na doon jigen ju ñuy sétal wala nanga wala sangam ñu boole len ci ben ki moy dox benen bi ci tege moy ñuy jang ci mit xasida yi ñu moytu telephone yi bari na lu muy gal encore telephone da am nañ koy doye daam lu ko taxajuk nañ yam ci liko taxajuk bis bi dafa am lum laaj di gëna yéme moy ñew ci jumaaji di senap lañ koy xoma moy jël ni ki bi di photo waat yow ñu wola pour lu teul ndigal Seigne Moustapha yow nga ñew xamoo li la taxajuk nit ñi ñoo wara xam li la taxajuk yow da ñew bu jëfé ci ndigal bo ñewé pour jëf ci ndigal lan la moy ben nga jang alcorane wala nga jang khassida wala nga yossa kurs wala bo mundu yoy nga ñew tok di deglu bok ci jotaay bi teway bi dafa am solo tamit nak ndax amna ñu jangut niko seug bi waxe amna ñam man nañu dem ci sikarsi waye budé jigen ni xam nga ñew mu ñu yossa sikarsi ko ben man nañ ko seen kurs wala dara waye jëmmi teway ci barab bobu ci bis bobu nga xamne seug tuwa xamne mourid yep ñi ngi dajé fi xam nga mak baytullah al haram lañ wax yalla doon ko meuna localiser ba bo demé ci né bokay bé fekk ko fa waye daf ñu fa jox rendez-vous bo xamni ci pass pass la nit ki sukkandiko manam di wër neeg bi digël la motax mais su du won digël mo jamm xërem ñoy yeb yaay deg kon budé jumaaji xagn na señ bi yorna ay melo yu bari waye bu boba war nañu mëna rafé ñott ne baytullah haram ni ngeeme ne man baytullah haram su ñëwé fi ci bari war nañu gëm ni señ jowa mi jakkalo ñep manam bis bobu dafa am leneen lum laaj bu ko défé nak nit ki ñëw ci barab bobu dafa am no wara ñëwé war nga ñëw timit ak téw du barab bo xamni ci bit day barab bu ñu wër di siaré ay kilifa wala di photo wala xéer yu mel non yoyu dafa soufé manam ak jaamu yalla la gu sel ñi nga xamni ñoy liggé ci walu tassaré lo xamni ndax ñaar dafa am l'islam manam yéfer sax yaakaara bu dé ci walu ko ni ñi jàngalé ci walu tarikh da ngay gis ñu né lay nit wax lu dul dëgg lo xamni da nañ ko daganal moy ko xamni dafa jék dajé yéfer ci bro mu wor gëni manam julli fi ni limbu neew lañ wala mu bañ ñu dajé ñu dal na yi fi de bu ngeen fi wëlbeuti ko dangami junni julli ta ngi fi bu ngeen di dajé ñom ñu di leen di wan ben yo yéfer ti daw lolu l'islam nangou nako kon irhab dafa am irhab moy luy titalé te ba adundu ci so ba lay mbolo mu takto ci menn mbir mo xam muy ay tiaxan kat mo xam ñu nekk ci deug ku leen gis dina am ben mbir bu lum indi sa wa lu jeexatal rawati na mbolo mo xam dañu tok di tuddu yalla fofu dina ci profito ndax ki ni mi tassaro ni ci sa xel bi ndax li nga tam di ki ni waye ba tay ci téléphone yoy tamit dama ci gëna xootalat kon ki jang xasida ci bis surtout bis bi lo xamni ndigal la sa su ne sax dafa war ci téggi ni ndax ni lolu dañ ko war di baaxo Seigne Moustapha dafa bëgg dim nit ñi doon ay dundu katu xasida manam comme yim santane yep rek yoy moy tabaxu murid boy xol muy sikarsi jang alcorane ak jang xasida lolu dañ ko war di dapato fi wote yim ko war bim ko wote fi ne matul at te kon lolou wane na kenn ku ne war ngay baye xel sa digg ak señ bi ci lolou sa bo xey mu bok ci sa dund bo no pêche lolou dem wuté lene ci walu jotaay bi tamit manam señ bi manam dafa señ Touba ki jang bané ar ak ki ne xamuñ dara bu ñew señ Dia ñoo bok yam kep ci señ Touba la nafa'at bil jahula wal alima lolou la wax légi nak jëmmi téway bi tax mom solo jëmmi gam biko señ bi di message ci jesu len fukul man at khabara mawlida afdal wara mu'ashiman mubashira bi sukarin aw alham fa yanu khazafira non non mu ko waxe manam dafa am yo xamne teway bi nga xamne yow da nga tew ci barab bi wetteni bu majale sa shakhawa
1: teway ma sax
3: dako kon majale saada kon amna wa kon majale bu ne majale wetteni majale sax lima ne digle ak tere ñaar lañ luñ digle rek tere nañ safanu ble suñu tere lay digal nañ safanu lola leg nak loloy tax ci ni señ bi bindé sax bo xolé ci xoxa dang ko gis lolé mo ulaika alkhum la yashqa jalisum yaksubuna muridina muridina sa'adati lo sax hadith yonentou la mi ci ahadith qudsi yi bo xol ding ko ci gis misal la mo gudd dina koy wax lu bare bare barna luma ci jël misal moy bi suñ borom yabale ay malaika ñu ñew ci suuf fekk mbolo mu bari dañuy tuddu yalla xeer yu mel nonu ñu dem wax ko suñ borom laaj leen ndax dañu xam sama aljanu ah non kay buñ ko xamone dañ ko ndax dañu xam nangam ah lolou de buñ ko xamone dañ ko suñ borom yabal malaika bu ngeen deme na ngeen fa soti sama yermande ta fajj seeni aaju malaika ñew ba timan ñew fekk ko xamne mom da doon dox ba son rek tok nonu di nopp ngir wew yoon mom neeku ci njang mu neeku da tok nonu rek ñu ñëw ba dara def loolu gis na ké nak deful li ñi def waye mëng tofo ci wër ga ñu déllu na suñu wor ñun kat da am ku leen ku ñu wootu ko xamni kat bokku ci mbooroma da tok fofu ci wër ga deful la ñëw di def suñu borom da né koko loola ci biir la né moy ulay kal xam la yasqa jalisum yasimun murisadat bu ngeen démé sama yermane ñoy kok ci la bokku ndax ñoy ku jéké walé ak ñom do téxé di kon téw ci barab dafa am solo bisu barab tamit zunu ba man qad hadara ala wax manam ko tew ci bis won teway kep ku ko yalla man lo teway bi dafa war kon li ci epp solo moy budé ci wet gi ñu wax ni muy walu jangum khasside mi dama koy message ci lu bari ci ne fi yamali ko mu melni ñu le allahu akbar julli mom mi ngi tam ci allahu akbar ak assalamu alaykum li fi ak jappuñ lolu suñu diga xaraf yi njariñu mom bo de ibni di xol sax jariñu bo amé jariñu bo rombé def ci alal jariñu xassida mom mo démé non mbiri pass pass dafa na xaré waxé waye amna ci fo xamné ku fa bëgg né muy mujawara bi ma do wax dekkale ak Seyd Touba ndax mom bil furqan la wax xam nga waye budé am mourid man na dekkale Seyd Touba bil khasaidi manam su gor gor lo deug man da dakaré sen bi ci ndax da dem ba xolam loolu Seyd Touba du ci ne benen bi ci tege moy muharramat yi nga xam yi am dañ nan l'islam da fay téré ko xolu haram dafa am loolu xasside da koy dindi ci nit man nga ne jak ni te do gis dara man nga ne jak ni te do gis dara ndax hissiya bi moy li ci am solo moy ki yek ci xolam motax ñuy téré bo jappé bo jox ki japp ma nopi jox jigen loxo ni manam mu yek ci wala yegu ci yoy ay detaay bari yoo xamni ñoo ñepp xam nañ lool amna ko xamni manam léré man ma nañ ko bétt jox ko té amundum ci du yaq njappam lér xëssidi ci bopam day filtré lool bo gisé ci nuru daré mi salatu señ abdou ki beyitam mo lool la sali salatan kalkalitu nawiru wa tushul badani ya musawiru ma salam zaid bi day li ghayr zaati ya mal aday ala mujammal jamil bashar al ahsan as mu'tir bushar lool amna ci ak waj'al hurufaha busharatin tunir qalb lazi biha yusalli ya munir kon khasside day leral ak xol warfan di ma biha yusalli dhikra wa lo khadra wa sabra fofu waxon na fi timi simbi leral day jël mbotum alquran ben aya jël mbot bi def ko ci ñaari beuyit wala dara fi bo xolé digal bobu bo jangé alam nashrah lak sadrak rek warfan di biha yusikra wa lo khadra sharra yu yeb dang koy gis bo xolé krimat abrar bin na'im wa kubatil fujar fi jahim nal abrar nafin wa in fujar fi jahim yu bare bo xolé ci tambul nuru daré dang ko ci gis fe bo xal liko tam ci alhamdulillah yusalli ba ci amartana fofu yeb inna allaha malaikatu yusallu an-nabi la bo xam waye mom bim ne suma lay na wa jël khitaba bim ko bëgge jëfëndiko boko xale sulli salatan tam lo sama la ma ngi jek
1: yekutu
3: صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من خال لي نماء صل صلاة تملأ السماء والأرض يا من قاد لي نماء مع سلام يرتقي للعرش ويملأ الكرسي يا ذا الفرش ويدخلان البشر في قلب النبي سرور كل أقرب وعن نبي على النبي المنتقى محمد وآله وصحبه والحمد
1: jërëjëf jërëjëf jërëjëf
4: loolu yëpp di ko tàmbale foofu inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi bayis foofu ndax di ko tàmbale alhamdulillahi rabbil alamin ba ci suma yile naa ma jël xitaaba loolu fi maanaam inna allahu malaikatu yusalluna ala nabi le sëñ bi indi bëyi maanaam dafay ñëw laay
1: boobu ñu
4: ko si alquran xëy kenn mu leen taqal maanaam nit ñi ñoo xam mi ngi mel ni or brut or or bi nga xam ne maanaam dañ koo jëlee mu doon ab dànk mooy alquranul karim sëñ tuba moo doon tëgg bi ñu jox or brut bi mu dem xelli ko def ci ay carawaas d'or def ci ay long long ay naam modèle bu ne mu def ko ci mooy xës bi yi maanaam maam loolu noonu la nga xam ne day rafet tey ñi jigéen ñoo jëloon benn nëbbu or ñu jox ko
1: du ko jëriñu
4: ci boppu bi loolu kenn ko gis kenn ko modèle moom nag loolu la jël def ko boo gisee mooy kaw wënte nii maa laay raa defee yi fii kaw fil xool aay di zafil xëy bi takk wiin la def takk wiin mooy comme day produire dara kon arxur aan la jël produire ko def ci modèle yu bari modèle yu jës bu mowaay bu mukaddimat xedma jaari ko bichri day siir wakaan xaqan wala xat karama
1: sëñ bi nee na noonu daarin
5: bu ñëwee yëfi taju
1: sëñ abdou sama nee na noonu daarin
5: noonu bu ñëwee
4: yooyu yëpp ay ay
1: wala wala wala
4: ay ay ay wala moo moo moo tax maanaam kii jàng xësida lu bari kii jàng xësida lu bari fi ne bu dee jàng alquran néemu ta boole na 100% waaye kii jàng xësida lu bari su dee jàng alquran maanaam li muy yëg ci alquranu kere man ko ci am kii jàng alquran kese te du jàng xësida du ko am du seen sappandëku
1: dëgg la
4: ndax day fekk laa yi musu ila mutahharun min al afaati wal akdaar maanaam du njàpp mii maanaam déet muy yëg cafkak alquran ludul ñi nga xam ne suñu borom da leen a setal ci ayi bi bakkar ak nëx na xexol moom mu liggéey ay modèle yoo xam ne mooy jiitu ci loolu boo gisee xësida aouzu billahi bii rek aouzu billahi rek la ko tëggee dem wamxu uyuba nafsi kulli man talaba ibadaka bi hada nas wa sharxihi wahab lahu saadatan la chaqawata baadaha wamxu uyuba nafsi kulli man talaba ibadaka bi hada nas yow suñ borom na nga far ayi bi képp koo xam ne jublu na laa jaamoo ci
1: bay
4: muy aouzu billahi ji wujju mina shayatin wa xëri juddi fee leen mu liggéey xësida koo xam ne sax day def day làmboo laa ilaha illa allahu fii allahu min kulli karimin akram loolu rek fi mu ne nii maanaam kañ la koo xam ne suñ borom daanaka loolu mooy li si ci waxi nga waxool mooy li suñ borom am ci xësida gi leneen ci des yëpp ay melo yu suñ bi tekkale man amoo ma xaaloo takkarum asim loo kalkay ma loola moom ba mu ne allahu min kulli karimin akramu
1: yaa
4: yàlla lam moom xam nga ne ba lee yeneen ñi des yëpp rek ay leeral la waaji bi sukkrlaaysamanira waaye allahu min kulli karimin akramu rek fi ne ni maanaam daanaka lafsu laa ilaha illa allah kañ la suñu borom koo xam ne maanaam dara dara dara dara raxu ci waaw boobu la ko ñaan leen bi
1: ci lam ca moom
4: lam ca moom bi ci sës moom yu muy xam ne que leeral ak yu mel noonu la kon di ci aju noo ngi jéglu baax baax noonu boo ko toppee fi nii noonu lay demee demee ba bi mu yegsee ci foofu demaat ba mu yaag mu demaat ba ci mbir mu indi waat ci bop bakhara alif lam mim alif lam mim awsata ya ngi la xanti fasal asak mo la jitt ni alantini farahtini bila azama nonu mu ko topal ni da ngay gis asadi salalahu ta faati abwaab jannati lana bi faatiha bam ag fam ag ini ci ay app ini ci yu bare bare da yo xam na da yo xam na ko may way ni mu djublo
1: da yo mom xam na li ni def
4: yaa ngi ci jiss di yep ñun yep la bis bi bus bi manam bus bi jaar reete manam kenn ko rek war nga fe tew lo lo xam war na bay ci yow jeexal bo xam ce giru dund lo lo tax li
1: deug la
4: kon
1: lool moy soñe bi
4: damay yamale fofu
1: kaddu
4: kaddu yi
1: machallah
4: di djeglu bu baakha baax di ñaanal sun serigne bu baax bi man la serigne Jean bu amna ci tofa ju reuy xam nga luma sante serigne Touba mom serigne bi am ci man
1: ndeesan woné nako légui
4: lool la sante président serigne Touba barke serigne Touba
1: ndeesan
4: lool la ko sa
1: ndeesan
4: manam fim lay def ci bopam
1: wallahi ndeesan wallahi ndeesan
4: waye non ngay ñaan ci barke président serigne Touba yalla
1: na seigne touba supporté ko ci mom amen
4: seigne touba yalla na supporté ko ci
1: mom amen
4: ci barke mbotum
1: khassida amen yalla nako yalla defal jerejeuf njay khassida sant nañ la bu baax geureum la xamna noru daarene mom dañuy amaat jotaay bo xamne jotaay noru daarene rek lay doon njay khassida ak seigne amsa dal bu ko def ak seigne amsa mat damaen da seigne amsa mat mom lo meun wax ci noru daarene doy ko xamna jotaayu bopam lay laaj inshallah ñu koy jox rendez-vous ñepp inshallah dana nek jotaay bu am solo kon da dañuy ñëwaat ci seigne Boussa Seck bu ko defé mom mu delsi waat rek mom nak dañ ko doon waxtaan lo ci seigne Touba ak alcorane way da melni da far waxtaan ci lepp seigne Touba ak lepp dafa dambé lepp dal bu ko defé rek nga delsi waat ci cadeau yi la déssé man na taggo walé ñu yëkëti jotaay bi dafa melni waxtu fi mi ngi xawa guddi té li douss ci nagu yëpp xajëndo wul ci cilli mbokk talibé yi ñi ngi ñëw sétane fu nekk ci aduna bi ñi ngi bind ay message di wone né jotaay bi seen xol sedd na ci lool ñu bari ñi ngi naan seigne Boussa di wax gudduna waye nak na gëna guddal kon baa na ñu jox la kaddu gi
6: xana di del so am rek
1: ci ki jeex né matay
6: ko te di ak na moy putal di ki nga xamne mo ko nekkal seigne bi ak mbolam jabotam bi waye ñu ngi wax ci seigne Boussa mi nga xamne yaatal ci liggéey seigne Touba mom ci la yalla gën ko yagal gën ko wër
1: amin
6: jafay bi yéne na lot sëriñ bi nak alcorane mom moy leppam xam nga ci tambalé rek na wax fat mbolam ni sun borom gëna mé ni ci yalla ci alcorane sun Touba da cey man
0: walazina yumassikuna bil kitabi wa aqamu salata inna la nudihu ajra al muhsinin sun Touba ne mom dafa ngoy ci alcorane li yalla digalon yonent bi sallallahu alaihi wasallam ne ko fastamsik bil ladhi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu lazikrun laka wa li qawmika fasawfa tusaluna mu mel seigne touba dane yalla yow da nga ne yonent bi sam ngoy ci alcorane ta alcorane da fatale la ci yow ak sa xeer bi te da nañ leen ko la mu ne nak ngolam luñ ci waron def te ñi jukki ne mu faat leen ak ñi mu je ñew te mu nar leen faat man seigne touba na def leen lool moy lim def ci alcorane da xam bo setlo ci fonkelu alquran ci yaata alquran ci dundu alquran waye jeul am nit ñoo xamne dañoo sax ci dundu alquran ak diko dundal loolu seigne touba def na ci lo xamne kenn musu ko def alquran di lepp mom ci jëmmé bopam wax nañ ni seigne bi boko massa fek suy bind khasside sax loxo yaangi bind waye mom mu ngi jang alquran ta loolu wax nako atlu kitaballahi haythu kuntu wa innani lahu bi sakant fuma toll haysu kunt fuma nek kitabu rabbi kana li wa kuntu lahu walillahi bi zakat tere bi nekkal na ma nekkal te man sax ci tere bi la def yo tu khattu walisani tatlu wa jeexna sumay bind sama loxo ngi bind ay sama lamagn mom muy walisani tatlu sumay bind ma ngi bind ci sama loxo waye lamagn wa ngi jang non la señ bi don dundé alquran ala di wax ne alquran nak mom serigne bi da dekk ak mom da dekk ak alquran waxna kitabu rabbi ghada anisi min ba'di kawni al mustafa raisi mujina don sama wetal ginaaw bu yonentou sam doone sama njit fuma jëm mu jitu ma and ak mom rek alquran mom mu ngi and ak dal lo sax waxnako ay yoon yu bari
7: waxna rafiqi kitabullah wal mustafa an-nabi wa ashabuhu fil bahri hina adur lolou lu ko gëna kéma né amul manam ma ngi and ak yonentou sallam and ak sahaba yi and ak alquran dirub limay wër yonentou bi sallallahu alayhi wasallam awliyaul kumalawi ay ci ay lahazat lañ koy gis dekkut ak ñom dañ koy gis rek ay jamono mu dem ba ay jamono mu dikkel len waye and ak mom dirub jurom ñett at yo xamé do tekkaliko mom tekkaliko ak sahaba yi lolou yalla musuko may ben jam rafiqi kitabullah wal mustafa an-nabi wa ashabuhu fil bahri hina adur dirub limay wër fu meuna jëm rek ma ngi and ak yonentou sallam and ak alquran way and ak sahaba yi lolou seigne touba kep moko ma sam alquran seigne touba dekk ak mom dal wax na ataba sirri wa ataba jahri kitab rabbi wa ataba dahri tayal na sama bir ak sama bitte tayal sama bir jamono takko ak mom digel mbolem nak kuko yakar nga takko bo setlo sax da nga gis ci digle seigne bi waxtu nek lay wax nan qultu faman yurid radar rahmani falyusbitan tadabbar alquran ma ngi wax ni ku beug ngeureumul yalla na saxal di setan alquran dal di wax ne kullu muridin bi yalusu falyudim talawatan li khairi zikri khadrusi tere bi nga xamne mo gën lepp luñu mësa bind kep kuy murid bu wëru ci man nga saxo diko jang adim tilawatan li zal kitabi walaw salasatan min al'adab nga saxal tere jang tere bi donta ñett ci jibla par bis nga xamne diglem ci alquran nim koy waxe ci ay bindam non la ko dundé ñi mu dundal ñep non la leen ci dundalé am serigne bi mom alquran da ko dundu wax nañ né serigne afiya busomi moma wax lool tere serigne bi ma ci jang yeb moma ko jangal néna serigne bi fu mësa nek serigne touba fu mësa nek ñetti daara yi mom dañ fay am daara yi jang alquran daara yi xam xam daara yi tarbiya ñetti daara yi mom fu serigne touba nek lu mu xat xat ak lu mu neew mbolo ñetti daara yi nañ fa xamne su fa day yow fukki nit sax manam alquran mom ñi ñew te tollu ci jang ko dañ koy jang soko mokale te weso go jang xam xam nga dem jang xam bo dikke di mak musay wess say epp lon te ngay borom pass pass mu duggal la ci daara tarbi ñu wulli la defar la nga xamne legi xeyna alquran mokal koku tarik nga dul man mais ni mu done ay jukko ci ñi ko mokal non lay nekk ci yow serign bi dafa nekkon kiim daanu boromam ci lepp lu mu bëgg rek boromam defal ko bokku na ci yeexetal yoyu ni mu waxe won ne mom dafa lepp lu sopp boromam ko sop bu mujju lu ko sop sop borom shi'tu alladhi sha'a al-ilahu wal ilahu yasa'u ma shi'tu bila dunin wa lu sop sun borom sop na waye mujju na ma nit luma sop sop yal bi'atu muradi bi muradi llahi wa bi masarati rasulillahi waye lam katak moy muradu qalbi ya muradi llahi ma masarati rasulillahi yaana samay namel ci namel yalla ak mbittam yonent bi waye nak mujju na muradu qalbi sama namel xol moy muradu llahi moy namel yalla suma namel rek yalla dal nam sa amna ku ñew ci serigne bi nak dama bëgg nga ñaanal ma am do serigne touba nako yalla namuko da bukul ci yalla dogal ko mune deun ba yag mune serigne bi gis na fi sun borom la ñaanu mako yaw la ko ñaan serigne bi ne ko demal indi kaas xam nga lu indi lo manam mom da xam fi yalla tek serigne touba lu mu bëgg yalla bëgg ko xam gi mu xam lool nak xam nga bu doon dox bu jang sa na ay lu yalla dogal lool de mom nopi na ci koku mom day ñak waye dañu deun nit kanas mo xamne ne serigne bi gis na fi yalla ñaanu mako yow mi la ko ñaan xam na mom lu mu ko bëgg ma yalla fek ko ci serigne bi ne ko demal indi kaas kon koku dina bu don jankatu sene rek mom day ñak yalla dugul ko xam nga ku jangate rek mo lu ci yem dara way dana beug mu serigne bi yalla gis nako fi ñaanu mako yow mi la ko ñaan serigne bi xamne ki fa ko yalla tek mom serigne touba ci waji yalla muril nako bam yew ci legi mënutu ko lakkon mu ne ko indil kaas mu ñaanal ko mu am do
8: machallah
7: xamne serigne touba bëgg yalla bëkk yalla dugul ko mu ne ko ñaanu mako yalla yow la ko ñaan mu ne dana beug mu ne ko indil kaas mu ñaanal ko da xamne lu mu ko ñaanal yalla nang yalla lepp lu ma ñaan sun borom nang nako katabtu muqinan bi annahu al-mujib wa annahu li fi khasa'idi fa qultu muqinan bi annahu al-mujib wa annahu li fi khasa'idi yaron tibi sallam len udu wala wa antum muqinun bil ijab ñaan len bo nopi te mu wor len len nangu mune man de ma ngi wax ne fa qultu muqinan bi annahu al-mujib ma ngi wax am yaqina yalla moy wuy wa annahu te mom yalla de yijibu li fi khasa'idi man tibi wa wuy na ma sama khasse mo ci ñam def wax khasside yi li señ bi ni wax ni lu yeme khasside lu ne la ma billahi wallahi wa ta'ala ben way nek na lolou epp na fukki at fim nek ni ben way nek na isali am fa juromi at ñu may ko soxna mo am fa ñett mu jurom ñett at xamne bobu yi telephone yi ngay gisante amu degeunte rek yalla dogal yemut ci lolou mu am lu mu don def ñu japp ko am ku raw ñew sama keur ndax da am ngursu nijaay ji jox ñaari junne ko ne ko demal jox ko diiw sangam sama nijaay mu ñaanal ko ndax diiw dañ ko japp ñu bay leg ngursu ne ko mom xamna mu wërante ma ne ko te ma dem ci señ bu so rek mo nak wa demal ci sama nijaay bo fa joge dem ci señ bu jox ko 10000 ne ko jox ko sama nijaay jox ko 10000 ne ko bo dem jox ko señ bu ngor ci tal moto bi dem fekk fa nijaay mu daw ñew sama ko jox ma 10000 yeb fekk man ma ngi xey bay bëgg dem tol ma dal di jël ak xassi de genn xassi da la jël dugg ci neeg bi tok yap mesel jang ko ab lim ñaan nañ ko bay dem doxé sama so
8: ah ah mooy
7: ci xass de yi gëna gatté
8: ci moy gan
7: sidd khum sana ilahi sana la jang ab lim rek bi may reer la ma téléphone bi soné nguur ci mo mané ma bayé nañ mu da bayé nañ nga xamne sama loxo bi ndojor bi mom mu ci reer no jele chamon bi telephone mo ne ma bayinañ leg modou abdallah jox mom sama numéro mo ne ma karal ne ma nak legi man dama fe yag djurum ñettal ma ngi fi amna sonna dama bëgg ma magal ci magal gi dess manam wéru manki mu jëlat sama bi jang ko ci bisu magal gi lañ ma ko muy visa ci yor yor magal la ñew sama kër manam nga xassidi amul lu mën mo ra fi ne dama ko jang de xassidi ne len ak ndox resu ñew tok ci barap di jang xassidi wala ngay waxtane serigne touba di soxla luñ la jox lolu moy gëna leentile serigne touba serigne bi dalay jox lo xamne sam neeg ngay tok ki la koy jox bi tim rew lay nek dula gis leg leg mu wax yow ci telephone bi di joy manam jox la lim bo xamne juro fukki bass yo dem duñ la ko fa jox leg yow do am fulle ki la defal lolou yow fo jëm nga jëm fakir mom burna bi len fen lolou andox la ki la defal lolou fo jëm rek nang fa jëm ngir mom c'est burna jëndi len ma la xëjë day tan di ni man lu mom mëru ko alcorane nak li serigne bi defal borom turul mom defuko rabbi bizik rika ka faytani la'in waliya shaqayt nazara ajmay waaw akay li khayri mu'jizatan banat li husni khayri waaw insha allah dina waaw tay kay mom
8: jerejef
7: kon xamna ne gëna sante rek ndax wax deug yalla ligey bu xawé bu toll ni bo xamne ken amul ñeegam ko defana seigne fata moko juñu sang moy ci wax joju seigne fata da nga moko juñu de wax joju seigne bo xamne epp len yesu len gem ñapp len
8: ngeen ibrahima gem
7: wa seigne ibrahima gem moko wax mo seigne bi dafa wax ne epp len yesu len gem ñapp len su ngeen eppone da ngeen ni ñew ba dem ngeen doora ñew si ngeen yesu mu ñew ba dem ngeen doora ñew su len gem ñappone ñu jamono dafa nak nak ngeen am ligal encore suma wote du ngeen wuy dama am lay jamono sax yuma sonne won ci way wolof boba da na ki amna ci meet bo way na ko da na e nan sante yalla lu ne khas ci lafa bamba lañu fas motax nu tewel ñu gis ci ko bam bu mu fess ngir bu ko sobon du fi ñew baata mo soppa du ñu ñew baata mo ñu ñew te du ñu ñaw baata ñu ñaw te du feew bu len di yedd ku ko bañ da ngeen yeeram waaju ko fa ñew ma xiyam am fa añ ko sopp ma bare kassel kenn dula xam nak di la bañ de ko la bañ des na ko xañ tay ele ki du fi sañ ko sopp bam rek gañ yi jekke ñew te di nelaw nga mu jë ñew te do nelaw di tagana bi do selaw yare ka jar bañ nelaw dama di ni dekke nelaw ne yeena na bañ selaw defal ma xel mo raw ngelaw semal nga geejji na xel ay wayu bare lay ma woyam ci ba tam bolon ci bambay ke je dekk di way li lay waral mariko way te leeru ci yema jëm doy xewel yi bambay yi fi ray dikku yonon bi nga dikkon motax nga gën yefi dikkon te ay borom kun fay kon sama tuba yefi dikkon wayu xawa ki la waye ginaaw nak sun borom sarax na li ken munu ko fex seigne tuba ñew jamono nga ñew ba nopi mu wote nga yaakar ko lolu yalla do nga koy may
8: fadlullah
7: legi naaw sarax na lolu nak legui seigne bi nu tewé ko mu sarax nu ba di ci man ay beet lolou dal akkan ngun ko rob
8: machallah jeureujeuf
7: rama kon salatu
8: lay lay bu baakha baax geureum
7: la salam ala
8: rasul allah sallallahu alaihi wasallam xana yagay jotaay bi rek lañuy wax suko defé seigne jay khassida tagoon nga sax waye xamna ne faaw nga ñewaat ci mirum jangum khassida bi ndax seigne fata mi ngi ko wax legi soxna yi dañu far lool ci yoon wi bari passef muy magni muy ndaw ñi bes bu melni bu ñewé dañuy faral di ñew di dajalo señ bi nak bëggon na nga waxtaan ak ñom melokan yi nga xamne mom lañ soxla ñom jigeen yi bu ñu ñewé ñu comporté wo non ci barab bi nga xamne mom lañ ñi jang xassida
3: assalamu alaykum may jéglu ba señ Shoaibou fofu de dañ ci profito ci ay tonk yu ñew moy bi ci jitu moy ciolgu yiw ciolgu yiw nay manam yere man na jot ba nopi yarax lolou nagn ko moytu ci jotaay yi benen bi ci topit moy jigen du yëkëti kaddom jigen du yëkëti kaddom bu warona yëkëti kaddom sax liqam sax du ko def da na ko def way da ko du wax ci kaw
8: da koy yelo
3: musu ñoo gis timit ci l'islam yenn jigen juy jité ak julli mbolo top ci ginaawam ak lu mbax bax ak lu tedd tedd te señ bi yeesal l'islam la wax ñu moytu timit kaddu go xamni dafa xawa bari ñukoy wax moy leen gis ab daayira ñu ne seen kilifa mo leen di jangulo khassida aw jigen ñuy def kurel di yekati bo ci waxe koko mune la serign bi manam ñom jigen ñi buñ deful li man nañu nek ci leneen seen morom dañu nek ci leneen te buñ deful lon man ya manam nit buy dundu ci pass pass rawati na yoonu seigne touba wi day fassiyene jël digal def ko muy ci mikayam mu baña sukkandiku ci khalaat ndax khalaat amna njariñ mais ay amu njariñ bu digal ñewé khalaat amatut jëfë digal lañuy xam kenn ku wara nek ci leneen jaadu wut ba tax ñu naan buñ ci neeku dañuy nek ci leneen amna ci ño xamni timit dañuy dégg ñu naan señ bi daan nako deflu waye dañu wara xamni kako doon deflu ñoom teguñ ci seen bëtt jëmi señ ba ñañ ko doon def lot du ñoom ta fañ ko daan defé timit loolu kenn daw fa rax kenn daw fa acc te kër señ bi wa mola kër gi réew na réay bo xamni fañuy nekk ak señ bi ak waxtu yam koy soob mu diko def ndax bay dama ko tewlu waye señ bi dani sans borom amna lum daganal ci man lo xamne aramal nako ci kenen kudul man han waaw señ abdou sama ne dañuy rim dank te señ bi rek ko koy deg waye budul lol sax manam lo xamne señ bi bindu ko digle wuko benen bi ci tege xamuñu jenn doomi señ touba jo xamne xamnañ ne dan nañ ko def ci kanamam mu deg ko ta araftu wu ci han wa seigne abdou neena ba ci mam cheikh ibra secrétaire kaw sax cheikh ibra nangouko won ci jigen ndegam lolou manam l'islam manam lepp day delouswar ci l'islam motax ñi yoré ay dawaire ay daire yor ay mbolo di sante jigen ñi ñuy yëkëti lolou mom ku koy def ku ne yaangi def lu seigne touba bañoon ak fuñ ko fi defé nak tañ xamni timit seigne bi manam ndigalam manam seigne touba lum diglé ak lum téré ñun ñëpp ma sa nañ ci né manam ñi waxuma ñi fortaan ni waye seigne bi mag ñi ko daron kep lég lég daan na wét ak aw nit wax leen lo xamni lam lamuy wété ñom di leen ko wax ci seen digël seen borom ci tay ak ëlëk ñoñu buñu gënné loolu man nañ ko baña netti waat sax ndax tar gu muy tar ak seigne bi kenn reuy ci mom mom digëlam rek la am ta benen bi top tamit seigne bi dafa fonku yalla manam seigne touba seigne suñu borom da ko terala bu doonon kuy rus day rus digam ak borom ndax ma ngi tel touba sax ginaaw ci ki bi ku ñu wax baye mounou ndjay dafa ma mësa netali baye mounou ndjay mi nekkon cheikh bla hein liya ikhtasani bima ala ghayri haram mfadan alayya min janabihi yuram wa okay non wa aidan harram al khalil wal habib ali jaizan yaqulu li labib wa sin borom jaglel na ma lo xamni aram na ci kudul man wa lol lolu suñ borom du yam ci ne ko jaglel na ko waye ni julle julli farata ci yow non la farata ci yow fardan alayya waaw dal waaw kon lolu leer na kon legi nañ baye xel ci ne manam señ touba mom bu xasse degle kenn reeyatut bu xasse tere kenn reeyatut gisuñu jenn doomi señ touba ju ko diglé wala mu da ko deflu gisuñ timit ku señ touba yar ko xamné manam da na ko deflu mbaté mu sétan ñu diko def man de señ salihou mbacké jamono yi mi nek mbour ci bu yag ki ma lay wax ni sama mam lañ ko tuddé li waxu kay yi motax duma jaar ci tour yi amna sama mam lañ tuddé koka koka dafa manone jang ba rabbi kani mun wasimun way fadlu dako dal debbe way Seigne Saliou moko téré da nek ci caisse ki di jang aw nit diko aw bam yag Seigne bi laccalu ñoy guddi mo ne len ko do nopi koka bu fi ma la ko andi ba legi mi ngi dundu kon jigen ñi jang di yëkëti loolu mom señ bi ci bopam mo sakku yonam sak nim bëgge ku and ak mom mu bind baye fi nargan ci nit ñi képp ko xam da nga bëgg jariñu señ Touba nak da ngay fexé jëfé ndigal baye téré fi may tejé fofu moy señ bi jëf dafa ma soxna ma señ Saliou Mbacké yeen ñi neewon ci daara yi ndax señ bi da amon kurel yi jigen musuko am
8: ngeen musuko am
3: wa dafa wax ne yo barki dem ma dafa den señ Saliou den xoma lu umpulé de way du yoonu señ Touba wi lepp luma xol bani ci la bok kuko top da nga kuko top da nga dem bam amal la njariñ ta da nga xamni tamit ci la bok waye lepp luma xol bani bokku ci de kuko meuna top da nga dem ba xamni bokku ci ta dula amal njariñ
8: inshallah
3: benen bi dako ne ci alquran la ñew ndek alquran ci ben la benen bi dako ne señ Touba re wax na ni kep ko xamni tong ci sama dekk bi dima fi jangale alquran ngir sama jëm yow may def lola ma ngi lay bégalé ci né rafaatalé na la sama jëm man xari wu rasul kep ko xam da nga ci dëkkam bi diko jangale alquran ngir jëmam néna mi ngi bégalé koko né rafaatalé na jëmam mom señ Touba dal ni ñan nango tok di xamlu harafit ma ngi len di bégalé ci né mu melni ma tok di len xamal aw haraf lool nak yomb na nango ndax ni tam mu yomb nango manam mom lima charantu bani bina dhikri manam leer tabakhub leer alquran bi nga xam mom la moñu dekk bi manam dako fe soti no xamni manam ni goné yi di mokal alquran manam mokal ni ak ni mi demé ni comme ni nga do wax ni lolu duñuy jangalé du goné manam duñuy jang duñuy goné mom mo am nu mo bëgg alquran yegg ko fam bu sañu ci dënd yëpp lay tuddu bëgg lu boromam defut nang ko defoon ci mohammed fall alquran loolu mënon na koy wël diko def waye système bi la soppi da ko def ci souf ci ak jawu ji ak ndox bi fi lay dëkk bi xalé buñ fi indi fi mu dalafi bu wërsegam nekk dëgg ci alquran lu yomb la pour mo mokal loolu ci jawu ji la ak souf ci ak ndox bi ak oxygène bi ñuy noy boy charantu bani bina dhikri wajal muko si lak khayra shukri wachal ya dahr bani shakiru lak ala ma hazahu al mashakir al mashakir moy dekk way seigne Touba yi ay ciantu kay yalla lako tuddé kon njang jigen ñi ñew na nga xamni yëkëti bokku ci ku fi joggé timi ba dér daaira bo bokkon ñu di la yëkëti lo la ngay wax dé ko wax ci suuf bu dé durus xasir dang ko durus ci suuf bu dé sikay dé ko wax ci suuf keneen ku ko mëna wax kum mëna doon ci sa bakkan képp nga ko tek ndax señ bi diglé wuko bindu ko baye fi amul kum yar ko koy def amul jenn doomi señ Touba jo xamné ya ngoy def lulul ge sukkandiku rek ci naan manam buñ ko defu dañuy defi leneen da war kenn wala nit jek wax dal ne buñ nekkun won ci li man nañu nekk leneen wala diw de yow manon nga nekk ci leneen wala ñom de manon nañu nekk ci leneen waye defuñu ko nek ci leneen ken la wor te señ moy isir khulubal aadi an azaya man nusrati wahdi bi shiban wa fityana ci sa borom ci man lay jubale ay borom bejaw ak waxambaane kon nak wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
8: wa alaykum salam wa rahmatullahi jerejeuf señ jay khassayit jerejeuf señ aliou falba jerejeuf señ boussa sek ak mbollem ñi nga xamne ñom lañu andalon jotaay bi mu melne kon li moy plateau bi nga xamne asamadia tv amalon na len ko mu jëm ci waccayu bisu alquran bi nga xamne señ bi santane ko fi ci touba aljuma inshallah le 13 février di wo mourid yep di ñaan ñep ñew ci jamm bu ko defé tam xana di sant bu baax ak gëreem rek señ abdou samad mi nga xamne mo amalon jotaay bi di ko xamni ni ku xer la te am yene ci serigne touba ak liggeyel ko te bari njariñ lol ci talibe yi mu gungi ñu itam ci jotaay bi gungi wo xamni fepp fo xamni rek xelam dem na ci ne buñ ko fa waxtane man na jariñ talibe yi mu gatanuñu ci kon Seigne Abdou Samad ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm di rafetlu jotaay bi di la ñaanal sunu borom yagal fi lool te mel ak wër yene yi nga xamne am nga ko ci liggéel Serigne Touba à travers Assamadie bi nga xamne mom nga tijji te def ko jumtu way Serigne Touba bo xamne dang ko ci bëgg liggéeyal yal nako yalla dajale ci mbollem aduna bi kon ñi ngi lay sant mbacke bu baax di la gërëm di ñaanal sunu borom yagal fi kon mbokki talibé yi mbokki julit yi sen émission bo mi ngi non sen jotaay bobu sant nañ leen gërëm leen wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: waxtane, waye soñe, waye tamit jangat ci nga xamne am nañ ko ci borom dundugo ganjar gi, dundugo riski, dundugo bax gi ta tey ta neex, ta moy Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimur Rasoul. Diko wajale nak bisam bi nga xamne mom lañu deugmal, moy bisub maggaluko Touba di 18 safar. Tay ci seen jotay as-safariyat yi nak nu and ci ak jëm ju ngeen min, jëm ju ngeen xam, ko xamne dundam gep labal nako ci liggeyel Serigne Touba, waye labal nako ci jangale doxinu Serigne Touba, waye labal nako ba mu jeex tak ci soñe ak yokku pestef talibé Serigne Touba yi, muy Serigne Ganna Mesere Makhtar, mom Serigne Ahmadou Makhtar, mom Serigne Cheikh Aw Balla, mom Mam Cherno Ibrahima Fati Ndamal Daru, mi donon ci rub Serigne Touba. Lola rek doyna présentation ci ñu xam jëm ji nga xamne mom lañu fassiyene sekkal tay jotaay bi nga xamne mom lañu fassiyene amal fi ci Boqa Abou Barak bi ti daara ji nga xamne moy daara ay alquran ji nga xamne Serigne Ganna Mesere Al Makhtar def nako sof ko ci liggey bi muy liggeyel Serigne Touba ci jang ak jangale ak yare ngir barkeloko ci liggey bu tedd bi nga xamne mom la sunu yaakar ye Cheikhuna Ahmadul Khadim indi ta moy at tarbiyatu bil himma wa tarbiyatu bil maqal way tamit nu fego ak Serigne Fallou Ning jang katub khasida moñu wara fasiyene gungé nak ci jotay bi inshallah mbok yi nak bala ma leena dektel fi jotay bi fasiyene jëm inshallah damay bayyi suru gan muy Serigne Ganna Mesere Al Makhtar mu nuyo ak mbokki talibé yi bu ko defé nak nu daldi dikk nak ak yeen ci safariyat go xamné inshallah ben lay doon ci mbollem safar guñ leen massa may way ci bollem jotay guñ leen massa may te lepp jemaat ci sun jambar ji muy Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimur Rasoul Serigne Ganna ma ngi lay nuyu di bayyi nga nuyu ak mbokk yi di la wax assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in a'unaka ya mu'in bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi alil azim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki julli ñi sétane ak ñi ni déglu ci biir réew mi ak ci bitim réew fu ñu mëna nek no nga leen di nuyu nuyo jullit ak mbokkum jullitam assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh di ñaanal al cheikh muhammadul muntaqa sunu borom yagal ko fi te wiral ko batna li mu naal al islam yépp magale ko diko ñaanal mbolam njabotu al cheikhul khadim gi mbolam kilifa diini ak julliti waye diko ñaanal cheikh abdou samad mom serigne shaibu mi nga xamne mo taxawal bëre bu am solo bi ngir wasare ak yaatal njangale ak liggéey ku tedd ci Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul am ci taxaway bu reey reey ñu diko nuyu diko ziar diko ñaanal yalla niñ ko baxé wax Cheikh Abdou Samad yalla yeggal yeenem ndax yeenem gattul yeenem ñaawul te yeenem jariñu julit ñepp la kon nong koy ziaré bu baax di ziaré bokk yu baax yi nga xamné ño and ak équipe Assamadi yeb yeb waye di nuyu Seigne Ahmadou Dam mi nga xamné mom lañu fegol fasiyene and ak mom jotaay bi diko dalal mom bu baax fi ci bëreb bi di nuyu suñu rak ji ñu fego it moy momi Serigne Fallou Ning Serigne Fallou Galas Ning momi di jankatu xassaayit di suñu soppé di ko ziaré bu baax momit laye Serigne Mor mi nga xamné mom ku tuddu sama di tuddu ko ak Serigne Khadim no ngi leen di nuyu bu baaxa baax di am mbekté ci jotaay bi di leen wax ahlan wa sahlan ci seen bërepp
0: di la dalal ci sa bërepp bu bopp ndax yow da ngay kenn ci ko xamne mouride Serigne Touba yi dañ lay bayyi xel ndax rawatina waxtu wi ñu tollu ak jamono ji ñu tollu ndax mouride bu ci nekk lay nam ab pass passam te diko daggi lolay ngannaayam ci liggey Serigne Touba bi ta sun borom defal la ci tawfiq bu baaxa baax kon mbokk yi ni ma leen ko waxe rek tay ci seen jotaayu as-safariyat ñu wara dik nak ci waxtane deug deug Cheikhul Khadim waye nak ci li nga xamne moy yoonu geej gi waye yoonu geej gi nak inshallah rabbi tay dañ ci bëgg dik ci ak nafarat nafar go xamne nak dañ ko bëgg ndax bari na jotaay yoo xam ne des ko ci wax.

0: wëyal tim jangam conseil yi daj dajé dañoo xépp ki xamul lan moy esthétique bi am xamul lan moy yoon waxat lire mu ne nañu woñi ko wax da nañu woñi ko wax ba mu jumu leen bo leen woyé ñuko wax buñu téwé da nga xam fi dëgg fété xam nga señ djuba du wéddi té du tuddu nit fu mu ñewul té comme dañ nako da ngay yëngël da ngay nangam da ngay def nangam da ngay andi trouble lor da ngay def nangam mu leen nañu woñi ko wax jotaay bobu loolu la fa señ djuba nekké ba waxal bopam né lepp luma fekk ci ay nen mako mabbu ci saxal na yalla moy bour yému ci fofé it ndar dafa may xew xew fa lañ señ bolé señ touba gaynde ñaari yoon amna benn bi ci geejgi la dañ ci ñew waye bi ndar la kon bolé nañ ko fa gaynde julli na ci kanam gouverneur ci bureau gouverneur lolit lu wër la nga xam day wax ci lisanu hal la ilaha illallah la na'budu illa iyyahu wa rasuluhu din walau karihal kafirun don ko ne bañ ngeen ko it damay saxal diko def don ko yefri bañal ko bëre bu mu dem fekk fa lam wara def non la koy taxawé kon da ngay gis señ bi boole nañ ko gayne ci ndar señ bi julli na bureau gouverneur li firne ne boole nañ ko gayne ci ndarit ta gayne ko noyit moko bind fustu bi akhdhi zamanin la taksab silatuhu wali lan al asad lolou mu bindum dama
1: lan al asad
0: waaw tuufuna bonifisuna ci jël ñeeg go xamne ak lamb top ci lama don jaay jaay mu dul jaay wali lan al asad man mi la gayne ga noyal ci wali lan al asad kon gayne gi lu wir la noy na ci kanam ku tedd ci Ahmed Bamba khadim rasul gis nga yit lam asir wax ko Ahmed Ndiaye ma bi ci ci ndar fofa yit yemu ci talif na fa asma ahlul badr xam nga ko tambali wul koki egalako amna ñaari muqaddimat fi salati ala nabi momit waxal na bopam ne fofé lako lako def fofé la soubo ci xassid ak asir ca ndar égalé ko ci geej gi te asiru kon booba gis nga ci njëlbeen gi nam ko leere mat ndax bi asiru maxal abraari xina asiru wa dhanna al'ida anni hunaka asiru maa ngi dox ànd ak gaa yu baax yi muy ahlu badri ak kumalul awliyaa yi waxtu yu may dox nag ñu jàpp ne kun jàpp laa te loolu boo demee ba ca biir géej ga andi na ci yoo xam ne daleen ko andi leeral na ko ci kon muqaddimat lan yooyu foofu la ko taalifé waaye it tala tambale xasit ak asiru
1: ku daa mel ne limi yee nit ñi ci ni leen du ma prisonnier da bari ndax ca kook it
0: waaw
1: da ko mbooloo ma doxee kii ko it
0: waaw
1: nee naa leen ñu bari nee na jàpp nañ ne prisonnier laa tax ma war a yombal li jafe
0: waaw dëgg la dëgg la
1: mu waxaat ne maa ngi dox gars yi jàpp ne prisonnier laa te booba maa ngi ànd ak kumbalul
0: awliyaa
1: yi ahlul badr kon loolu day mel ne sëriñ bi waxtu jot mi ngi doon fàttali nit ñi ak di bàyyiloo xel ñi nit ñi ne moom du ab prisonnier
0: waaw waaw
1: léegi gannaaw ba du ab prisonnier ci biir xew-xewi ndar yi tamit day mel ne wax nañ ne ñett yi xewoon ci yonente bi salaa salaam yi ca sorafaawu makka yi day mel ne xewoon na ci moom gannaaw projet bi muy nan ko génne nan ko tëj nan ko rey
0: waaw
1: loolu num demee
0: waaw xam nga tubaab yi li ma la wax ñoom dañoo designé woon rek tëj ko ñu ne buñ ko tëjee fii ndar taali bi moom fu ne la ñuy bàyyi koo ñëw
1: du solution
0: du solution buñ ko faatee it borom yi bokk la réew mi dana yëngu liñ gis daal comme décision mooy nañ ko exilé te loolu mooy li gënaloon merlin moo gënaloon l' éclair ñoom loolu la ñoom sëñ Touba génn territoire bi rek moo leen gënal foofu biñ attee ñett yooyu tànn ko ci lañ désigné ñeent yi ma la wax nañ taal dëkk bu mu am kër gu mu am nañ ko taal bu kenn jàngati mbindam benn rassemblement bu mu amati bu kenn dajeeti ngir moom nañ ko yóbbu foo xam ne kenn dutu ko gis waaw loolu la jëloon décision mooy te dëkk bu mu am nañ ko taal noonu ñu ko confirmé mbàkki bëri moom dañ ñu ko duru taal am ci yone seuf bagage yi ci ay mbam ak lo bam guenné deuk ba touti bam guenné keur Seigne Touba gi rek lañ tal keur gi Touba mo fi dess la créer joxe ordre bu kenn deuk Touba parce que Seigne Moussa gëna taru Seigne bi dal fay fa Touba ak mbacké tay ko wuté ak bobu lolou motax Seigne bi ko fi mako ci asiru khusuri khallat wal ahru anni tafarakhat li madhi alladhi anhu al mali qasir sama keur yi gënt na sama jabor gi taggo nañ xolal gogou togn deuk bu mam nañ ko tal mayetuñ ben rassemblement am ngi laje ngir mom mbindamit bu ko kenn jangati nañ ko yob fo xamne kenn du ko fa gis fofé la nek bala 19 té na nga bayyi xel né biñ ko atté le 5 septembre dañ ko neubol am la ñu xamne 19 lañ xamne señ baangi dund biñ ko atté le 5 dañ ko neub cheikh ibrahima fall moy def ay recherche ba xam fiñ den señ bi ndar tuba bi biñ ko atté dañ ko neub ta lol dem na ba ci community bi waxtaan ci ak ñom geussuko ñu saxal lu wira wer la andi bire biñ neubol señ tuba
1: ngir ñepp xam
0: japp ne dañ ko sakal pexé cheikh ibrahima fall def ay recherche ba xam fi señ bi nek and ak mouride di sikara ka yekiti xassida bala 19 la mané bi señ tuba di jogé ndar la am ñu do ra xamné kon señ baangi dul ginaaw ba nak bam fa défé 38 jours waxal na bop ci sa jakul ala tawfit né fofé yit dac na fa lo xamné du yalla sama diko wax ci ay choona ak fitna kon bari na ay choona yuñ ko tek ci ndar ci digënté 38 jours yoy luñ man rek tek ko ci bërepp yu xat interdit ko ko gis ci lu am autorisation diko convoquer diko bagantel lo yobbu ko ci bërepp yu kimané fofé nak fa la nek bala 19 septembre ñu door ko fa jëlé nak andi ko Dakar sumarta harta jiharan fi safinatiha tanhu dakaru bi ismil mu'min al abad de nga ci abissaw mu bax mi nim koy netlé nga xamné néna sahar gi waga wiñ ko duggal du fu ñuy duggal ay nit sax fi ñuy duggal fasil lañ ko duggal wa nga xamné ndar bobu sahar gi mat lañ ci taal gaaway bi du gaaw kon da ngay babaro ndar ba Dakar lolou bam ñewé yit waxtu timis bi activiste bëgg jot laxi ñu waccé ko kër Ibrahima Binta Gueye bam japp né dafa wara dok koram japp né fim nekk mom dana bax néna né souti nak lañ ko fa jëlé bami xalaat lu mu dundé le koram rek lu mu dogalé koram gi dundu sunna da kor la andalé néna nak la am waxambaane wu ñew nak nako kañ dem am neeg nga ne neex na nopp lox neena neeg la bo xamne nak ko nam ci mom aw yi wala dundu doko fa tabal neena fofu la nek di jang alcorane di julli fi yenenbi sallallahu alayhi wasallam muy neegam bu yeme bobu ci dakar gis nga etap bo tollu rek ni ci señ bi daj ndar bo re nañ ko gaynde gis nga niñ ko atté tuumayin ko tek tey giñ ko tey choona bu ne bimu ñewé dakar yi ñaari fanam yoyu 19 20 dara mi lu dara mi ndax fi lay lettu jumaat lañ ko tabal ci neeg bu lendem nonu nañ ko lambal mu lamb do julume ego baraka lamb fofé bam ñewé mo waxal bopam ne ak neexon mu am luma doge sama koor na nga bayyi xé Seigne Amadou Dame Serigne Touba mo waxal bopam ne ci gisaw sekku guddi gogou ma ñewé Dakar fala amé lo xam fi Dakar lati ibtada fiha ma la ufarihu ila jannati wa muttaqin min anfal adhkari fo fe la takko lo xamne du suma taggo mo mukk bo bañi dem aljana mun anan amira dahani min ad-dar lati kuntu uridu mabit fiha al-istiraha gor noro joxe ndigal amir bi ñu woluma ma joge ci kër ga ma bëggona fanan ngir noppulu mbindem la batay gisaw sekko wa adkhalni fi baytin la yadkhulu fihi man aradu lahu raha ñu duggal ma ci neeg bo xamne ko bëgg ci mom ab noflay do ko fa duggal fa dakhaltu fihi fa dakhaltu ma duggu fa hina ishlu muslim muy neeg bu lendam mutawakkilna ala man qala illa man zalam wa na fi tilka laylatil mubarakah mazlumun hasama lillahi ta'ala bi qadri 'azmat dhatihi min kulli dhulm neena fofé yalla mafa ar ci dara ji yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci lendem ga ndax neeg bi ab selil la ta nat nañ ko bam tolok jëmam ta fo wara tek sa tank ay xottu bité la fa nek ak rab fo wara wëru mom lañ ko gopté mam yoré tankam ci ñaw ko lako tek delul ginaaw de waxul lima nak wa akabari jom bam ne tegg tankam rek ñaw ko la fa jam mu yakam te tegg benn bi ñu bolé ko tegg buntu ab kambar lako bolé allahu akbar señ musa ka neena mënta sujjot ngir tartar yi jam di jam señ ma lay ñub dagal neena suñ borom dafa daldi yoni jibril lako xolo xol bi bu ne us rek wala mu metti luko rek ma alako alakum ñaanal neena bi ñu istirta la def ñet la fek sama xol as-sabr wa shukru warida sama xol ñet ci nek muñ ak sante ak gërem yalla fofé señ tuba batay mo wax wa ana fi tilka laylatil mubarak masdum hasam illa ta'ala bi qadri 'abd dhatihi min kulli mazlum wa tafitu usalli 'ala an-nabiyyi al-mustafa al-mukhtar sallallahu 'alayhi wa sallam bi alihi wa sahbihi al-asrar man kafani bihi wa ashabi al-abrar 'alayhi ridwan mukabil jami' al-asrar wa atlu suratan al-mubarakayn al-mani'atayn min an-nar wal-'ar wa huma zahrawal al-baqar wa al-imran man kafani dhawi al-idhar fofé la nek di julli ci yenenbi sallallahu 'alayhi wa sallam di jang al-qur'an jang baqara ak al-imran na tanzilu man min nilahul azkar mahal ladhi waqa'a fi dakar amna fa yari gudd yoy lekul naru luma ci leri borom señ touba limu wote li ci sante lu sabro jitu sukru do ra ñew ma xamatul yaqini la jegi motax ko deg muy xëccu jëlal famu aw kenn du fa aw lim def kenn du ko def ta deggo nak mami ko ci xori ko ba ko dam mom dog nga mo jog ci rabbu mo jog ci xottibitel mo am ñaari guddul lekul nanu lumay leri borom fofo yegg ci di ci señ tuba bamna idha dhakartu zalika al mabita wa zalika al amira was sabuta tarat ila al jihad bil armahi nafsi walakin dabani ma bu mo fatindiko panan ma fatindiko jox ndigal sama xel day jog ngir bëgg jihad rasulullah ma tere kon jihad jim doon bañ yim joggi mi dis ci mom dem na ba jaral ko bëgg jihad walakin zabani ma koko jëk fekk ci nek ba rasulullah lako fatiko sahabatul hamza koko fekk soxna jaratullah ma maryam bus lako diko ñaax diko doli dal fofé serigne touba mo waxal bopam ci 19 secours lam fa nek neena ma ñu genn ma ci nek bu lendem bobé bu sobé wu bobé ci ngeenelu yalla borom bi tubaraka wa taala motax wax bayti iza dakka zalika al mabit wa zalika al amiru sabu tarat ila jihad bil al nafsi wa kadab an anil ma te teewul lay tankam di rixe yakoy jab di jam natub yalla bangi ci ndax yalla dana kon bi ni signé contrat bi li gëna niw ci daw ahmadu boko defé ma xaj raf kep lu deg jame ma xaj motax ni neena yikoy jam bim koy jam yalla dana jibril xolo xol bi bu ne us ma xaj ne bi mi ñu fekk fi ñat asabru wa shukru walida muñ ak sante yalla ak gëreem ci lim ma tek señ tuba kuñ ko tekkal nak na la barke khadimu rasul gennagul rewmi de waye li mu daj fi ci rewmi personne dajuk gennagul rewmi la wax tambalel kërëm bu mu xeye kërëm gi mbacke bari bam dajé ak ñom ci jéewal bam dajé ak ñom ci kokk bam ñëwé ci kokk bam ñëwé ci louga ba lim ñëwé ndar ba lim ñëwé dakaro bis bi mu fi nopp lu amul benn bisu señ tuba buñ ci yenn nit ku ko atane amul fanan na fa yari gudd yoy lekul nanu luma ci léré boromam fofé bam génné le 21 septembre ma nga wuti ci geek tan nga bayyi xel ni ko don jam ba bi mi ñew ba bi mi len jéréem jeexinta li dañu xol ñaari gudd yi dakar yu serigne touba yoy bo kabaré say mbag yey jam li jam te nga taxaw li jam jam nga am deugar gu tolni fasiyene allahu akbar di jang alquran jang baqara al imran motax mune boma fatiliko xalam ko rek damay bëgg jihad mune bam xeye nak wala ba asbaha yawm al jum'a 30 min shahr rabi' al awwal 'ama 1313 wala don ñaar fukki fan ci septembre xam ngeen le señ bi nak ci lañ ko wajal nak 21 septembre ci le señ touba genn seigne moulay bousso waxo ju yeme bi ikhraj khutbul asr isbana annahu yulinu khuluban ñang koy genné bañ né léré day noyal xol yi fa khaba wahidan fil buhuri muwahhida fa khaba wahidan fil buhuri muwahhida mu dem mu soobu ci geej ga diku wet mom dam kudul yi addok mom rafiqi kitabullah wal mustafa an-nabi wa ashabuhu fil bahr hina adu al quran rasulullah ak sahabam bobo na nga xamne tal nañu dekkam interdit ku dekk touba tagale ko ku njabotam khusuri khalal wala hu anni tafaraqa fofé lañ ko ëndé ci gal gu ndaw gal gogu moko yobbu ci gal gu mag motax ka mag ci ñuko doon guggé nak mo cheikh ibrahim fall motax señ modlem ñu ben nuko waja'u fil mulki al mas'un muridu atay ay fatan mam do wa da'al muridu suma raja'a ila jazir bi qalbin waja'a fofé la señ touba taggok cheikh ibrahim fall ak mag ni nako ana lam azhab illa li khidmatin qumtu biha wa silahuha fi hasa safat faqat ala lam asab ila li khidmatin qumtu biha dew mo lu moy wuti deugay bo xamne silahuha fi hasa safat faqat munumako amé ci lenn dul li dem gi rek la ko manamé fofé la seigne touba tagok mouride tagok ñep tabbi ci galga fasiyene liggey rasulullah sallallahu alayhi wasallam kon ci amul
2: sahariyat bi nga xamne mo lay fi ci asamadiya tv way di ñaanal baax baax mbolem yi nga xamne ñu ngi bayyi xel ci television bi te di ñu bayyi xel ci youtube bi comme niñ ko waxe won rek tay nak inshallah rabbi fasiyene jangat tukki serigne bi way nak ci marahil yi nga xamne mom lañu rombu moy fi nga xamne moy bakke bari jorof way tamit ba ci jewal waye fi serigne bi jaar muy kokki joge fa jaar luga jele luga li nga xamne moy saxar gi jëm dar ndar nit mu defa fan wéri fan ak juroom ñett muy 38 jours ginaaw ba nak mu ñaari fan ya di sox ci wéru gamu ba mu motalé ko fe nga xamne moy Dakar muy alhamdulillah ak djuma samedi ga yit mu daldi dékké fi nga xamne moy Dakar fasiyene nak daldi sobu li nga xamne moy ginaaw bi mu noppé ci jéri ci waxtu wowe daldi wara sobu li nga xamne nak moy geej gi digënté bobu it nak gis nañ ci ko xamné buñ doon wax nak nit kessé dañ nan gis nañ nit ko xamné mo upp nit ñepp jom bu doon nit kessé dañ nan gis nañ nit ko xamné mo upp ñepp ngor waye bu doon nit kessé dañ nan gis nañ nit ko xamné mo upp ñepp aw fit ndax day melne baat bi mu waxon mam tierno ci mbacké bari jollof ci fajar ga bi mam tierno di ñëwé mu ne ko mutuma net ndax dama yakamti tayit kuno ko xamne dañ ne yow ap prisonnier nga da nga noni ñola wosi ba nopi nga nan dama yakamti loli xam ngeen ne lenen la way tamit ci manam li serigne bi wax ne qusuri yaqallat wal ardu an tafarraqat loli leraat na bu baakha baax ci jotaay bi muy décret yi nga xamne tubab bi jëlon nañ ko ginnaw bi nga xamé ne fexé nañ ba serigne bi tabbi ci seen loxo ci tabinu zahir moy di décret yoy ñu joxon moy fuduy ab dekkam nañ ko taal waye tamit interdit bepp jotaay bo xamne dañuy tok diko wax ngir jëmum waye tamit interdit li nga xamne it mom moy ñuy jang li nga xamne moy am bindam ndax xam nañ jeexitu bindum Serigne Touba li nga xamne mom la doon def bu baaxa baaxa baax ci ki nga xamne moy talibey kon mbokk yi rek xeyna bala ma dik ak yeen nak ci wet gi nga xamne nak moy bahariya gi muy tabbi gi nga xamne serigne bi tabbi nako ci geej gi ci teewayu talibe yi nga xamne teewon nañ takaja mak imam cheikh ibrahima fall ak mbole mouride ya fa nekkon yep lolou tamit ginnaw bam tagato ak ñom nak ci tagato bo xamne bi sax damay wax ne mo gëna dis tagato bi nga xamne mom la tagato won ak ñom mbacke bari jollof ndax ginnaw bi am nañ xel mu dal ci ne seen waji dal jambar deug la ginnaw bi nga xamne projet bi amna la 5 septembre ba le 19 septembre la ji tok de xamne kon il n'est pas mort kon mi ngi dundu ba legi ginnaw bi nga xamene tuba bi defo nañ ay pexé laq ko ba mouride yep japp ne ginnaw bi projet bi jalle la 5 septembre mom moy ki dan ko sakal pexé ta lola lepp feñat ci le 19
1: bi nga xamné moy le 19 septembre bi nga xamné ci lañ wara jëlé Serigne bi nak fi ci ndar yobbu ko ci Dakar kon xamna Serigne Fallou damay dik rek bala ma dik ak Serigne Diane nak ci ñaarel xaj bi ci moy Serigne bi nak ak duggu galam bawal bawal bi ci Zaire buñ doon wax ni dañ nan bawal bawal bi jël na bata gal gu ndaw gi tabal nako ci bata bi mu wara dem nak ci wax yo xamné kuy wax wolof neeku fa mbok neeku fa dom neeku fa ta ab talibi yit bayiwuko fo lat jitu ana yenn circonstance le serigne bi wara dund ci wet gogou kon lata lol rek serigne fallou nga begal gaay rek ci njangum khassida ginaaw ba serigne jann mom fam tel ni tek na ci gaay ci kaw tax fim tambale fi ci Dakar mom doy melne amna lu ci nek deug kon serigne fallou bismillah
3: inna ibadi laysa laka alayhim sultanun ayasmin illah inda jawali iblis isnadtu bi awali nafa li khair illah khabl fi ndari bi ahli badr lusud kadari nafa li khair illah nafa li khair illah fi dakar sami jarum makaru halla man rahma yanani khadim sir madina barani allah lada kunakiri min kulli jalibin ila al manakiri asab an la

0: barke borom to wa jerejeuf cheikh amadou fadal day melni fi jotay bi tollu rek fa nga ñew danaka wacce wo niveau bi ben yon seigne janna day melni khasside gi nga xamne mom la seigne fallu don wax day melni daf may rappeler lu xorom lo xamne moy ni nga ko waxe legi ci jewal iblis bi mu ñewé arrière ba ñew ji daw ci seigne touba mu daanu ci kanamam mu daan ko tayit loola feññi ci biir khasside gi muy ayasa minillahi 'inda jewali waye day melni tamit limay fat moy bi nga xamé né iblis sun borom néna ko gennal bes niki tay molunala rebunala ba ëlëk kula ko andal ku ci nekk dana leen alak day melni iblis la waxon yalla la aq'udanna lahum siratakal mustaqim dana fexé ban yadd sa yoon wi dun la top waye day melni yalla da ko xamalon né ko amna sama gaay yo xamne exception la do mën ci ñom dara moy inna ibadi laysa laka alayhim sultan tay day melni seigne touba bimu tolle jeewat aya bobu yalla waxon iblis day melni ci aya bobu la sukkandiko andi aya saminillahi 'inda jeewal waye ci biir day melni parcours am mom serigne bi jeewal la toll waye day melni fimu wara jaar yef day melni dara dakaro lepp day melni leral nako ci biir khasside gi loli di wane wat xereñte gi nga xamne amna ci cheikhul khadim seigne gane damay dikkat rek ci fiñ tollo moy serigne bi tagato nak talibi bayi len fi wan len ginnaw gal go mujju nga xamne mom ci bopam gal gu daal souf la mom mo taxaw ne yenn len mako nga xamne kon tour ranké tambalina donte amona ci bam guenné mbacké bari jollof rek tour ranké yi tambalé bari way yi da gëna pire ba nopi ñu mën ko wax né day melné bawal la ta bawal fenn ci tunduk bawal gi wala ci parcours fi sëriñ bi jaar ci mbacké bawal jugé mbacké bawal dem xuru mbacké poroxam banim ñewé kadior jugé war kadior ñew bawal joyé sanci touba dem mbacké bari jollof parcours bi sëriñ bi jaar laata muy amlanté ak touba fenn fu amu geej bañ nan mo la baangi mom da melni ben amu ci mu wara bayyi jabot gogu nak tabbi ci biiru gal jugé ci biir gal gi duggu ci biir bato bi nek fa ak noni tay day melni mbacké bari jollof bamuy dem and nak fukk yu ko téli gal waye ndax timi duggu ci gal gi tamit and nak ñu mel nonu ak bimu ko duggé yi fekk fa noni yalla yoyu nan le serigne bi dundé lolu ci digënté bop mu def ci gal gi
1: mu and ak fukk waye mo wax na ñepp tok ñepp tok xaar motax ken demul ami dem mom dong mo dem fa khaba fi buhurim wahida seigne mu lay waxe mi dem mom do nga dem wet xam ngeen biim ñewé ci gal gi gama bata bu ndaw seigne lamy job da nga ne ci bata bu ndaw la ci ko dug gal bu ndaw la ci ko dug gal gi ko yob ba ci bata ba nak bam ñewé ndjel ben gi dañ ko dalal ci fu bax fo xamne dañuy wax ne depo nak tay nak ci ak dundin ay ne souti rek am rapport yu ñew ñu jele ko fofu
2: yobou ko ji dañ nan yobou nañ ko premier classe
1: waaw yobou ko fo xamne nak daalaka nit ñi dañ koy gis ak ñan ñi di retan nak def yoy ay ci bir gal gi nak dafa ci xew dafa tok ba yag am ci ku ñew nako dana la bay señ bi joxe na ngant gantal ko waye neena mu sax ci lool rek dal diko ko wax
3: neena nak lool ba amé nak señ bi la tambali jëkke yi ko ga bin
2: demande intervention
3: neena les sources nak kaddu sun borom bi nak wacc ci ko atar sa waaje ci ni ma ko fiste ko tuni da da ngay jëssé yi ko jëme ci kenn ku melni yow ko kulul man ko jëme ci midi fi yow bayyi ma ngi yalla yalla ci jaa di tapo ci bëgg bëgg yalla neena nak mu daal di bayyi la doobul ci sa sa neena kaddu sun borom gi ñëwaat nako ukutu bindal kala bi nga xëjë do xamne
1: basirul bin habal mo tambale wajatu kulli ila al maliki dil ardi was samai wal muluki jëmel na sama lepp nak yalla nga xamne moy borom asman borom suuf dal yenn ci lay mu nekkon fofé nak ginaaw ba nak mam duggé bokk na ci gal gi mom lima la wax fofé ñu ko duggalon dañ ko fa jëlé bokk na ci yoy yit yi xew ci xew xew yi moy xam nak nak wo ñu wax ci la xewé won nago ñu boy la won rek mu jëm ci mom
2: ci bir bato bi
1: waaw ci la xewé won te nago we gis nga def na ci gannaar amna na rek ñu ko laaj mu ne ko be ko señ bi joxar be mu ne ko ba legi ni manam yu xom ge dalagul man nga xamne dalagul ba legi manam ma fu ko fetax fam ko eggagul fam wara daanu je ba legi nga xamne lolu lu wër la bokku na ci yit ci bir gal gi ci la julli waxtu lolu yit ak yesalu njapit nak te lolu yit andi lu yeme bi bato bi departé gaaw don ci wéru rabi husani dara tollu 21 septembre jëm gabon nak te gabon yi waxuñu ko wol waxuñu ko fenn fuñ ko jëmé destination mo waxuñu ko day melni ko nakir la déggé touru gabon fofé yit ci la jullé ci geej gi gis ngeen né bamuy julli seigne moulay bousso andi nako xama takusan ci julli na fa takusan mom bokk na ci lim fa julli wa fil yammi sal al asr yajri bi juldihi ma al fulk yabdu raki'an khair sajid seigne moulay neena ci geej gi la julle takusan bolé ko derbi langa gal gi yabdu raki'an khair sajid muy sujud bu jek di rukoo bu jek lolit fegna ci bim ñëwé Conakry nak xam ngeen né digënté Dakarou ak Conakry fi la jullé mokké yi ko bëggono mokké ak yoy yépp gis nga ne ko Yalla fégalé doy na ci rek lamna alimatul aqda inda al mukhrikhat bi annani abdul munirul kharikhat xam nañ né suñu borom dimbal lañ lo bokku na ci yit kon khasidu gogu bo xon wa fa wi damri ilallah widali rabbi man ta'ala anil adad wa hamdilahu iz kana li wa hu madad yalla wuyul ko ak ñaanam ci lepp lu mu doon ñaan boromam ak lam ko doon dimbalé bokku na ca bimu ñëwé Conakry xam nga fa la ko am ku ko gis rek nako ko da ngay dem tuba bi dañu yobbu gabon fa la dégg turu Conakry turu gabon fofé it xam ngeen ne amna ko ko fa fekk ab salum di laacc ci mom mu jëmé ko ab denk pour señ bi denk ko ci la ko señ tuba wax ndenkal lo xamne nit lepp dafa lambo wa tawhid xam nga señ tuba wax na ne señ mo lamuy job daga na andina ko moy neena señ bi mi ngi deg turu gabon ci Conakry ci benn way bu ñew nako kon tuba bi dina yobbu gabon neena turu gabon fofu la ko deg bi ko ñewé nako denk ma nak señ bi dana ko la ilaha illa muhammadur rasulullah da dikoy tekki nak sarxam moy denk fa kulu si tawajjuh li ghayri man lahul umuru wal baraya fi zaman fa laysa sa tawajjuh li fa'ida wa nafsuhu li babin dar qa'ida wa man tawajjaha lahu bi ghayri ma ata bihi man istafa mukarrama sayyiduna muhammadin sallallahu alaihi fi alihi wa sahbihi abda man abda ulahu fa abadan la yahtawi ghayra nadam yanwi yabuhu bi nari wa zalati khadam ku deugmal lu yalla deugmal ngay neen deugmal nga sawara bala ga dep dang ja tabbi ku deugmal yalla jare woko ci yonenti bi ak reccu lay jural ak sawar kon gis nga ne la biire gem ko la biire moy mahna baytu la ilaha illa batu la ilaha illa muhammadur rasulullah non la ko señ bi tekere mune fofé it yalla may ko fu may yu bari nga xamne mo andi hadiyati safat la da kana akiri lil mustafa al mahi bila manakiri barra ani allah la kana akiri min kulli jaribi ila al manakiri batu bi da diqi kana akiri nak deugmal nak fuñu wax garam basam
2: ci Côte d'Ivoire
1: bo demé ci señ mo lamine diop daga na andina ko bato bimu déparé rek señ mo lamine diop daga na dafa am ko xamné wa dhakara ana shakhsan kana yasda'u bihi fi safina am ko xamné da gis señ bi tambali ko rétan néna señ bi dana ko da ko wax da wax ne da wo señ bi ci turam ko ko ahmad neena tambali nak di ma di wax ay waxam ah c'est vrai sama bokkola japp waye da ci talibé la japp lu tax dañ lay wax nangam nangam nangam nangam waye neena ne souti rek jëmmi mazourou gal gi mo jekki jekki andi bruy rir mu rere dugut neena ba waji aksi garam ba sa wacc señ bi ne alhamdullilah islam yana al murad sant yalla ak lim bëggoon amuko doon asabani la fi garam ba sa xamna mubarisi wani xal ba sa xal xamna yow gis nga kiko bëgg rétan sa bimu ko bëggé rétan suñ borom da ko fégal ko koy ina ka fayna kal musasiin xamne ngir lolu am motoru gal gi ci bopum mo andi buru yu reuy
0: ba sut ba kaddu gu wacc
1: ba kaddu gi meunatu yu ngi meuna tok bam dal neena delu ba ci garam ba sa 3 octobre li ñew fofu def nañ ci 21 jours
0: garam ba sa
1: waaw def nako kaddu bobu da am ku ci doon dak tuba bi kun fu bëggona japp ci bañ ka di té lañ ko doora japp bo le ko señ bi mom delu suut gis nga it bal fu joge ñew daw me xam nga ne ci bir bu gal gi biñu jëbé daw me señ tuba dafa jël ben bitu lu sikki parfum misk diko pompe ci téré tuba bi nak japp na ak jabar la ñu jëk jëk rek jël bitel rek sann ko ci geej gi jël bitel bi sann ko ci geej gi señ bi ne deng yu ma dama ne cial rek waye nak neena biñu accé ci daw me ba nit ñi deg ne ma ngi fi ba bato bi cossé lu señ bi wax neena kenn ku ma nuyu ko ne douseen lama jox ci bitel bobu man benn ban jëlon sanni ko ku ma nuyu rek
0: jëral ko ay douseen
1: jox ma douseen wa nga xamne lolu indi dahani rahim inda dawmi lahu bima akhna ani tasawumi nga xamne fofu mom lañ ci jublu won moy nakaral ko waye waxul dara waye bi bata bi taxawé rek par ku ñew nuyu rek jox ko bitel lolu kon day melni moy yoon wi fi mi jaar te bobu bata bi moy jakam moy daram moy kasso bi moy lepp tan ni ko waxe ben gal gum beug déplacer gu nek mo koy déplacer bobu nga xamne moy jëlal bop ay bagasam fofu it fa la nek ba yalla dogal nak mu ñew gabon fofu nek ay chit ay digënté ay bërepp moy digënté Libreville ak digënté Mayomba
0: Lambar
1: fofu it ay distance la bu am lu yeme lu xew lu yu bari ci jaar yo xamne netul nako bopam bokku na ci dafa wax ne guddi gi mu jekke fanan gabon wit na fa ba melni new bo tabal ci bammel ay bokkam yibi gisuma fu ko xam yalla gisuma koy wut gabon mom moy bokku na ci etap yi nga xamne ci amul ñetti site yoyu lañuy jël bu ko defé yakana dana do ci waxtan wi bu ci nek ñu tan ci dara man ci jall inshallah
0: inshallah ci garna day melne jotaay bi mom fi ko mbokk talibi yépp doon xaar day melne yegg na fa way xeyna señ garna ci bato bi rek dañuy comme tuba bi liñ doon tanté ci Dakar ndax japp na né nek bobu ñu ko doon duwal lam waxon rek né kenn du fa duggal ko nar ci yo nar ci mom jamm ci biir bato bi tamit bu wesso nak biñ ko bolé lon mu rir jëm ci mom ak siké mi doot sané yoy ndax tanté wat nañ fi lenn luy niru yo xamné da koy galankor ci comme yi tanté won ci Dakarou ci jëm ko sorélé boromam wala jëm ko défat ay métit wala yu mel non ndax yu mel non tanté nañ ko ci
1: ah ba nga nak wo ñu ko bolé lon nak wo lor ko lañ bëggoon mu lor ko lañ bëggoon gis nga yi ki ne ci biir bato bi di
0: wax da
1: ko di def ay yefam bi yegut na la bato bi moy daara ji moy jakk ji moy kasso bi
0: moy kasso bi
1: nga xamne mom doy na rek wettu mu ranké waye mënu ñu do digënté ak boromam mënu ñu ko wa señ tuba mom gis nga bi mu bëggé japp sax madam bobu do ko yakal japp mi gis nga lim def wëccax ko bimu ko wëccaxé lox mi rek dafa melni dañ ko bëgg tak mu daw ta lolu yeesalu ñap gi señ mourou xari busu doomi simbe samba fati la señ tuba dana ko sant na yalla yar dom yar bay lol nak bo tax bim ñewé gis na fim jaar ko Libreville la jitu Libreville lu melni juroom ben wër wala juroom ñaar la señ bi def señ bi yagul Libreville waye bam fa joggé nak Libreville la ñew ma yomba xam ngeen né ma yomba la señ bi yag ma yomba mom lu bare bare lu xew fa la xewé ndax ma yomba def nafa juroom ñaar juroomi at la seigne touba def mayom gis ni Libreville mom gis ni lako ci yalla defar yassal munala dal Libreville man khad li ma ghab an kullu bad li khad ahru badul usula man zasal wasiya rasula mayom nak moy etape bi nga xamne mom seigne bi def na juroomi at juroomi at yoy nak nga xamne digeunte mayom gogo à capitale Libreville bi man na 700 km na xol lolou fiñ tolni fa lañ ko yob nga xamne ci frontière Congo français la wax señ bi leg da koy tuddu ci wax bafélé tuddu nit ñi gis ngeen fofa señ bi def na fa juroomi at yo xamne ci wété tumulank la fa nek fofa it bari na yu fa xew bari na yu fa xew lol bokku na ci yoyé amna bis bo xamné
4: señu gëri ñu da nga na tanñu ko biir kum fa wër lool non mo gëw mi lool xam nga am ko xal dañu mësé rëdd ko ak parfum dama jox ko keneen mo gëri ñu da nga na ñom ñaar ñoy ñu duxul woon ngay way wax di ñu wax wala
1: doon ko dégg ñu wala baax sa fatali nako rew mi xam nga juroomi ati gabon ñoom jappon nañ sax señ bi nekkatul ba amna ko mësa joggé ndar dem gabon señ bi laaj ko nako fo bayiko mu nako ndar mu nako ndax xam Ibrahim Fall mu nako amu nako bo delo nako señ nuyu na la fofé nak bam ko diggé parfum bi jox ko kenn ñuy xulo ci la señ Touba nak talif khasidam gi ala inni usni ala ghayr munamin wala ashki lil khalq min faqid an ay woné né mom ah du jambat du kañ kenn ku lu yalla du jambati mindeef ci ñak xewal gu jëm ci ci mom faman yulqini lil jahri fil bahri daqilan faqad ja'ani fil bahri judul mukarram faman yulqini fil bahri harra wa man li ghurbati fali min ilahi

0: raw du fi ku laay leen ku man yóbbu ci géej gi rek jàpp na maa gën a tuumu ranke na maa gën a jege yàlla gën maa tax a jege yàlla lahu ashak yi dox fii wa faqiri wa urbati wa arjuru ju haajil xayra mun ak moom lay jàmbat sama ñàkk moom lay jàng sama lépp ak it bëgg a dellu xam ngeen ne foofu cafes gi bi ñu ko fa bàyyee dañ ko defal lu mel ab jànk rek nga xam ne as mbaar nga xam ne léegi-léegi sax am na jamono boo xam day taw ba am na benn sàmm bu boo xam ne daan sàmm foofu nga xam ne daa mujj sëñ bi ñëw sàkkoo fu mu seelu ab néeg boo xam ne daanaka aw waañ la fa la nekk kooku passion alimentaire bi dañ jox sëñ moo ko daan jël na sëñ bi daa wulaan xaalis gis nga kooku fi ne mbaarum sëñ tubaab moom bi mu naawee ndax taw bi mu ñëw jàppale sëñ bi ci suba sa xam nga daa fat sëñ bi ci suba sa mu ñëw jàppale sëñ bi tubaab bi tëj nañ ko ci am at ndax bañ bugguñu ko defal dara maanaam la ñëw jubanti si gi mu ko doon jubanti si mbaar mi rek tëj nañ ko ci am at moom kooku loolu it gis nga ne ba mu taxawee gis nga lam seereel boppam nga xam ne booba kenn niwu fa géej géeg duus yi di jëlaañoo mu seereeloo ko doon gum doon yàlla jaamu yàlla buñu léggee rasulullah li chet bi kaw nii abdaman yaxfilu danba wa xaw ni xadim nusfa li bahru maa yomba loolu seereloo ko def rek nag ma seerel na jaamu yàlla foofee it fa la koore woon kooram gi nga xam ne am na ci koor goo xam ne nii day woor ba ngoon du am lu mu doge xobi garab lay dagg di ko suñ sujjal di mucc ndox mi di yàbbi garamay gi waaye xam ngeen it yëmu ca foofee it sëriñ bi wax na ne am na fa koor goo xam ne nii ab xaal rek la am ci lay sëpp di dog ba koor gi jeex loolu lépp jànkonte na ko ci béréb boobu di maa yomba foofee it fa la bëggee woon jàkka maa yomba dem wutali boppam ay bant waaw samp ko ba jekkal sant yàlla ci am ngim am jàkk tubaab bi ñëw buddi bant yi sànni ko ne ko fii jàkk xewu fi sëñ Lamine Diop da ci nattali lu yeme ba mu lajjee bant ya sànni ko tuur fa ndox tubaab boobu daa dugg boo demee ci minaxal biskia dafa dem ca wana wa di kii fekk fa bitéel boo xam ne daa tàng jër mu sotti ko ci kanam gi daw nag jàpp tuba tubay ji daw ñëw ci sëñ bi na ko waxal ci lii mu ne ko ah ma ci manoon dara sama mbaar mii kenn du ci kii mais xanaa xawma ci lu mooy nga jéem a muñ rek waaw nga xam ne tubaab boobu fi ne xuloo na ci ak yëlli suba ba ngoon waaye gis ne sëñ tubaab dellu gi mu dellu ci boroomam moom naqarloowu ko sax da ne raditu anil maula taala li si rabba fuadi wax na akrim bii rabba waaye it ba mu accès ci masjid di rahba gis nga ne ca la ko yàlla may jumaay Touba ak jumaay Njere bokk na ci foofee it jihad gum fa jihad ci bakkanam ba wax ne falaa mujje nekk abdan xaalisan lillah wa xalilan wa xabiban lahu wa xadiman li rasulillah wa xabiban wa xalilan lahu falaa nekk nag jaamu yàlla bu set wicc doon ab xaritam doon ab soppeem doon koo xam ne kuy lëggeel yonente bi salaam salaam la doon ab xaritam doon ab soppeem foofee it nekk na fa bëgg ndawal buun lool gisul ndawal gu mën a jëfandikoo poti jardin yii la jëfandikoo keroog ba mu noppee raxasoo saabu raxasoo lépp nee na ba mu noppee rek kàddu suñ borom gi dal ci koom na ko am na ci luy lor yonent yi nee na keroog laa jaay jënu mag ak jënu ndaw muñ loolu lépp foofu it Mame Cheikh Rafal yónnee na ko fu muuraake moo xam ne boo demee ci mañ moom Mame Serigne fekk ko ci ba mu ko jëfandikoo dafa tax ci gémmiñ bi mu gàllaxandikoo nee na taxul mu dañ nee na ne suuti rek kàddu suñ borom gi ñëw ba bayu jëfandikoo lu mel ni lu tuo gis rasulullah ne fa xasibtu fi lxin ala jaxdiha min almabiaati waaw nee na ca laa doggu ca saase nag doggu nag fa siyéene bàyyi nag dugub sama borom la ma déet boo ko bàyyee nag benn feppe duutu sax ci kaw suuf kon loolu day wane rek ci xarbaax yi ak kiimaan yoo xam ne fu ci nekk jaar na fa ci géej gi foofee it gis nga la mu wax jaaxatu bil xat si ni na wax di man dam yokkun wax yi den saa jaxdi xam nga wax feneen ne xabatuhu si ni na wax di wax wallahu taala li an jasa waxdi xabatuhu in lama lam yaxbudi wa xaala li maa la tural xobal ay ati at ma di ko jaamu man képp wéet mel ni man moom doom kenn wéttali ma fa xam nga fii it mu ne jaaxatu bil xatti si ne na wax di man lam yakkun mu wax yi den saa jaxdi maanaam jihaat naa fa ay at ci sama mbind bil xatti jaaxatu uduwa allah asharta awamin bi dicrillah ci mbind mi laa jihaate fukki at min xaama jeesasin li xaama jegsasin wa xabilel jamia xaba accesin xam ne atum fu junne ñetteemer fu ko ñett atum junni ak ñetteemer ak ñaar fu ko ñett atum junni ak ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom mu ne waaye nag gis nga mu ne jihaat googu ma doon def nag xoolee li nga xam ne sëñ Touba ni mu mel ci baax xalima yi mu doon bindee di jihad ba yak mun law anali lolou man atruku alkitaba mujahidan bi hadhabi alalab la mata bi lubab kull kafir illa yatubu lil ghafil egna ci buma bayiwutone bind tuba bi alko yebar yeb alko xololo ko xamne yow egg nga ci sa khalima bu weyon ñom ñep ñal ko
1: ñep ya wallahi
0: la mata bil wabaa kull kafir te ci alkana lañuy fato lakin afawt an jami'il nas li ci rabbi muhlik alnas way nak man bal na ñep kon amna force bu meuna jëfëndiko waye taxul mu jëfëndiko ko dana rek bal na ñep tuba bi gis nga gas nañ kam bam xor ci tabal ko ci mu waxal bopam radama rabbi ma a'udhu bi hafar li darari wa sanani an man kafar da xamne bañ gassé kambu ga bëre bu neex juulé ngi lañ ko wax fa taxaw rek ma wax ñu masé lako daw kon loolu day woné bëre bi yoyu wéet gëm fa wéet waye fofé té la waxé né fala mu jëmel lepp jant fala mu jé mel lepp jant tim ñëpp ci ak kawé tim ñëpp ci aw melokaal waye gis nga né bayil xel né tawhidam ju dëgër ji doy na rek walishat bi anni la udahin mushrika khalilan habiban lillati karrama aljanba yow geej gi selal mané man fi luma fi nek di wet wet du tax ba négocier ken ñi wedd yalla duma maro ñom la udahin mushrika kon affrontement lay defante ak ñom te ma nga ci
1: xarit dama ci wutup soppi
0: da ci jog mok kon lol day woné melaw wo xamné joxé nako ak jëf jo xamné def nako ba yegg ci khassidam gogou nim ko ci melal anani khalilul mukhaffa habibuhu alayhi salam man kafani bi alkadhba nga xamne yalla yonnati bi sallallahu alayhi wasallam nek gim nek ab khartam ba yegg ci shukuri wa ridwani li rabbi wa lin nabi ala ismati min kayd taghin bi alkabba yalla bi nga xamne moko senge ar ko ci pexe gañu ñep ba egg ci nak geej gi bopam señ bi diko wax xamne wote gi mi wote tawhid ak wote gi mi wote yital yalla yemewuko ci nit ñi da egg ci geej aya bahr wahid la tusallis fa rabbuna ta'ala an tasi akrim bihi rabba wa kun satirabin musbilan min maqafa min allah wa shad annani abduhu sa se yengu gi nga yow geej gi kenn la yalla bul ko wutal ñettel nga nek sa yengu bi ak baj baj geek duusu geek yep nak ragal yalla tax tananga seral mané man jambu yalla kon gis nga né mo waxal bopam né fi tilka sinin wa demé ci jassal shako wa fi tilka sinin al khams allati sirtu biha kat samt usuma bi dunya al dunya bi jahil qail inma a'malu bin niyyat fofé fama yomba juromi at yoyé la muju melni kat samt melni jant husul mawahib al dunya may yalla yep ma am ko ci daraje kiné mu yonent bi inma a'malu binniyat kon fala ko jotté munew fiya alaftu kitaban lam yusbaq ilayhi bil ijaba wal barakat bi faydi man kafani jawar al muslim wal mushrikat fala talif tere bo xamne nungu ko yalla nungu musa nungu len lu mel non fala ko talif muné ci tere bobé nak ci la ajabi ilayhi yeb nek nga xamne ci la ko amé ci bama nekké ci geej ga ak sengé yalla borom bi subhanahu wa ta'ala mu bayiko ci mang ci sun borom nga xamne moy sil mulki wal malako lolou lepp mang ko amé ci tukki bobé ci ma yomb mune fofé it ci lañ ma dajélé jihadul mujahidin nga xamné mbolé mbay jihad kat yi seen yolé ak seen fayya jox ba fa
1: dikru dakiri way ci dukati yalla jox ba fa shukru jami shakiri amna néna fofé fala ba yalla dajé jihadul mujahidin
0: al mudawwikhina lil a'dha la ta'ala al jahidin fofé lama joxe dikru dakiril al mufahhima lil mulki lil kafirin fala lama joxe

0: Te fofa yobbu nañ fu tedd gi bolé ko sambalaw bi ñay li gëna yémi moy sambalaw bi biñ ko bolé ak señ bi waccé rek jull la def bimu selmé lay ré nako lo bëgg mu nako déllu fañ jëg yoon señ bi nako bërepp bi la neex na jàngo yalla nga xamné mom fu mëna nekk tayit gis nga lim wax señ waaw sa gis nga lim wax liko señ bi wax señ bi ko laaj lo bëgg mu nako déllu ci lu gaaw fañ jëg yoon señ bi gaali ben noplam mo jël kala gi rof ko ci tak bam deug tak rof ko ci bop mo nopla sambalaw bi defal ni ko ne def ci ginaaw nga xamne sambalaw bi mo bot ci ginaaw señ bi nga xamne bato bi gal gi sanni ji won señ bi gal gogu bimu datal ñewat ci ci fi cosse bi fekk na señ ci wañu fo lolit kon woné na ne señ bi suñ borom daf ko won nungul leppam jox ko leppam ba tax fuñ ko yobbu ngir bëkk ko lor mu ne am ma na nil baaxi la si lese yamut wa kullu man xasasa durri yumit
1: gore gi sax mooy bu doon ko am tubaab yi def dara nam def ba jiituwaat leen foofu xanaa mën na ko def ba dellu siwaat Sénégal
0: waaw waaye xam nga nag foofu man nag xam nga sëñ Ahmad Dam loolu bokk na ci li ma gën a neex sëñ Touba mooy toog gi mu toog xam nga réew mi gis ko boo ne sëñ Touba dem na ci géej julli na ñu wadd na julli wut boo ne biiram dara ñu ne amul bu Seigne Touba waré won xarbaax ba ñibbi ci daalaw lañuy wax
1: daadaw wallay
0: réew mi seen soxor gi xam nga victoire bi dafa rafet
1: wallay
0: xoolal télé yi rajo yi wér wi yépp Ahmadou rek
1: wallay
0: kenn ku ca mëna corriger virgule
1: amul wallay
0: Touba bi buñ amon luñ publier nañ ko
1: wér
0: buñ amon luñ publier publier nañ
1: ko bu yag
0: waye dafa set wicc ci ay gakk ak itage lu meuna ñewi da koy muñ xam nga ko xamne egg na ci lo ma duggal moy li gën lo ma gën ay lor la ciane motax état bu ma yomb bobu rek li señ ben way kanam fasal samba salu galaw ahlu bafali lajal sambalaw be ba gal fa galo balwa wala nga laj len ba yow ma nga laj len kan moy señ Touba bo beugé xam señ Touba ñoñu ko fay laj ñana motax liggéey bu reuy boobu ak lam fa jëf te yemu ci nag da caa teg ne daxawtuwum xam sa sinin boole kooku nag di leen woo dañ ko yóbbu ngir bañ mu samp fii lislaam mu dem ba foofa nag difa woote nag nee na juróomi at yëpp maa ngi leen di woo waaye ñu déjër la rek dëgg nga xam ne yemul ci woote fii waaye foofa leneen doon yóbbu di leen woote bokk na si it ba mu jógee foofa ñu yóbbu ko limbar na Libreville maa yomb limbar na moom
1: mooy
0: lambar na moom sëñ bi moo waxal boppam ne wa makastu fiha salasa sini illa xalilan mustaxilan bi xidmati rasulullahi salallahu alai sallam wa sahbi salama man kafani bi makar kula taaxin wa jaan wala xata jaada lahu tabaraka wa taala li bima kunt arju foofee sax naa fa ñetti at yu manqué tuuti kon ñetti at yu manqué la fa def mooy ñaari at ak tuuti moo waral tukkib géej gi doon juróom-ñaari at yu teg ay weer foofee laa sax difa lëggéeyal yonente bi ba am lépp lu ma doon sàkk di ko bëgg bi jaa abdihi wa rasulihi sayidina wa maulana mohammadin almukarrimu karim wa surtout inda jami ahli tilka ard allati laysa fiha man yaxlif bi sunnati wala bil fard mu bajjilan muhtariman mukarrima fi sirri wal alan foofee laa mujje foofee ca limbar doon fa jaamub yàlla boo xam ne ñëpp ma bëgg ñëpp fonk ba ñëpp wormaal ba te ñooñu xamuñu sunna xamuñu farat waaye tey daa ma mujj nag nekk mu bajjalan muxtaraman mukarrama fi sirri wal alan nag ñëpp fonk ma foofee nag la ma feeñe dëgg nag mu wax fa bayana li xiina isin sirru xawli tabaraka wa taala fi surat nisa wala ne jaxla lil kafirina alal muminina sabila nee na mbóotum lii moom foofa la ma leeral nga xam loolu moo ko indi boofu jisaf sa koor mu nee na it fa la ma leera ba bayana lii sirru xawlihi tabaraka wa taala innama yafi sabirun ajrun bi xeyri hisab

neena fofé lama léré neena yebum ci dé fa sirtu fi muy ñaajati wa khidmati satazallun wa satazabin wa bana li siru qawla ta'ala hasallahu yakfu ba'sa allazina kafaru wa la ashadu ba'sa wa shatankila fofé la mujju déyalé ak yalla déyalé bo xamné dafa neex ci man lool ba mbotum nak asallahu gi feñu fa mu leer ba fa nangam kon lool yit yemu ci né nak ginaaw buma taggo sama jihadi bakkan ak sama jihadi non yalla nek nak waliyyan wa nasirun wa hadiru wakila fala muju jihadi sama bakkan ma not ko not samay non yalla don sama kilifa don ki may dimbalé don ki may gindi don sama wir way fofet nga bayyi xel ne limar na bereb bu tar la ndax waxal na bopam ne ludo rugu gen rek daj nako xamne rugu gen man nga na rugu gen rek gëna metti lama falé ludo lool rek daj nako fa ba ak ci ne amna ci yoy sax la yahlu ibrazuha du sel du yell mukk ma diko feñal ndax lum fa daj ci ay ciona ak ci tumuranki ak ci tartar yo xamne señ bi dajena ci ak mom bokku na ci fofa yit xam ngeen ne wax na la legui na la tuba bi pension alimentaire juroom fukki dirham la ko daan jox xamne juroom fukki moy 50 francs 50 francs mom la ko daan jox way señ bi daw ko jël pension alimentaire bi ben reub moko daan jël ben bis nak señ bi di julli di ñaan yalla talal tuba bi nako jafé jafé yi ngay ñaan yépp amna lu gëna gaaw xaj bi moy sa yalla di ngay jaa ci la ko señ bi dooré nak koccu xaj bi xañ ko nga xam señ bi da ko xaj dégg nga señ Moussa ka né nak xaw touriste señ bi gañ ko motax bima déggé mel mbokk di wéddi señ Touba di joxal gouverneur baramam

nan ko kasebta man ko joxal bi baram xagne ko gëna reey te bobu so señ bu ngi fi fi nar mom da

0: Oh.
1: nee na loolu liy mànnargal mooy boole jëfandoo l'islam jëpp, nee na loolay mànnargal. Te mooy wahwa al amalu bil ibada wa bi makarim al akhlaq wal amalu bil ubudiyya, mooy boole noonu nag jëfe li yàlla rëddal ci jaamu yàlla yi jëfe ko, jikko yu tedd yi di ko jëfee boole ci, waaye nag gën a di jëfee li ñuy wax dëgg dëgg nekk ab jaam njaamu dëgg dëgg ci biir ak ci bitti, boole noonu bu boole loolu lépp jëfe ko, nee na bànqaas boobu fe jëm kaw te defaan ñett, nee na loolu lay mànnargaal al ibada makarimul axlaaq wala amal bil ubudiyya. Kon day mel ne ci tàmbali gi rek ginnaaw sëriñ bi feeñal xam-xamam la bëgg a gën a fësal, doon sëkk ci mànnargaal xam-xamam ci wàllu xam-xam, ci wàllu xalaat, ci wàllu ëdëb littérature waaw ak ci minn. Kon cig tënk nee na garab gi noonu lay mànnargaala noonu lay mànnargaalee l'islam. Kon ku bëgg a xam l'islam li muy tënk bi gënul li sharia xaqiqa ak ibada ak booleenoo yëpp, te mooy ibada makarimul axlaaq al ubudiyya. waaye nan lay mànnargaalee al muridiya al tariqa al muridiya, mu ne wa amma maanaha li tariqati al muridiya fa huwa nafsu maanaha lil islam. Gis nga ko, kon loolu rek tàmbali boobu rek daa am solo. Kon di wane kon yoonu murid dul dul l'islam. Kon ni muy mànnargaal l'islam noonu lay mànnargaalee yoonu murid. Kon ñi nga xam ne dulu beru. Kon day mel ne ñi bëgg a laaj la mooy yoonu murid tontu baa ngi noonu, kon mooy l'islam. Kon li muy mànnar li muy mànnargaale ci islam lépp bu ñëwee ci yoonu murid it noonu la koy mànnargaale. waaye lim ki tegi lu am solo la, mu ne li an na fi tariqati al muridiya, ndax ci biir yoonu murid fekk dañ ciy fekk kulla maani al islam wa xaqaiqihi, lépp ci bépp maana bu l'islam am rek ak dëgg dëgg mbiri l'islam yépp dajee na ci yoonu murid. daan ne fa hiya mabniyatun ala al imaani wal islaami wal ihsaani aw ala al amali wal ala al ilmi wal amali aw al adabi. ndax kat moom dañ koo tabax ci lan, ci liimaan gëm l'islam joxe sa bopp ihsaan rafetal ci lépp, ba tey ci xam-xam, waaye nag gu ànd ak jëfe ak ay teggini yu gërëm. kon loolu lépp garab gi da koy mànnargaale ci lu jëm ci yoonu murid. daan ne wa amma maanaha, kon mu jëm nag ci naka lay mànnargaalee nag buñ bëggoon a xam dëgg dëgg sëriñ bi jëmmi sëriñ bi gi nan la ko garab gi di mànnargaalee. mu ne wa amma maanaha.

am solo yo xamne day jara sarha motax sarha bi du ci meuna ñak waye nak fi mom dañ ko djublo teunk rek fi firiko mum leer mune wa amal faral farul ayman al kabir moy bankas bu mag bi nak bi ñeuk bankaso jëm kaw jëm ndey jor fer misu ila shakhsiyati sheikhi mbaki buso wama tadammanatu min anwar ash-shari'ati al-mutahhara wa asrar al-jalal an-nabawi non la ko waxe kon man na mandargal ci jëmbé buñ bëggona xam señ bi bankas bu mag bobu man na mandargal señ mbaki buso ak rañé ko gim rañé ko ci ash-shari'a al-mutahhara nga xamné ak asrar al-jalal an-nabawi maggu li yëndu sallallahu alayhi wa sallam l'islam nim ko feñélé ci bir mbirum ñangalam señ bi donc jëfé di ko tatbiq ash-shari'a nga lolu amugay mandargal ci yoonu murid tatbiq ash-shari'a ci wal yépp kon lolu misal la kon misal la ak ñeneen ñi mel na mom ñi mel na ñoom ñepp kon anwar shari'a al-mutahhara leer yi nek ci shari'a ak secret yi nek ci al-jalal mag yalla ak dine wa amal farawl aysar al-kabir bankas bu jëm ci amoñ bi gëna mak neena fayr mizu ila shakhsiyati sheikh ibrahim fall wa ma yarmizu ilayhi min anwar al-haqiqa al-muqaddasa wa asrar al-jamal al-muhammadi neena kon bankas mag bi fete ndey jor bi fete chamoy neena ci bir mirum jëmi serigne bi man na manar gal ah cheikh ibrahim fall ak wal ni symboliser l'air yi nek ci al-haqiqa al-muqaddasa lolou mom momit mir la kon wa ak asrar al-jamal al-muhammadi al-jamal al-muhammadi kon lolou ay bat la yo xamne ku ci xouson ci sara nañ ci dara waye ku ci xouson momit man na ci agne lu bare bare waye lip kon ay djunu la kon cheikh ibrahim fall lay mandargal ak al haqiqa al munawwara nim symboliser anwar al haqiqa al munawwara ak asrar al jamal al muhammadi cheikh yi nek ci tarub yunus bin salam ak serigne bi mune wa ma shibul asli al munfasil fi numuwihi li tuli al muntahi bi salasati furu'in shighar moy tiar bi jëm kaw nak te banka defat manam defat ñett neena fayr mizu ila shakhsiyati cheikh ibrahim fati wa ma yarmisu ilayhi min anwa'il ahadiyya al-jama'iyya wa asra'il kamal al-muhammadi kon bari yu khod la yu jafé firi kon néna batay lool yit man na manar gal cheikh ibrahim fati ak limi symboliser ci lèr yi nek ci al-ahadiyya al-jama'iyya ah kon lèr yi ni manam kenn ku symboliser ki ku bolé lepp lo pir mu wef la pri mu wef la kon de mané ni mu wouté sëriñ bi masalan ci bimu fi joggé ba dara manki wut lepp sharia ji ak haqiqa ji ak talbiya bi ak siyasa bi ak lepp dara manki wut kon de mané lolu symbole la kon 50% sharia 50% haqiqa wa lolu xamna dara jëfé firi wa lolu kon wa mbacké jëri alhamdullilah kon dang mom de mané ay misal la kon da naqri firi nak waye al ahadiyya al jama'iyya buñ ci taxawé ci sara bi baat bu xoot xoot la ci tasawuf al ahadiyya al jama'iyya ñi ci walu irfan ci walu tasawuf baat bu xoot xoot la al ahadiyya al jama'iyya am nañu koy tuddé ahadiyyatu al jama' moy buñ jëma xamné yalla ci kennam gi nga xamné ah lepp melam bi da ca dajé waye légui buñ jëma xamné yunus sallallahu alayhi wasallam ni nekay al fadlul jami nga xamne ken la ko xamni lepp secret yunte yi da ko dajale kon momit bat bu xol bo xand buñ ko taxawon meun ci agine yu bare bare waaye film wef mom meun ko jappé lolu leena lim ci tek nak moy wal shajarati furu'un ukhra akabiru neena garab yi nak amna yenen bankas yu mak batay kulluha tarmisu bi rijalin mi ngi semolisi ay gor yalla hum shakhsiyatun di ay nit ño xamne daw mu yulin katilkum shakhsiyatir ramziya al mazkurina ño xamne ñi ngi melle yit ken ko jël li ci mutu don rek amna ñeneen ño xamne non lañ mel lolu lañu semolisi batay mune wa ka annahum fi tilka al muyul ruhiyya neena nak garab gi ciadi ci nek ak bankas yi ak jeng gi jeng di dem ak dik neena lolu limi symboliser moy fex giñ fex jëm ci walu manam ci walu ruh dundugo ruh
ñu dund.

0: ak yàlla al ilahia wal insaniya, dundu yàlla ak nité giñ ca boole ne day boole di symboliser loolu lépp. Waaw, kon dundu gu ruux gi ruuxaaniya gi ñuy dund boole ci ak jëme ko ci yàlla, ba noppi nag boole ci ak nité gu mat sëkk, nee na loolu la ñuy mànnal gaal. Kon almalmusa bidalikum alfaraain alkabirain wa bishibi alasli munfasil kaana jamiuhu amsalan ka asnaani mustin, ñoom ñëpp nag yemoo ba mel ne waaw ak peñe niñ tolloo rek day ma ne noonu lañ tolloo. Kon loolu yi lu xóotu xóot la loo xam ne waaw daa ne wali shagirati alyaafun, baat yooyu yëpp baat yu am solo la. Wali shagirati alyaafun ne garab gi nag am na ay alyaaf, li ñuy wax fibre fibre ah wa awraqun, am nay xob waaw muy xàññi waaw gis nga alyaaf muy xàññi waaw gis nga waaw aw asmaaru, am ne meññet ba tey nee na fiiha manaafiu wa masaalihu, ay njariñ ak i xéewal lekk ñoo ci nekk. Mutanawiha nag yu wuutee wuute jamiua termusu lil ahliya al muridiya, nee na loolu nag li ñuy mànnar gaal mooy li murit gi am, li nga xam ne mooy moomeelu am murit. Loolu laa la mu ne wahiya dalika al maylu ilahi, mooy murit nga xam ne cosaan li mooy murit boo gis rek fëx gin fëx jëm ci yàlla, nga xam ne loo mooy cosaan li jëng jëm ci yàlla waaw, nga xam ne kon nammeel ak nammeel ci yàlla. Nee na loolu yooyu yii loolu lay loolu mooy moomeelu murit gi yooyu yi di symboliser, te loolu lépp ay njëriñ rek moo ci nekk. Mu ne wala yaxlu waxidu min al muridin al muxtalifin al mutafawitin ayan minhum min tilka al ahliya, nee na kenn amut kenn ci murit koo xam ne rek amut ci moomeel googu yi, kenn ku ci nekk rek ci talibé yëpp am na ci ab cër. Daa ne wahiya kama fassarahu al muassis al azim cheikhuna ahmadul xadim radiallahu anhu, mu ne ni ko loolu al ahliya al murid yi boobu moomeelu murit gi nag ki nga xam ne kenn ku nekk am na ci ab cër, nee na loolu nag la moo ko firi loo mooy lan. Mu ne loolu nag ki sos yoonu murit moo ko firi, te fi mu ko firee mooy ci béyt bi muy wax ne touba li abdi muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubin aw hadiyaati. Kon kenn ku nekk am na lu man ci bëgg, am na lu man ci xidma liggéey, am na lu man ci joxe addiya waaw. Bu ko defee kon loolu mooy moomeelu murit gi nga xam ne kenn ku nekk am na ci ab cër. Waaye nag sadiq mooy kon texe ñel na ñi nga xam ne dëggal nañ jëm ci dëggal nañ gaa yàlla yi. Kon mu ne ay sadiqin li ahlillahi, moom suñ muntaxa moo ko firi ne ay sadiqin li ahlillahi walillahi waxdahu, mooy ñi dëggal gaa yàlla yi te yàlla dong tax. Mu ne kon ñooñu la sëñ bi di wax ne ñooñu kon am nañ ak texe goo xam ne ñu ngi koy jëlee ci xob bëgg ak xidma ak joxe addiya. Léegi nag kon li ci des rek kon bëriwut. Mu ne wala qad axasna hadi shagarata ramzan li hadi lmaani, kon bi loolu jeexee na kon firi na nan li garab gi di mandargale jëmmi l'islaam, jëmmi yoonu murit, jëmmi sëriñ bi nag. Mu ne kon la moo tax mu jël garab gi garabu guy ngir mu mandargal loolu. Mu ne wala qad axasna hadi shagarata ramzan li hadi lmaani, mu ne jël nañ garab gi nag mu nekk symbole am mandargam maana yi ñu tudd yëpp. Li lu tax mu ne li mana fiaha alkasira wa masalixiha al jamma, ngir njëriñ yi ci nekk yu bari yi ci nekk ak xéewal ak yiw yu takku yu ci nekk. Wa tusamma hadi shagara bil walafiya, ni nga garab gi nag ci wolof ni ñu koy tuddee di guy guy lañ koy tuddee ku ko xamul. Li annaha hiya kullaha manfaatun maslaha, ndax guy lépp njëriñ la ak i xéewal. Loolu it ci wàll science ku ci gëstu gëstu naa ci, waaye ñi ci gëstu it wax na guy amul lu ñu ciy sànni. Bokku dëgg am nañ garab yoo xam ne dana mat, waaye guy amul mat. Lépp mën nañ koy jëriñoo loolu yi ci wàllu science mën nañ luñ mën a jàngal
1: bi ci saayir si rek ci li ma wax ci guy. Boo xoolee guy fi mu ne xob yi mag ñi moom lañ daa def laalo, xas mi moom lañ daa moom lañ daa ëcc def ko goj ngir buñ bëggee roote ko dégg. Bi ci des it boo demee ci wàllu médecine biñ ko gëstoo gis nañ ne li ñuy wax vitamine D xas mi moo ko ëppale lu bari. Bu manqué woon vitamine D te amoo garabi docteur yi boo ko doon fab di ko baxal di ko naan, wala nga di ko baxal di ci def ndawal def ko sopp wala dara, loo manqué woon vitamine D dala koy jox. Nga xam ne kon la ko tàmbalee ca xob ya ba ca reen ya lu ci ne nit mën na laa wax njariñ yu muy jariñ lenn lenn luñ ci sànni amut. Di tax sëñ bi tànn ko nag ni guy gi nañ ko waxtaanee mooy li nga wax njariñ yi kese kese la.
0: Leer na kon mu ne kon wa kazalika diinu lislaam, mu ne naka noonu yi ni nga xamee ne guy lépp njariñ la ak i xéewal, naka noonu nag l'islaam lépp njariñ la ak i xéewal. awo nafsu tariqa muridiyya til islam moy yoonu murid rek wa kadhalika shakhsiyat shaykhina ahmad al-khadim naka non yit jimmi serign bi ji lepp ñariñ la radiyallahu anhu amul lor te mom sa mako wal bofa adan na fañ bi la darar dan ne kon ni'amun ay xewal wa khuyurun wal fawz war ridwan ay xewal ak yiw ak taxe ngeerum rek moy serign bi dan ne wa kana shajaratu ramzun li sa'adati darin kon day mané garab gi symbol la manargam taxe ñaari keri te moy aduna al-akhirah razaqana Allahu iyyaha amin yalla ñu ko sunu defal da waxi dawana alhamdulillah
2: ak jerejeuf cheikh abdul hakim jerejeuf cheikh abdul hakim ci maani as-saada al-abadiyya non wo ko tudd rek day melne lepp dajé na ci taxegu sax ba faw dajé na ci téré bi kon jërëjëf ci ni ngi ko léralé duñ ci guddalat wayé ni nga ko niko señ bi tanké rek ni ngi ko léralé ci né garab gi man na nek l'islam man na firi l'islam man na firi yit yonu mourid man na firi yit shakhsiyat cheikhna Ahmad al-Khadim nonoko serigne bi leralé nga xamné garab gi amna ñaari manam dafa am date bu mag bu reuy date bi bim démé ba ci kaw am ñaari banqas ci nday jor ak ci chamoy yu mag melne garab gi da am benen date wala lu nuroku date shuful asl moy lu nuroku date moy agul ci date waye melne def date bu saxat ci kaw date bu mag ba momit demat ba ci kaw amat fa ñetti banqas non la garab gi tedde ning ko leral rek buñ ko don teñkat moy ne bu fekke da nga ne garab gi moy l'islam ndax garab gi firi nako ñet firi leg leg da ne moy l'islam leg leg mune moy yoonu mourid leg leg mune moy shakhsiyat cheikhna abdul khadim bu de garab gi mo da ne moy l'islam kon date bi mo amé touru l'islam wi date bu mag bi bam démé ba ci kaw génné ben banqas bu mag ci walu nday jor gi lolou moy ash-shari'atul mutahhara benen banqas bi ci bu mag bi ci wétu chamoñ bi moy al-haqiqatul munawwara benen lu melne date bi saxat ci date bu mag bi date bobu neena momit
3: date bobu mo melni mo baye ko day wey di dem rek
2: waaw okay neena date bobu dafa amane ñetti banqas ci kaw ñetti banqas yoyu yépp ci walu jëfé jëf la lepp ci walu jëfé la jëfé gi mo am ñetti xaj moy al amalu bil ibada wal amal bi makarim al akhlaq wal amal bil ubudiyya kon ben banqas ba ca kawakaw ñetti banqas ca kawakaw ben bi moy jaamu yalla ci jëf yi bi ci dess moy jëfé makarim al akhlaq takkayo jikko yu teddi ba ca dess nak moy al ubudiyya moy nangu jaamu noy nangu geureum andak kamalul mahabba matuk ciofel ci borom subhanahu wa ta'ala kon lolu moy benen banqas bi budé nak da nga né garab gi bu fekké da nga né garab gi moy al muridiyya néna kon néna kon moy l'islam rek kon moy même maana bi mu amone bi muy l'islam ndax mom yoonu murid titam dañ ko tabax ci iman ak islam ak ihsan tabax ko yit ci al ilm wal amal wal adab comme niko señ bi waxe leg leg ci al ilm an nafi' al amal as salih al adab al mardi bu fekke da nga wax ne garab gi kat moy shakhsiyatu cheikhna abdul khadim kon datu bu mag bi moy mom datu bu mag bi moy mom moy cheikhna abdul khadim ñaari banqas yu mag yi ci banqaso ben bi bu nday jor bi moy al cheikh mbacke bousso wala cheikh mbacke bousso man nako mandar gal
3: ci mel ñoom ñep
2: rek waaw kay ak ñi nga xamne ragn ko nañ ci al shari'atul mutahhara wa asrarul jalal an nabawi budé banqas bi sax ci datu bu mag bi te fete ci waluk chamoy gi cheikh ibrahim fall bokay man nako mandar gal ak mbollem ku bok ak mom wal go gëna macc jëm gëna fess bu ko defé néna shipul asl manam benen dat bi jokk ci dat bu mag bi koku moy cheikh ibrahim fati mam charlu borom darul mu'tah mokay mandar gal bu ko defé yit dat bi nekkat ci dat bu mag mom itam amna yenen banqas yo xamne neena bu ci ne amna ci shakhsiyatul muridiyya bo xamne man na mandar gal dat kon muy lo xamne xam xam bu xoot waye philosophe khalat kat mu fakir yoy yep da ngay xamne dajé na ci ki nga xamne mo dessiné li mo bind li kon cheikh abdul hakim jerejef léré li amna solo bu baakha baax kon mom xamna ni waxtan wi sori na waye nak amna lo xamne duñ ci mëna ñak ñew cheikh abdul ahad sané dama bëgg kon nga ñew ci forme garab gi nga xamne ñetti maana lay tektale muy l'islam ak yoonu murid ak shakhsiyatu cheikh abdul khadim nakal manam depo ak forme yi garab gi am forme garab gi ci par rapport ak maana yi wuti mi am naka nga may deppelele ñetti forme yoy
4: ma sha Allah ñu ngi santat bu baax cheikh abdul hakim al muntaqa ci ard bu am solo bi nga xamni ard shayq jiddan ba tax lu xawona leunt ci deggin ci rumuz yi señ bi jangale garab bi deug leral nako li ci teunku won tinki nako ba nga xamni ku ko degglu xamni ma sha Allah djublu way señ bi garal nako ci anam yu mat seuk kon alhamdullilah ñu bëgg teunkat rek ci batay li nga xamni da ci jaaroon ndax yene moy ard téré bi yépp ta ard nako it ard bu gatt way it bu jotalé bu am jariñ wa man nak damay taxawat touti ci yenn point yi nga xamni jaar na ci señ Abdul Hakim Tierno it jaar ci moy ar-ramziyatul muridiyya nga xamni sa laaj bi fofu la jëm ak ar-ramziyé nga xamni day delu wat ci señ bi dafa jëfëndiko baatu l'islam ci ba muy wax ar-ramziyatul islamiyya ci njël ben gi imam an al-islam ma'nan lil islam bo démé ci fi muy tuddé ar-ramziyatul islamiyya ba muy tuddat l'islam dafa né yarmuzul lismi dinil islam fele jëfu fa diiné waye fi dafa indi diiné muy ishara ci maana mo xamni maana mu sew la ndax islam ka din bokul ak islam bi nga xamni far'un li hadha din hadithu jibril bi mu ñewon di laaj yonent bi wax ma luy iman iman gog ci diine ji la bok ci diine l'islam la bok wax ma luy islam islam bobu ci diine islam la bok wax ma luy ihsan ihsan gog ci diine islam la bok lan motax jeufandiko wul diine fele mu indi batu diine fi yar musu lismi kon liko ñor fi du al islam gi nga xamni mom la tafsil fele waye ismu diine ji ci bopam mom la jinjufi wa lolou
2: islam bi nga xamne ismu diine la
4: moy diine gi nga xamne mo lambo al iman wal islam wal ihsan seigne bi jinjuna fi mu don dikka lol bo xamni ñu bari duñ ci bayyi xel bi mu yegge ci ar ramziyatul muridiyya mu teunk fa ci ni wa amma ma'naha li tariqatil muridiyya fa huwa nafsu ma'naha al islam mi ngi jinjuni murid du len ludul am du len ludul

0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunk ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam
1: A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa salla abada ala allazi bihi lana huda wada sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi sabina walil wal Rabbi israh li shadri wa yassir li amri wa ihlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: assalamu wa rahmatullahi
1: bokki telespectateur yu Assamadiyé TV bokki auditeur ak auditrice yu Assamadiyé FM bokki internet yi bokk yi andak ñun ci mbolam suñu plateforme yi ñu ngi leen di nuyu tambale neew bi ci khalifatul am al cheikh mahmoudul muntakha di ñaan yalla suñu borom guddalu fanam yore li ci reum dal ko tofe ak katan ba limu naal ci liggeel maam cheikhul khadim mu dekk bam yegg waye non ko ak mom non lañ koy ñaan le mbolam jabatu cheikhul khadim gep ñi mu yar ñi mu jur ak ñi mu gërem mbokk yi ginaaw lolu tay nak yamo ak fukki fan ak ben ci wéru août atum 2026 ñu nekk fi nga xamné moy Assamadiyé TV fass yéné and ak yeen ci sen jitaay bi nga xamné mom lañu baxoo and ak yeen ci bisu talata bu juroomi waxtu joté ci ngone tay nak niñ ko baxo defé moy sen émission bi nga xamné moy yessalat ñu di ci andak serigne cheikhou nalo bu ngabu ci jangat bi ak fatali gi ak leral gi japp na né tambalé won nañ ko ci tambali way ba moy fa sun borom tambalé yonni ay ndawam ngir benn baat rek moy jup té moy l'islam jaar ci ndaw yoyu ba yonanti alayhi wassalam jeex jaal ci sahabatul kiram ba ñom tamit ñu jeex waye ñew ci ñi nga xamne ñom ñoo len wut won ba ex ci cheikhul khadim cheikh mat bamba khadim rasul ñu nekkon ci non seigne touba yessale lolu fi yonanti bi alayhi salatu wassalam bayyi won ba tax mu ne lil mustafa nawaitu ma yujaddidu sunnatahu al kharra wayni ahmadu mbokk yi tay nak xam ngeen ne li ñu jëk rek moy ndokkel julit ñep ci bisub l'islam bi ñu genn moy bisu fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar 1448 ci gadda yi donon bis bo xamne kep kuy wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah boko yegge ak boko yegul sa bis la te bokku nga ci ñi nga xamne la ca tuké amal na la njariñ ndax japp nañu né mbolém fu julit nek bu sañon l'islam day fété kaw waye tam jam ñep nangul sen borom wuñu ko wat delu diko sant ben jam ci jam yalla yi bi tan abdullah wa khadim rasulih di cheikhul khadim
3: Cheikh Mat Bamba Khadim Rasoul sakku won ci mbollem ko xamne mbekté mom Serigne Touba sa mbekté la da nga ko santlé sunu borom ci bis bobbi njabotam gi fi nek Cheikh Mamadou El Moustapha santone mbollem ku yaakar Serigne Touba nga jang ñetti kamil boko mané nga jangal ko sa bop boko mënul nga jangaluko té kala koy jangal ma ñala koy jangal nga sédal seen xol lool kon digël la lo xamné yalla sëriñ bi nangul nu jëfi té matul nu yéné ci barké borom Touba mu téggon ci né li tambalé ci ganar ñëm mom nga mëna am bu ko xép wayé ba ci gëlem ñëm man nga ko am bu ko naw ndax lila nekkal ci digënté bobu ëpp na kawéna ginar wala gëlem waye innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa kon fofu lañuy jaar rek dalal serigne cheikhou nallo mu nuyonté ak téléspectateur yi ñu doora tabbi nak ci li nga xamné tay moy doon suñu mawdu' tay delu ci wat nak ci magal gi ak tém bi nga xamné mom lañ tannon ak wankasi ko ngankon ñu juk ci yenn jangat seenum liggé ak seen taxaway dello wat ko ci Serigne Touba don yessale Serigne Cheikhouna assalamu alaykum
4: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh Serigne Mbaye ten no ngi nangu di dello ziar kon sunu nuyo dañ koy duggal ci sa bir nuyo bu am solo bi di ñaan nga yeggalal nako ci Cheikh Abdou Samad mom Cheikh Shuaib mi taxawal keur gi te li tax mu taxawal ko du len ludut xam xam ak siwel ko ak def lu bax di nuyu di ñaanal Cheikh Mamadou Muntaha yalla yagal ko fi lol and ak ko wer ba limu nal mom ak rakam yu bax yi ñu and diko sotal di nal ba namu len di sobe di nuyu di ziarit jeuriñu magal gi muy Cheikh Mohamedou Bachir Mbacke mom Serigne Abdou Khadir don kok mom lañu tek top top magal gi ci ay yoxom waye mu diko saytu ci anam yu ama am solo yaatal ko lol muy comité d'organisation bu mu tek waye nek ci bir ak njabotam lo xamne len lu ci nek amna kum ko denk mu di ci def taxaway bop amna solo lol te xamna danañ ci dik ñu démé ba ci kanam ñu di ca tégat ziar bobu ci loxol Serigne Abdul Ahad Mbacke mom Serigne Cheikh Mbacke Gaye Fatma mom mi nga xamne mo yor communication waye it Serigne Cheikhouna Mbacke mom Alhaji Bara mi nga xamne mo yor relation extérieure muy al alaqat al kharijiyya di ñaan suñu borom mu nangul ñu magal gi ni ko borom diglé won té moy santalé ko yalla xamna né suñu cyant mom dana xébu lool dana ñak jot lool dayo ba wayé mom nak dana xam nan la koy lijeenté ba yobbu ko ca dayo ba mu bëggoon ca na mu ko bëggé won
3: inshallah jërëjëf Serigne Cheikhou Nallo ma sha Allah nuyo bi matletina té ni ngi ko indé ni rek japp naané bokk yi nga xamné ñom lañu andal dinañ ci am mbékté bu baaxa baax ñu jaar fofu nga jaar légui rek ci ñoñu nga xamné ñom lañu dénk kon liggéey magal gi ndokkel leen jaajeufal leen xamna ba légui rek téléspectateur yi and ak ñun ci sen émission bi di yéssalat té ñu koy and ak Serigne Cheikhou Nallo ci talata bu nek Serigne Cheikhou Nallo tay nak suñu waxtaan day jëm ci thème bi nga xamné mom lañ jëron ren muy makarim al akhlaq nga xamne bi sun borom di tag yonnati bi alayhi salatu wassalam xamna ni abdullah moy bayam xamna ni aminat moy yayam waye bam koy tag dafa am ci lenen lim ko tagge lolit melna ni serign bi amna taxaway yum ci amone waye ci bir lolit mom yonnati bi alayhi salatu wassalam da wax ni mom dafa dik ngir motuli jikko yu rafet yi nga xamne mom la doomu adam wara nek ci kaw suuf tay ñu japp ne téméré at budé ci ati nasrani budé ci atum jul mi téméré ak ben ñu indi wat tém bobu ginaawu Seyd Touba diké ci dëkkum bu salé bir Touba ci bir lolu nak mu melni yéssal gogul ak ci makarim al akhlaq bankas yoro won liggéey bi muy relation extérieure ak communication ci magal yoyu bëggoon nañ nga dikkel lu ci seeni taxaway ak yéssalat bi ak makarim al akhlaq nan nga ñu ko mëna indilé ci magalu 2026 Seyd Cheikh Ounah
4: jërëjëf Serigne Mbaytel di santati yalla rek ci xew xew bi nga xamne mom lañu genn waye di deugmal benen bo xamne koku moy sangam di mawlidun nabi
3: sallallahu alaihi wasallam
4: di wara don fukki fan ak ñaar ci wéru gam wi nuy deugmal di ñaan suñu borom may nañu ag ca ak jam jotaay bi mi ngi tuddu yeesalat wala rek yeesal lolu yep di ay innovation muy tereline yo xamne serigne bi bimu diké fekk na fi lepp waye ana nan lañ koy jariño ci lol la ngay am dana gëna bari te la ngay dacc ci ciona gëna neew lolu rek modi méthodologie ak manhaju cheikhul khadim fexé ba ñepp di jariñu lu way di def rek mu man ko jural jariñ wala mu mëna jural keneen jariñ te bu boba jariñ ji da fay dem ba da fay rofalo ndax boy def yow sa bop du la ñor waye keneen ko xamne yow yego tino moy ñew jariñ la fekk yow jariñon nga ko te sax yego ko won historique bi nak delu gannaaw tuuti
3: waaw
4: buñu massaan di magal sunu wayjuro sunu jambarja mudé cheikh mohamed el mustafa mom serigne basirou ci serigne abdul ahad mo daan taxawé magal gi taxaway bu ama am solo nga xamné lepp ci bir keur serigne touba gi wala fam ko daan défé fofu la ko daan défé nga xamné ñi nga xamné ño ñew di ziar ci amone na bis ak ay waxtu yum leen jaglél lo xamné té xolal dogu gogu ak Seyd Talibé namula at ba at lañ lay gis waye jaayante gogu xamna liko Serigne Touba defalon ba tax lolé mu nang won ko bi Cheikh Salihu Diké lolé di wey nam ko dan doxale waye bi Serigne Alhaji Mohamed Al-Amin Bara ñëwé ci la yeesalat lolu ci Serigne Bachirou Mbacke mom Cheikh Abdul Khadir ñu taxawal wala ñu gëna dëgeural comité d'organisation ndax lu daan taxaw magal gi mom Moussou Faye Diop naka jek makarimul akhlaq nak don lol dañ ko tan rek tek ci baram waye sa su nek moy dox lolu ci lañuy dund waye da fay jaadu ñu diko tuddu ba nit ki wala ñi nga xamne ni xeyna minuñu ko mëna xamne ndekete li kat makarimul akhlaq la ndax lepp luñ ci tuddu du fekk nit ki réré won ko du fekk mu faté won ko waye nan lañ koy tégalé rek loola xeyna moko ca xawona fay wala moko ca xawona rëcc ndax diiné mom jikko yu rafet ak défaru rek moko taxajok wa innamal umamul akhlaq ma baqiyat wa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu boy beug gis askan wu fi dess ba faw sax moy askan wo xamne sen jikko don na jikko ju waré sa jikko wo waye askan wepp mu mandi don bu fekke ne jikko ju maté sa jikko wo kon askan wi dañ nan amon na fi rek waye dara du dess ca la nga xamne moy ay jeexitam lolu nak bimu amé Serigne Touba it don kok ci makarimul akhlaq jëf na ci wax na ci nit ñi dégg bind na bayyi fi jëfé na ko it jëflanté ko ak ñi nga xamne ñom la daan nekkal ci yar ci jëf nit ñi gess muy pédagogie par compétence.
5: Mmh.
4: Ci biir nak lool nga xamné da fay doon lool da fay doon lu jëm ñu man ci japp lu melni rawdu rayahin doon kurel gog da fay taxawé xam xam ci biir dëkk bi rawdu rayahin bobu dem ba kurel yu bari juddo ci biir yo xamné da fay ñew ngir dolel ko dorit yo xamné da fay ñew ngir jago lenn ci liggéey bi mu am kurel gog bind kat yi muy talif kat yi nga xamne ñoy bind ci yoonu mourid ñoko taxawal te serigne cheikh mbake mom cheikh muntaha jité ko cheikh ko ak serigne abdul ahad lo docteur cheikh abdul ahad lo mi nek ci jami'at cheikh ahmad al khadim and ko waye mu am lu ama musolati muy al mahad al dawli lil muridiyya moy institut international al muridiyya di kurel gok dafa yi set ñi nga xamne ñoy toube ni wala ñi nga xamne fekkuñ bax wala ciosano wuñu ci rew mi waye serigne touba walu ñepp nekk ci ba tax kenn ku ne war ci amana gis bopam serigne bi digle ñu taxawal kurel gogou ngir mëna taxaw ñi nga xamne ño nekk bitim rew mo xam Afrique la nek wala mu nek Europe wala Asie wala Amérique muy Latino ak Nord ba Australie fepp fu nit soxlaati dugg ci yoon wi te amna ay aada wala ay mbax yo xamne maga ca waye bu dikke fi xeyna dana am lol man nako ci andil galankor institut bobu dafa jog ngir taxaw lepp lo xamne mo jëm ci lolu institut bobu nak kiko jité moy serigne cheikh na mbake mom serigne alhaji bara mbake bi nga xamne mo donon khalifa serigne touba bu juroom bennel ginaaw bu serigne saliwu laqo institut bobu nak liggéeyé am ci solo lol xamna buñu démé ba ci kanam la nga xamne danañ koy taxawé danañ ko ci nañ ci indi watit lo xamne ñepp dinañ xamne likat wërto na ñak wala mënto na ñak waye serigne touba amna lepp lu ci nek xeyna day tok rek ba waxtu wa jot mu wara genn waye lum doon tegalé won nako fenn programmé ko waye bu waxtu wa joté rek nga ne likat fum nekkon waye fekk na boba doonut luñ sos waye luñu fëggaat la rek wala luñ jël té la nga xamné mo wara ñëw ndax nit ki buy bay buy tambali jumtuway yi muy soxla du bok ak bu démé ba ci biir nawet bi la muy soxla bu démé ba mbay mi mat bu démé bay déxi wala mu add ci récolte du bok ak jumtuway yi muy soxla jumtuway yi bi nak nga xamné moy al mahadud dawli lil muridiyya dafa bok ci jumtuway yoyu donit wo xamné waras nako xam waras na ci japp té jappalé ko ci biir réew mi wayé it ci bitim réew fépp fo xamné doxna ba kurel gi ag ca ñom wala ñu tok sax bëgg am luñu top to té xamuñ fuñ koy jaar bu boba institut bi taxaw na ngir man leena sotalal seen bëgg bëgg bobu ak seen tiapté lolu
5: jërëjëf seigne cheikh na ma sha Allah ñuy jéggul wat ndax soñ mi niñ ko waxe dafa am solo moy institut international mouridiya bo nga xamne seigne cheikh na mbake mom seigne alhaji bara moko jité té lolu bokku ci buñu delu waté ci tarikh l'islam da melni ab tukki kat la ndax buñu xolé alayhi salatu wassalam bimu joggé makka dem medina amna ñu fa nekkalon ño xamne ñan ñi fa lañ ko fekk bokku ci diiné ji am fuñ leen waroon taxaw am fuñ leen fété won ba mu am lu mu diglé won ña nga xamné dañoo amon lenn ci ay soxna ñaar wala ñett ñiñ fekki won ak ñu leen fekk ci nañ bokké lañ and lañ am ci bolo ci jappalante ak solidarité kon mu némé tay bu Serigne Touba ñëw na da fay yéssalat lu mel nonu tay gennat ci mu reen bi nga xamné kurel gogou taxawayam ci taxawu mbolam yi nga xamné dugg nañ ci l'islam jaare ko ci yoonu serigne bi taxaway yiñ leen wara taxaw ak yi ci aju lolou da fay delo wat rek ne serigne bi yessal rek mom moy li ko fi bayyi mu melni deug na nga tuddu leg ko melni serigne cheikh abdoulat mbacke gene fatma mom moy reseul communication ci fann bobu te ku ne xam na ne bala magal defon nañ déclaration waxon ne ñi nga xam ne dañu ñew ci dekk bi ngir magal tay wané lu wuté ak li mengu dekk bi te yak taxone ñu diko def te ñom gis nañ fi li mengu dekk bi ak ñi nga xam ne ñom mengu dekk bi lañu def ñu bañ ko génné danka fu nañ won leen artu won nañ leen bi lolu jallé mel na ni am nañ ci résultat yu am solo ci walu communication bobu lan nga ci mëna indi
4: ci walu communication bobu li ñuy dik rek moy serigne muntaha yalla na fi yag te wër dafa am gis gis bo xamne gis gis bu kawé la te sori te moy gis gisup ndonal serigne touba li cheikh ahmed al khadim mu fexé ba xamal ko adina bepp ñu man ko xam diko jariño waye ci bir lolu communication mo koy jallale serigne abdul ahad ñu diko ziar momit diko jaajeufal diko massa wuy ci choona momit ku ci def ak yaatal la xam it limuy def waye it mu jox ko leppam amul gudina amul beccegna sa su nek mi ngi ci terrain bi lolou don lo xamne dañ ko koy sante te diko ci ñaanal waye nak duñ ci sori ndax la señ sali waxon kuy sonnal serigne bi mom buñ ko jaajeufele fa lañuy yam ndax sa bu demé bay jot lola té lola da fay don lol ma sha Allah da fay continuer diko jot ci fi waxtu wi ngi koy defé ak bu ëllëgé yalla na yéx kuko mëna def lam cey jot dana xép mom lamu liggé yon
5: insha Allah
4: lol nak mu andi ci lol njangalem serigne touba la ndax njangalem serigne touba moy lol nit ki mënu ñoo ñak jëfëndiko jumtuwaay xarala yi wala media yi nga xamne mo fi nek media yoy nak bu ñeuk wala ba legi sax bu ñewé ay futilité yo xamne ay naxa sax ndang lay doon nit ñi bakanu doom adama dafa bëgg lu mel nonu xeyna mënesu ko éradiquer waye tek ay programme yo xamne ni kep ko xamne lu bax ñol na te ñepp lu bax mo leen ñor ñoo ñi dinañ mëna pencher wu ci fofa man ca jukki rot ca lo xamne buñ démé dañ ko mëna jël diko jariño ba ba magal gi di déllu ci waat lool nak ñu amal ko ci lu melni journal le soleil am magazine bo xamne spécial lay doon ci xew xew yi am waye bi nga xamne mois d'août 2026 la dañ ko jagalé magalu Touba di yi jaajeufal di nuyu bu baax ka nga xamne moy jeuwriñ ji waye buñu tuddé rek ki nga xamne mo nekkon fi ci rédaction bi moy soxna Fatou Sy ak ñimu andalon dana mëna yobalé ñooñu dana sét namu yellé ca namu wara toftalo mu man ko agalé fofa loola nak ci makarimul akhlaq serigne abdul ahad ci coordination ñu tann kilifa di wa keur di jabotuk serigne touba lenn ci ñom ba ci jëk moy serigne bara mbacke mamadou lamine ak serigne mamadou bashir cheikh abdullahi borom derbi serigne ibrahima mbacke ak soxna muslimatu mbacke mom cheikhul khadim waye serigne mamadou lamine diop dagana ak way kadwa wala way kadya serigne moussaka ak serigne bay jahate nga xamne ñooñu kenn ku ci nek ko ci jang lañ bind ci mom donte la gatt na ndax buñ jëlun magazine bëpp jagle ko kenn sax du tax ñu
5: jeex
4: ci la soxal loolu yëpp waye ay buntu la yo xamne ay brèche ñu ubbi ngir ku daan dégg te xeyna amo ci won ay firnde da nga ca mëna joggi ngir tambulé ci ab gëssu té sa bo gesto da nga gis njariñ ci loola ku melni soxna mam isa mbacke ahlu café mom itam bokku na ci ñinga xamne ño ca gëna fess té la ca gëna andi ca fess ga japp na né moy makarimul akhlaq ak relation bi serigne touba amone digëntem ak gannar ci tukem bu mujju bobu
6: inshallah
4: njabotuk cheikh sidie nga xamne man mi sama mam muy wayjuru cheikh abdullahi du soxna fatima al kubra ak soxna fatima menen ma ca dess di rakam ja di wayjuru serigne ibrahima mbacke fofé lañu bayiko won ci sarsara yit andi nañ ci ay xam xam andi nañ ci ay tarikh andi nañ ci ay biographie andi nañ ci ay jaar jaar yo xamne képp ko xamne yeur nako man na ca jëlé ay njariñ yoy dina ko mëna jariño fi ba muy del ci wat ci magal
6: machallah jërëjëf señ cheikh nalo machallah ba légui rek mbokk yi yene nga and ak ñun ak seen am émission yeslat melna ni fiñu tollu ci waxtaan wi amna solo bëgg ci lool du jaar del ci wat ndax señ cheikh nalo fi indi machallah way dafa am yo juñu ci biir yu am solo lu melni amna ay téré yo xamné jot nañ ko amal ci magal wi ku melni cheikh ahmed bamba mom cheikh amadou muntaha momit don bind kat don borom xam xam bo xamné limu bind bari na té mi ngi am yene sax lim bind jaar ci ay langue yu bari yo xamné comme ni ngeen internationaliser manam yoon wi señ cheikh na yoré ko yeneem ak ñi melni mom moy li señ bi don dund muy yoon wi fekk bindafun ci rew muñu mëna nek ca langue bañu dégg ñu xamni señ touba ki la won li la doon woté fi la jëmon di leen ëmbël lool nek lu am solo lo xamné bëgg nañ nga ñëw ci waye am na lo wax lu am solo lo xamné da fay laal señ bi samat mom señ soy bu bi nga né magal bi au lieu que ñuy bayé nit ñi rek ñëw di jël lu leen neex wala jël lo xamné da fay mëngo bakkan tégal leen programme yo xamné yu am jëriñ lay doon seen dundu seen aduna ak seen alakhirah yakarna asamadie mi ñi anticiper won ci la bokk ndax ben panu safar bu fukké gërom met programme yi mom def seigne cheikh abdallah mbacke gene fat mom mom amna ci bis bo xamné impact économique ak bu magal touba ci touba gi ñu def bokk nañ ñu ko don traité mu am solo lol jurom ben tam yo xamné ben bu ci nek rek jaron na tay def ko émission kon melen yakarna watay wo lu am solo seigne cheikh ahmed bamba ak terim bid
4: jeureuf seigne mbay serigne abdou samat di kok ni mu ko waxe rek bëgg lu baax ak tassaré ko motax mu samp kër gi di ci defal nak ndimbal wala disponibilité mbolem kurel yi di yëngu ci yoonu morik tamé man ci a sédé touba ci kanam
6: okay
4: ndax lepp lu touba ci kanam di def da fay wax nañ ko defal couverture bo xamne illimité lay nek kon nak lolu touba ci kanam yek nako touba ci kanam xam nako ba ci 7000 yi nga xamne mom la serigne bi jox liguey bobu muy egalé université CCAK muy complexe Cheikh Ahmadou Al Khadim universitaire di ci amal ay jotaay té yow mi yu ci bari nga diko coordonner lolou man nañ ko ci sédé
6: doguma la sax bala ngay jall waye sank rek ci yor ma ngi déggante ak mom ginaaw bu magal gi jallé moy wax né li fi jallon ci touba ci kanam sédal émission bo japp né mom mu japp né manes nako topat muy mu am solo lol nga wax ma nga yonne mako ñu jall wat ko tay bi ñu réussir ko tayat ci nak jotaay bi doon am demb fele ci Seydou Touba ci kanam bi mu ne bu fekkone ne telaw nañ ko yek sama lay ñew couvrir ko kon li ngay wax non ci mom mom lolu da ke wax deug yalla machallah
4: te jotaay yu télé ben minute bi ni mu xéré
6: waaw
4: nga diko improviser te sa bo amé ndaje ne ko légui la ñu dag programme yépp andiko jallale lola kon lolu yek nañ ko itam mamam gis nako yalla itam gis nako xam xam likoy jallale moy mbind ndax lepp lu aksi ci ñun ci xam xam ci mbind la jaar wala mu jaar ci tuñ duggu ci nopp waye fa muy mujj rek moy
6: bind
4: buñ démé ba gis ne kat xeynam yef ya ngay soppiku ñu bind ko yaxal gogu nak production bi nga xamne mom la yoonu mouride di amal dañ ci jukki rek xeyna yenn ngir ñu xamne yi bokku na ci yi genn waye neewana ci rew mi ci benen lak bu mu mandi doon tax dañuy bind ci arab di bind ci wolof di bind itam ci français di bind ci mbollem langue vivante yi nga xamne mo nek ci adina bi muy anglais ak espagnol ak yu deme nonu ba ci chinois sax dañ ci bind té likoy jang mo upp wala bok da nga bolé ay xéet yu bari li lak chinois upp xéet wowo wala sax ab continent
7: inshallah
4: cheikh ahmadou bamba khadim muntaka bind na téré bo xamné ñu ko tuddé a cheikh ahmadou bamba nibras yahdi ila allah wa ila rasuli serigne touba cheikh ahmadou bamba ab lampe la bo xamne da fay gindi di womata jëm ci yalla ak ci ab yonentam te kep ko xamne jang nga ko da nga meuna gëna jariñu ci serignam di sunu turundo professeur mohammed galay ndjay bind na téré bo xamne mi ngi ko tuddé l'univers sacré de cheikh ahmadou bamba momit ci gratitude moy yek yalla diko dello ñukkel manam nit ki bu fekke ne xelam matna am dimbalul yalla yek gi muy yek liko yalla defal ba tax lepp lu muy def ci ay ndigeelam lolé da koy def ngir dello ñukkel waye lu muy bayyi yit ngir ci ay terem lolé da koy def ngir dello ko ñukkel lolé yit serigne mohammed galay ndjay bind na ci
7: inshallah
4: serigne mamour amdi bind na ci univers sacré de cheikh ahmadou bamba muy kewu mi nga xamne moy kewum serigne touba cielte gi ci nek ak mbax gi te mu def ko ci anam gu ama am solo te moy daf ko def ci format wu roman muy bind ko ci riwaya netli bo xamne tay ji bu fekkone ne am nañu taxaw sur scène ñu jël ay personnages tek leen fa buñ koy def dañuy melni ñi ñi ngi doon fekke la doon xew ci jamono yoyé
7: bobu téré num tuddu
4: bu mamour am univers sacré de cheikh ahmadou bamba
7: machallah
4: professeur docteur Shuaibou Kébé mom tamit génné na téré bo xamné au-delà des foules muy li laqu ci gannaaw dajé gi nga xamné nit ñi ngi koy dajé ndax xeyna danañ gis mu xumbu amna ño xamné danañu halu wayé li nga xamné moy juddo ci biir mbolo momu ak dajé ginnaw magal ak Touba ci ay njariñ ak luy mëna dawal nit ki lorangé téré bobu mom itam def nako ci muy ay téré yo xamné yoonu mourid amna ci richesse
7: waaw
4: ci walu mbind lo xamné bari wut foy dem fekk ko fa lolu nak dafa bok ci yeesal gi nga xamné serigne bi mujaddid la waye it ñi nga xamne ño fi toge jotaay amit ku melni cheikh mamour muntaka momit mujaddid la mujaddid la ci naka mujaddid la ci jamono ji mu tollol nga xamne ci la nek day sukkandiku ca la jallon mudi ay xam xam yo xamne yu mu dundul la yu mu jang fekke ko ak kilifam yu bax yi nga xamne ñom la fi nekkalon waye mu teunku nak ci juroom ben poñ yo xamne ci rëdd yu yoy yu diko wax ay grande ligne wala feuille de route man nañu wax ne ci la yi dox bu ñëk bi moy takwinu jilin jadidin former mass go xamne gu bess la wala ci ni jamono ño xamne dinañu mëna yenu message Serigne Touba bobu ngir man ko yeggalé fep fuñ bëgg mu ag fa ñaarel ba moy muwakabat al jaliyat al muridin al judut fep fu nit déggé yoonu murid daan ci dégg lol dana tax mu don lu du xam num koy lijeenté wala don lo xamné dana tax sax mu bañ ko ñu fexé ba fep fuñ mëna nek ci adina bi mëna and ak ñoom ci fañu nek ci lañu nek waye ñuy dund deug deugi ak murid ci adina bi ak fuñ fa mëna doone ñettal ba moy

0: ñu jaaroon kay lañu dem kon da melni yeen tamit taxway bi ngeen am ci kitay bi moy ñangalam Seigne Touba mom ci ni aduna bi teudde genn ba lang yi muy doon ci ba ci chinois te ñom seen ben rew bu upp ay continent loolu day wonane xalaat yi nga xamne Seigne Moustapha am nako ci yoon yi fimu tollu ak ñi mandal ya ko wax sank xalaat yu xoot la yu sori la yu kawé la yo xamne japp na ne seen li bu ci borom defé tawfiq ci lu yagul dara waye dana joge fe xonku ci ru ñew tok di wax Seigne Touba lo xamne bo geussul gogolu wo man na mu upp la ci xam xam lool nak yaaka na mom moy mission bi nga xamne mom la Seigne bi doon xamna melni liñ ci doon ci waxtu li ci dess taxatul bari xamna teunk waxtan bi rek ngay indi ray bo noppé nak ñu doora wajal gi yëkati ci day
1: jërëjëf Serigne Bey li mëna teunk magalu ren gi moy yeesalat fëggat fokkatat li nga xamne moy réalité di waqa ñu fexé ba diko dundu ci société bi li tasawuf tamit ñu xam moy lan waye ku melni Ibn Arabi Cheikh Abdul Khadir Al Jilani a'imma yoyu itam waxtane nañ ko ci lan moy tasawuf te tasawuf moy al ihsan ci teunk bi nga xamne mom la serigne bi teunkon moy ñetti wasam yoyu dial ilmun nafi' xam xam bu am jariñ té moy fex ba ca jëk moy nit ki xam ay bi bopam man set nu muy def ak mom ba tagok mom ñaarel ba moy al amalus salih té moy al ilmun nafi' moy xam xam bu am jariñ xam xam bu am jariñ la ca jëk moy nit ki xam ay bi bopam ñaarel ba moy al amalus salih moy jëf ju bax wala jëf ju yiw moy lan al inqiyad ila allah moy wamatu jëm ci yalla sunu borom ñettel ba moy al adabul mardi moy teggin yu ñu gëreum teggin yoyu moy li yeggale nit ki ci yalla te it moy doon lo xamne mo koy tax mu and ak xel mu dal lepp nak teunku ci daayira bi ñuy wax rawdur rayahin ni ñu ko waxe won mu amatit juroom benn bir yo xamne serigne bi denkaane won nako ba ca jëk moy al iman muy ngëm la ca aju gëm yalla gëm yonanti gëm téré gëm bis pench gëm dogal ya ca neex ak ya ca naqari namu ko digé ba mu jeex mu lim ko muy téré bawo asaman ñaarel ba moy al islam te moy digël li nga xamne diglé nako te moy womatu jëm ci sunu borom julli yaak koor yaak natt asaka yaak aj makka ja ak waat yi nga xamne moy duggal nit ki ci bir l'islam mu juromi ponkam yoyu ñettal ba moy al ihsan ñu diko firo firé tasawuf te serigne bi moko firé moy tasawuf te moy defin wala jëfin wala gëmin jëfin wi nga xamne mom lañuy jëf rafetal nga xamne mom lañ ko wara rafetal te kako don jangale daf don wax ne moy nga jangale yonnati sallallahu alayhi
2: wasallam
1: jibril ñewé dané ko l'ihsan kat moy ngay jaamu yalla ba mel ya ngi koy gis soko gisutit mom mi ngi lay gis ñentelu ndigal li serigne bi joxe at tamassuk bil qur'an jafandu ci al qur'an innani a'ustu bil ilahi al mu'in jami' al adha wa kulli al ayn masikan bil kitabi maskadaririt dune muk def len nangam mom mu tok nako ili don waxe ñu bal ma def len nangam ñu nako ya ko digle won mune bama koy wax yeena taxon waye man bokuma ci waye mom biral na bu yag te nekkon ci masikan bil kitabi maskadaririn jafandu ci tere bi yalla bi nam ci jafando moy kan moy ko xamne yalla dafa mur ay beutam wala ay geutam ka koy omat namuy jafando ci ay yoxom neena mom nonu la jafando ci alquran ndax alquran moy xam li fi nekuton li jitu mo xam li tew mo xam li ñew te ñun man nañu jappé suñu bop ay cil ay silmaha ci li dikagut wala bok li am sax ndax am li xew fi ngay gis waye la xew fenen gisoko kon ni silmaha wara jafando ci loxop kakoy wamat noné lañu wara jafando ci alquran ndax lamuy diglé lañu wara def lamuy téré yit kenn waruñu ca seen juromel ba moy attaqwa muy ragal yalla té moy bayyi xel yalla diko fuglu fo tollu benen ba ca dess jurom benel ba moy talabul ilmi wal adab wal amal wal adab sakku xam xam diko jëfé waye boole ko yit ci ay teggine
0: inshallah
1: ndax dafa waxone kep ko xamne dafa reer te sakku wut xam xam jëfé ko na xamne ak dundam sank nako wala a'yazu billah
0: jerejeuf serigne cheikh na jerejeuf mbokki telespectateur yi ñu doon setan ci sen emission yeesalat mu melni niñ ko indé ak niko serigne cheikh na indé ak teunk bi yakarna limu mujjé muy juroom benn yoyu ak benn bu ci ne yenn ci biiram te mu indi walé ko juñu ko yakarna lolu doon na seuk waxtan bi kon mbokk yi ñu ngi leen di jaajeufalat bu baax ci top bi ngeen di top Asamadi TV waye tam and bi ngeen and ak ñun ci Asamadi FM 102.9 waye tam mbokk internet yi di and ak ñun ci internet bi ñoom tam ñu ngi leen di ndokkel bu baax baax di rafetlu li nga xamne mom moy jotaay bi serigne cheikh na xana lay taguto
1: jerejeuf xana di ñaanala rek cheikh modou muntaha yalla yagal ko fi lol mu and ak ko wer ba limu yene diko taxawé lolé mu man ko taxawé ndax xam nañ ko ci adina bi fepp rew mi nga xamné jamono ji man nañu wax né bari na luñuy ciow ci mom muy Iran bayé nañ ko xel lol ba bis bamu woté xew xeya bam amé mu diglé né nañu leen ñaanal jang alquran ak ay khasida ñom day xamlé nañ né bis bobé ak tay ci ay ndam ak njariñe ki mbekté rek ci lañ nek waye amuñ luñuy tit amuñ luñuy ragal ba bis bi nga xamné mom ci lañuy ñaanal lat kilifa gafa joggé won té mu yabalon ñu ci ñu demon fekke ji denc ba bis bobu cheikh mamadou muntaha mom lañ ko dara jalé mom lañ ko ciérélé
0: allahu akbar
1: muy lo xamné nak nenañ ku leen yek ñom yek la te serigne bi yegulen en tant que ay iranien lañ wala ay chit lañ wala ay sunni wala ay nangam bayyi yegna len
0: julit
1: lañ ngir ay julit lañu te ñi ngi taxawé taxaway bo xamné bëgguñu kenn baña xé wala muy ñaaj yoonu l'islam ci adina bi ak kum man di doon ak fum fi man di doone
0: machallah jerejeuf serigne cheikh na jerejeuf mbokk yi xamna sax dinañ am benen émission bo xamné spécialement dinañ ci dinañ la dal ñu waxtaan ak yow ci relation bi nga xamné amna ci digënté Touba ak réew mi nga xamné moy Iran rawati nak Cheikh Mamadou Muntaha ak yu mel nonu ci aduna bi yëpp la ko amal waye comme relation extérieure bi nga xamné ni mom la Seigne Cheikh Na jité yu mel nonu du mëna ñak dañ wajjalat yeneen jitaay yo xamné danañ ci delsi wat ba gis taxaway yu am solo yi nga xamné Cheikh Mamadou Muntaha mi ngi ko def ci diiné ji kon nu ngi santane mbokk yi di leen jaajeufal ki nekkon ci walu régie bi ci walu technique bi moy Serigne Khadim Bambe ñu andon ko Seigne Cheikh Na lo Abu Ngabu ci nekkon ci kat bu seen mbokk talibé laaj mbaytan Touba Gambi wassalamu alaykum wa rahmatullah
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Asamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba.
3: delu na ci ñoom ci anam yo xamni ngir ségg ci ñoom lañu gëna yitté wo gën ko soxla benen bi moy señ bi ci bopam ci masalik da ngay gis ci tamit namu ikhtisare mutawalat yu yeb ko demé ci ihya ulumuddin bukhazali ñaata mu jalal la tabaa ba ca gëna neew ay mu jalal ñenti mu jalal la ba juroy mu jalal tabaa nañ ko sax ba ci fukki mu jalal ci yena tahqiqati waye la ca sufi yu bi soxla tenkel na lako ci masalik bo demé ci al kawkabul waqar bu cheikh sidil mukhtar momit tab'a nañ ko ci lu mat juroom ñaar téwéri xëpp la ca soufi yu bi soxla nga xamni mën ta ñak ci nga mëna soobu dem tenkel na lako ci masalik dinan bo demé ci junnatul murid bu cheikh sidil cheikh mahamoudul khalifa momit la nga ci soxla war na tollu ci 800 pages la nga ci soxla teunkel na la ko ci masaliku dinan nga dem ci nu tati khatimatu tasawuf buma koy xol ci gannaaw buma gisee saram dama nan seigne bi kat dafa melni ci khatimatu tasawuf na tuddu waye khatimak sharha bi yep la bolé nasmu wale ko ndax lu bari indi nako ci ming ci sharha khatimatu tasawuf ta nekku ci khatimatu ndax khatimatu tasawuf boko bindé ci xet yu mak mun ta wessu ñetti page ñenti page waye teewul sharabi mom yaatuna kon dafa delu ci sharabi kon teunk na lepp lo xamni tasaro won na comme ni muko waxe lakinna ma kutubuhum lituli zahida fihi jullu hadha aljili li ci ep da ko teunk ci etiram kon señ bi nona la jangale tasawuf ci bir masaligit da nga ci gis mu ci saf lol zarruq ci ay mbindam ndax zarruq nga xamni mom lañu tuddé sufiyul fuqaha wa faqihu sufiyya nga xamni momit la ka taxawna jog moy seg tasawuf ci ya ca jaxaso won ta bokku ca ci uddatul murid as-sadiq tire mbo am solo bobu ak qawaidu tasawuf señ bi da ngay gis ni critique yoy zarruq don critique mutasawwifatu zamanihim ci yeñ ci duggal ca bokku ca señ bi tamit da ngay gis muy doxé nonu ci masalikul jinan lañu rax ci tasawuf ta bokku ca señ bi bayiwu ko nonu mu romb waye indina ay règle tasawuf kat ci règle bi moy yi waye yit li ak li bokku ca serigne deug buñu wara joxe bo wara jox sa bop ngir mu yeggale la ci yalla ni ak ni la wara mel waye nak waruta mel ni ak ni yep señ bi jangale nako mu melni fofu da ngay gis ni zarruqit ay tirem na mu feñe lol fess ci mbindum señ bi ci masalikul jinan kon ci gattal señ bi fekk na fi tire tasawuf yu bari waye fekk na fi ay manahij ci tasawuf yu bari waye ak tire yoyok manahij yoyé yep da ci dugg nak dukhul ar-rajul khabir wa arif bi khabaya az-zawaya ci wal tasawuf ko am khibra xam yi laqku ci tasawuf xam nax ya ca nek wor ya ca nek ñi xam dañ ko ca duggal ta bokku ca genn lepp segal la ci li ne ci masaliku dinan ak tere tasawufam ba nga xam ni da doy seuk ci ko xam ni bëgg na soobu leneen la ngay soxla ci ihya ulumuddin en tant que mutasawif ak yenen tere yi muy fiqh bi ak aqida bi mu teunkal la ko ci tere fiqh ak tere aqida ka xam ni tere yi doy na seuk ci ko xam ni bëgg nga yegg ci yalla la dox dem ci yalla kon ci gattal nonu mom seigne bi taamuri ak walu masadir tasawuf
4: tabarakallah seigne abdul ahad sane danaka duñ la bëgg dok sax boy wax ndax yi ñuy soxla ci war ko doli mba leral yep ma sha Allah dang koy indi walé wone walé nga sax masalikul jinan nek bari na mourid yu koy jang ak ñeneen ñu dul mourid sax waye geud ak xam gi ñu war xam deug deug téré bi dafa melni dikkar nga ci sax nak ngir ñu xam dayo bi nga xamne mom la téré bi lambo waye itam yaatu wayu xam xamuk sëriñ bi ak yitém ju kawé loolu itam ci li ngay wax da ci fegnaalé sa yu né tabarakallah layal na l'islam layal limu nek kon kenen ku japp lenen ba nga gis lenen loolu fang ko jëlé nga koy delo waye du ci li sëriñ bi indi loolu bokku na ci li gëna léral waxtaat bi kon da nuy ñew ci tombu bu mujj bi muy mawqif ash-shaykh al-qadim min ash-shatahat was-subuhat
3: inshallah wa bu fekke ni taxawayu señ bi ci shatahat moy wax yi nga xamni soufiyankay yenn say dañ koy wax ci halatu sukr wala bu hal buñu sore ci walu hal yenn say ñuy wax da nga deg gap soufiyankay bu la wax ni sax ma yalla legi kenen kula wax ju reey jo xamni boko joxon nitub sharia kesse namu cey addo day don bu ci addo ci gisunu sharia da nan la ki mom genn na ci l'islam ki mom dañ ko wara ray
4: halak lolu mag ni four lañ ko tuddé
3: four ah machallah four
4: li señ Moussa ganan maqamati junaydé ki boti taifour ki sag raw nga ko laqon té taxtila four manam ñom fañ agone bay four yow ag nga fa té taxula
3: four machallah jerejef kon lolu four
4: gogou bay yëngu
3: mu nga kon four gogou señ bi da ci amono taxaway ci taxaway wo xamni damay wax ni newna nga gis ku ca mel nonu bayitu señ Moussa kay yi ma sha Allah daf may dimbali man mi ndax damay faral di wax lu bari ne señ bi dafa bok ci liko yalla defal moy equilibre gi mu am ci digeunte haqiqa ak sharia equilibre bo xamni dafa jiggi teyo ta lolou la la koy wan moy istiqama gi mu nek xamni sharia musuko condamnel du ci ay waxam du ci ay jëfam amul fenn foy mandaxé ay waxam ak jëfam ci sharia bam wax la ni fi mom daf fi déraper
4: wala takum mufarritan aw
3: mufrita
4: bal istaqim fi sunnatin
3: wa aqsita walu haqiqa yit nonu la ci mel lolou taxna ma koy ta'bire ni sori gi mu sori ci yalla ak egg yegg gi mu yegg motax du gaawut di teureuf dama xamul ba xam teureuf
4: ni
3: teureuf moy ku mandi ba di teureuf seigne bi du teureuf
4: lay neesal
3: say nga balma ko amna ci ño xamne bo len joxone litre sangara buñ ko nané duñu ñibbi buñuy dem dañ len di jappo yobul am ño xamni fañu tok man nañu nan fukki litre du waxu dem seen bu len yeggal seigne bi nak da bok ci ño wa dafa fess gi mu fess del motax xal mu nuta day am xal way xal du ko teureflo
4: ma lima yem ci mom yalla sun borom wetal gim ko wara wetal ak xam giñ ko wara xam du ko jaawale mukk sallahu sallam mi nga xamne mom la doxale digeenti jigeem ak julit yi ciir bi mu wara am mom en tant que yunus sallahu sallam ak ciirup sun borom tabaaraku ta'ala ak momitam mayuk bopam ak jaglem lu ci ne dakoy
3: bu ci nek am na fu mu ko tek kon señ bi dafa fesson fess gi mu fess nan motax mu amone ak ragnem ak xam xamam taxone mu amone taxaway ci satahat yoy ci satahat yoyu ben mom du ko def lepp lu mu la wax luy niruk four gogou boko xole da ngay xamni amna fu muy meuna def amna foko meuna dello fo xamni anam la guñ ko meuna degge mu wir lol te jage yit xel lol jage nu susu sharia yit lol ay mbiram ta'wil da cha sot da ci dul bari señ bi dafa leer te jangale mu leer dundu wu leer dan doxin wu leer ay mbiram da ni xa deg ndax lan ndax da new ay shatahat la ca am ci shatahat yit da fay don lo xamni luñu meuna deg la ci lula jage lol
4: te mayu yalla lay don go xamne ndigal la lo xamne da ko wara fessel ci wa amma bi ni'mat rabbika
3: fa hadith
4: wala mu bëgg la biir nit ñi ngir ñu jariño
3: ci ngir ñu jariño ci
4: te lu mëna reere du upp
3: mu ko dañ koy mëna dégg dañuy xam ni lu mëna nekk la lu sharia mëna nekk la ñaanam lamuy bari yépp musta ñaan lo musta def ta'addi fi du'a ci jalgati ci ñaan mu suta ñaan lu ñaanut donte mo dakk ñaan comme ni ma koy waxe da fay li wirte wuur moy ni kañu daan wax ni nitu yalla mo ci dakk ñaan moy abul hasan ash-shadhali walu ñaan da ca raw ñep waye ku xol na mu daan ñaan ci ahzabam yoyu hizbul bar hizbul bahr ak nu mu tudati hizbul latif ahzabam yu bari yoyé yep nga xol ko ñaani señ bi tay ci señ bi daf ko dépasser bari ñaan goga nak la ko waral moy da gëna xam yalla xam gi mu xam yalla motax mu man ko ñaan ñaani nu ko kenn dul ñaané te amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci amul genn ñaan go xamni ak jalgate ngi ci lolo tax may wax ni même bayit yoyu nga xamni ci lay wax ci matlabul fawzaini wa hajjatan liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada may len man day hajjatan gi man nako deg ndax ñaan yalla touba ku fi ziaré melni ko aj ah kay lu meuna nek la ndax amna ay jëf yu bari limon nako mu tollu ci fukki jëf yo xamni yunus sallallahu alayhi wasallam waxon na ni kep ku ko def yalla dana la fay yoolu aj kon bu ñaané ku fi ñew am yoolu aj mais ñaan gu ñaanu la ha yent ne ko xamni xex nga ba imam buy kabbar julli fajar mu lay fekk ca jakka ja yalla dana la fay yoolu aj ku julli ñaari rak qabla al fajr yalla dana la fay ñaari yoolu aj yoyé ñew na limon na ci bu mu tollu ci fukk yo xamni ci ay hadith yo xamni ben bu ca nek day woné ni yoolu aj manes nako amé ci luddut aj donte dula teggil faratay aj sax nak waye manes nako am ci luddul aj kon bu señ bi ñaané na yalla wa hajjatan defal ma mu melni haj liman bi dhu'fin irtada wa hujjatan ala mukhalifin ghada koka ñaan gu ñaanu la kon señ bi musta jalgati ci ñaan kon shatahat yoyu señ bi daf ko am ta'amul gumu daan ta'amul ak shatahat moy neewna lamu daan jibe ci mom te bu massa jib ci mom lu nit ñi mëna jariño la mu basharatan lu nit ñi mëna jariño la mu basharatan ya daan jibe ci yenen ña nga xamni ay nit yalla lañu yit loolu da ci amon taxawaye mit moy ni daawul doon waxtaan lu mu da waxtane diko wessare ndax nak hal ki mu dal ci kawam ki am hal ba koka la concerne man damay wax ni bu ibn arabi di wax tajalliyat yek misal djegge yalla mushahade yek neexay gi mu neex mom mu koy wax yow nga top ci di wax def lolo sa waxtanu kay ta lamu ci mos musuloko ci sin bi yangi tatel sa sin bi la tek ci yoonu jeufal defal jif jojja nga nek ci ba ag bo agge mos lañu mos ñom bu la nexé wax bu la nexé nopp way yeggulo ci jël lolu def ko sa waxtaan ta doxulo jaar ci yoon wa luddul rek sa waxtaanu kay yep moy tajalliyat yoyo mushahada ak xet yu mel non lolu dalay tardé
4: ki yegg sax day far nopi
3: day far nopi day far nopi kon señ bi walu wowa da ci amone taxaway wo xamni taxaway wu leer la kon da lañu teje buntu bobu ci beuyit yi nga xamni señ bi wax nako kultu faman yurid salah al amali falyarkanan lilawliya'ikum mali izbana jahran annama shuyukh hadha al zaman julluhum fukhukh lola tamit ci njangale la wo xamni dalay wan ña nga xamni mat nañu serign su nit meuna jokk ci ñom ak ñematul serign ba nga xamni ku jokk ci ñom fañ lay yobbu du fo nga bëggoon du fa gën ci yow señ bi loolu yépp léral nako kon jàngal na la yoon wu baax waye jàngal na la ña nga xamni ño rax ci yoon wi te loolu day déllu ci jàngalem alquran wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabilul mujrimin yalla dafa jàngal yonenti bi yoonu ñu baax ñi yonenti fi jaar ak nit ñu baax ñi wax na la ay qisseni qissa wax nako yonenti bi ñu bon ñi fi jaar ñom fir'auna ñom numrudin wax nako seen qiss ñu bon ñoñu nak mu ne ko nak dina la len leralal ngir nga ragne sabirul mujrimin yoonu nit ñu bon ñi kon señ bi jàngalé na mutasawwifun ñi nga xamni ño deggu nek ci aw yoon wo xamni moy tasawuf deug deug waye wax na yit ñinga xamni dañu rax ci yoon wi ta bokku ci kon señ bi waccio nak ay talibem yépp ci njangalem ci pass pass ci njangalem ci walu fiqh waye ci njangalem ci walu tasawuf ak suluk kon bok fina waxtay man nango teunk mom melni déborder nañu tuti
4: tabarakallah señ abdul ahad jerejeuf señ abdul ahad sané ci waxtan wam sol wi nga ñu indil mo melni tay nak mom dañu la seen ci benen facette ndax lo ëpp ci bu ñuy wax Seigne Abdou Lahad Sané ñu bari dañ koy gis rek ci wétu fiqh waye tay nak mom mu ñëw ci wét go xamné ma sha Allah génné na ci buntu yo xamné sax du ñak benen jotaay bo xamné dañ ko am ngir génné tombe yoy nga xamné mi ngi koy junju ci biir nga xamné day doon dañuy wut abiyat yi nga xamné nan lañ ko mëna déggé ngir man ko indil ay lay ci alcorane ak sunna ni ki nga xamé né nonu nga def ci ñaan gogou rek lool nga ci juñju wahajatan joju kon dafa melni tay gis nañ ko ci genen anam muy wetuk tasawuf mu indi ci na gestu bu am solo bo xamné tabarakallah lepp lu ci mata leral ci tasawuf bi serigne bi nek muy at tasawuf sunni indi na ci ponku yek delu wayek lepp lo xamné itam bokku ci te serigne bi ter loola ak famuy jëlé bu fekkon ñaar fukki nit ñoo xamne lañuy wax werna waye itam amna ci juroom ñoo xamne amna sax ay wax yu ñuy wax ci seen biir da ko fay tet ta tan ñamu tan lool lepp indil nga ñuko ci biir waxtaan wi delu way yek de nga pass pass bi nga xamne serigne bi amna ko ci pass pass bu leer bu deugar ak selal jëf yi nga xamne lu jëf reey reey bu ant ak sel bu ant ak yene jeuf jojja danaka day mabbu rek waye do am solo kon njariñul li sam jeuf li tax jeuf ñu nanguko li tax jeufa am solo muy yene ak selal jeuf je ta yalla tax lol lepp jangale nga ko ci biir waxtaan wi teje ko yit tasawuf limi am solo limi bax bax limi ñak mana ñak lepp nak ki ngay top ci mom itam mu lay yar ci yoon wowe jangale nga ni serigne bi wone ne serigne bobu non la wara mel ta moy la ci jitu moy mu tek lamuy def mu tege ci xam xam waye nak teengu ci alcorane ak sunna jefe ko ba nopi nak selal jef ja lol lepp itam mu jangale ko ragnel ragnel nu la koy niru niru lu tadonu ko ak la ko don lol lepp indi nga ko ci waxtan mu waxtan wo am solo wo xamne dal tabarakallah serigne abdullah hat jerul doli dara kon wet gi nga xamne bokku yu bari mi nuñ ko ci muy wetu tasawuf xamnañ ne faqih bi kat tabarakallah ab sufi la bo xamne ma sha Allah danañ ko meuna jarino wat bax bax masalikul jinan nak mom danañ ñew jotaay bo xamne special ci masalik lay doon nu jangat tere bobu kon bokk yi li moy jotaay bi nga xamne indil nañu indilon nañu len ko ci wajal magal gi mudib yobbal jëm ci tasawuf nga xamne day lu am solo lu mën ta ñak te sëriñ bi bind ci yete ci fonk lu ko lol bokk ci ñiko dundal lolu moy jotaay bi nga xamne mom nañ len indilon di sante bu baax serigne abdou samad mom serigne chanbu mi nga xamne mo taxawal jumtu wayu xarala bi nga xamne da ko def ngir yete ak labiré ak jangalé ci leguel serigne bi mom itam nang koy sante bu baax diko ñaanal sun borom agalel ko yenem di jaajeufal bokk yi nga xamne ño doon top jotaay bi di len jox benen di len dik benen jotaay inshallah ci katnu yalla in uridu illa al-islah mastata'tu ma tawfiqi illa billah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

用个丫头的。Yang dia raki weru kedwi di weru safar tay jital ci nuyo bek ziar bek cheikh mohammed ni muntaka diko ñaan di ñaan yalla sunu borom mu yagal ko fi te weral ko non lañu ziaré ak nuyo te bit serigne abdou samad mbacke mom serigne shoaib mom khadimur rasul mom nga xamne moy borom barab bi diko ñaanal sunu borom taxaw ko ar ko ta tam ko ci liggey bu am solo bi mu defal mamam waye diko defal islam ci tafari xam xam ci barab bi ñew tay nak ci talata bis depo fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar ngir amal ben waxtaan ci li nga xamne dafa aju ci magal gi te moy nga xamne suba la bisu safar bi bisu yowa fukk fa rek juroom ci wéru safar ngir loolu nak

0: kenn du ko ci jiitu. Ndax boo seetloo nam demee. Day mel ne moom bi mu bisee. Bañ nettali ko xibaar ba mu jébul li jébul waat ci ginnaaw bi moo ëpp bis bu njëkk ba. Ndax foofu am na ñuy nettali ne jikkoom ak ni mu meloon ak jege gi mu jege woon ak sëñ bi am na ñenn ñoo xamante ne dañ doon xaar mu ñëw ba xam moom nu muy def ba mu ñëwee itam gis nga. Loolu itam kon mooy nit kuy wut yàlla li ma la junj léegi ak foo ko mën a wutee fexeel ba say jikko say jikko rafet. Bu jikko ji rafetee moom da ngay daal di mën a doon mbokkum ñëpp. Moom mii nag ginnaaw xamuñ mbokk gu jege lool gum jege Sëñ Mor donte moom Sénégal daanaka barab yooyu yëpp foo ci dàq rek dina am fuñ daje. Waaye jege guñ jege lool bañ mën koy doxloo yenn yi jàpp naa ne xëy na nekku fa woon waaye téewul gis nga ko. Jaxasoo gi ni mu amee woon moo xam ci Sëñ Mor la te njaboot googu mu tudd léegi ak itam sëñ bu mag bi itam te buñ ñëwee ci biir diggam ak sëñ bi dana gën a leer mooy kon ginnaaw bi mu jaayantee ba jox ko boppam ba pare xëy na foofu dana fi gën a leer waaye kon foofu daal li fi gën a mat a jàpp rek mooy nit ki ak ku mën a doon na góorgóorlu ci mbaax aw melow baax dana tax itam sa jaxasoo nit ñëpp jàppandi.
1: macha allah jërëjëf wax na ci yàlla jàngat yu am solo yooyu nga ci def. kon nag ñu ñëw ci ñaareelu tomb bi mooy Sëriñ Ndiam digganteem ak sëriñ bi laata woote yoon wi di taxaw waaye gannaaw bi yoon wi taxawee ci seen relation ñoom ñaar gannaaw bi ñu ko jungee ci bi ngay lim njàngu Sëriñ Ndiam bañ daje foofu. kon Sëriñ Ndiam lan moo nekkoon relation maalaaka ak sëriñ bi ci xabla wa baada daawa al xadimiya.
2: ok jërëjëf sëriñ Salihu daanaka bi ñuy wax léegi njàng bi junjoon nañ diggam ak sëriñ bi ci lu jiitu yoon wi ca mooy jëf yooyu wala ànd gim na ànd moom ci loo xam ne lu soxla këram la loolu ab relation la bu amoon digganteem ak sëriñ bi. sëriñ bi it am na ci ay téere yoo xam ne lu mel ki mawaahibul xudus sëriñ bee ko jàngal bambaa ko jàngal mawaahibul xudus boole ko mu layinu dana ko si mu ko waxee
1: loolu jiitu na yoon waaw
2: kon loolu ab diggante woon ak wóolul woon ak doyal woon di ko maa ngi dégg ci Serigne Mohamed Toudou di ko wax bi sëriñ bi sos yoon wi risaala ba mu bindoon ci njaboot Sëñ Mor Diarra gi wax nañ ko ngir yónnee ko Sëñ Mor Diarra si ndam la ko yónnee noon loola am na lu muy signifié ci ak wóolu. beneen bi it sëriñ bi génn na génn boo xam ne wax nañ ne Sëriñ Ndiam Abdourahmane la bàyyiloon daara ji ba tey loolu itam day gis ne am na ak wóolu gu dox ci diggante bi. kon Sëriñ Ndiam diggam ak sëriñ bi ci lu jiitu yoon wi mën nañ wax ne sax ma nga tàmbalee ca digganteem ak wayjuram sëriñ ma ànd sali ndax ba mu ñëwee sëriñ Mor ànd sali wax li ma ko waxee léegi mu jël njabootam jox ko mu koy jàngale bokkoon na ci Sëriñ Ndiam Abdourahmane daana bindal ëllëg yi am na si mu saako yoon naan ñaan cee yaar yi abdu yu fii ñoo dàq bind ci Solana mu si Abdoulaye moo sax ne jaay Abdoulaye Seck ànd keroog Sëñ Mam Mamar Anta Naale Marhaba Lana waaw loolu wane bu muy wane seen diggante ñoom ñaar bi ñu nekkee ci bi mu nekkee ci daal di mu sali. kon Sëriñ Ndiam ku teel a jaxasu sëriñ bi te mel ne itam ku ko teel a xam la ndax teel ko xam xëy na moo waral ci bu jaxasoo gu amul diggante bi yàlla dogalee Sëñ Mohamed tuddlu ko léegi bi sëriñ bi jot ndigal ci liggéey bu rëy bi fekk ko mu nekk ci ndigalu sëriñ bi ci ndigalu sëriñ bi ci loo xam ne nag ci kër sëriñ bi la ngir mu ko doon taxawee nga xam ne loolaa tax ba sëriñ bi leeral wala xamle liggéey bi fekk ko fa ndax loola ab ajjuma la woon ajjuma ja alxem fi jëkko jiitu ca la ko sëriñ bi yebaloon fa barab mu am lu doon taxaw ci njabar gi ba mu wagné ko mu am fu jaar fu melni ki meuru jaxati ni ko waxé xeyna taxna ba lol taxna ba serigne bi woti bi bobu fekku fi way bu mu ñëwé ci gaaw ba fekk lagu jitu cheikh adama gueye cheikh ibrahima sar ndiagne ak serigne massa massou diop sam jaayanti nañ muy aljuma ci ñaar fukki fan yi ak juroom ñaar gaaw ñaar fukki fan ak juroom ñett serigne ndam daadi ñew ñu xibaar ko la li xew ci ginaawam mu jaayante nek ñentel gaaw serigne modou mariama samb nekkon talibé mam cheikh mbay waxnako ku téla jaayante serigne bi tax danaka bi mi and ak serigne bi bobu ñaar fikelam te nit ci nitti at la la mess dem fekk bamba kërëm jébal ko ruham nga mo da sax ni wana nit ñaar fikel serigne mohammedou mariama samb mi wax ne ci nitti at ak yett la jox bamba mbirëm dib gaaw li wërati momako wax man ci bopam ma siyaré ko bis mu wax ba ak ci lam war la waxati nitti at ak yett la jox bamba mbirëm dib gaaw li wërati dané momako wax man ci bopam ma siyaré ko bis ma wax ba wax ba ak ci lam war la waxati kon lolu firndel ni bisub gaaw ci la jaante serigne bi jaante ak serigne bi da di fassiyene fouteku nak nek al modil sarih li nga xamne buñu akke ci ki bi dañ xam li tax mo wax la ne bam jaayante la fassiyene nek lool ndax don nako ndax serigne bi xeral nako te jëfëre ko nga xamne kon fofé ci mbacke jox nak fala wuy sew wate bi nga xamne serigne bi limu taxawal moy soobu dem ci yoon yalla jël sa yitti am yitti ju kawé ngir yegg ci borom son temps la motax serigne ndam téla bokku ca ñoña mu bayyi lepp lo xamné lu dudd nono la dubbu yalla niko serigne bi waxé حد الإرادة بقول الصادة ترك المريد ما عليه العادة ثم رجوعه إلى المعتاد قبل وصوله كالإسلام سين دام تلا خم لولو باي لبم دادي ووتي سرين بي ننغل كو فسيني ساكو لكي موم ساكو لكي سرين بي bolé koku deug nga xamné bo xolé bu ñëwé ci melokan yi nga xamné mom la señ bi teunk ne moy ay mouride fadé loolu fi ndam dafa jaayante rek da di nek ci loolu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atu nadamtuha qaf ikhtirar lu wax as-sidqu fi mahabbati ash-shaykh abad sum imtithali amrihi haythu warad wa talku li'utradi مطلقا ولو بباطن عليه فيما قدره ومعه صلب الاختيار لحسن ظنه بالانكار يعني لو جاتك فكل من جمع هذه الصفات من المريدين فيدرك الثقات وي بغ سيرن بي تاكو انديغلام لا دا ديف لولا لاكاي فيرنديل ني بيمو جانتيك سيرن بي دا فا فوتيكو fassiyene am li ci serigne bi atum ju nek yetti temer te modi am sasi la mam mamar anta fato mbacke atum ju ne yetti temer te modi am sasi la mam anta fato mbacke ndaw mana lola ma ngi wax sax ca bami and ak tudun nako fi moy bimu and ak serigne bi ngir joxe serigne samba autour
1: autour
2: waaw waye fofu la tarbiya wu serigne bi moy limu waxon al irada as-sariqa fofé fa mbacké kadior lañ tarbiya abadan mok lampu ak sa najay dam num bi khabana kon bi ligey mi ngi ñew gude ak beccëk lañu daan daw boba kenn du nelaw jang ak ligey lañu daan boole ka yalwana di rafle tay soñu duñ am ñal di xif ak mar limbo sagar ya di xaar yo rodona lu way luñu tek cheikh abdou rahman way am ful la musul la rax musul di nopal ba may to di waxtana kon moy deg deg ne al irada as-sariq gi ñew na ci biir kon bi serigne bi wote wote bi mu xamni li lu yeggal nit yalla la dafa daali ñew jaan dik serigne bi te lool li wax nak ci mbacke kadior mom ak ñam fa nekkalon wax na ko legi fay fa mbacke la tabiya abadan mo lampu ak sa dam ni jay dum xabana serigne mundumbe ak cheikh dafa rak ñu meloon ci exemple kon tel na and ak serigne bi tel nako nangul way nangul gi ci lepp nak ci leggel ko serigne bi tel ko wul lol diko dox lolou bare ci lu jitu yoon wi ak gnaaw yoon kon serigne ndam mom buñu wax mouride sadiq yakar na exemple la ci misal la ci kenn la ci ñi nga xamne mom man nañu jangi ci mom ak talibé man nañu jangi ci mom itam ku bëgg sëriñam man nañu jangé ci mom ko xamni dal lepp lu yitté ju kawé dana fënc ci mom kon Seigne Salim dal Seigne Abdou Rahman man nañu wax né ci ginaaw bi mu andé ak sëriñ bi ci mbacké kadior xayna dañ ñëw ci yi ci def fi mu and ak mu fepp waye fofé fa mbacké kadior dal mu lu bari fala ko tam wala fala tambalé bi serigne bi dooré ligéy bi rek mu and ci ak mom and ci ak mom ci lepp nak Seigne Moussa ko mi ngi koy wax naan kéro ba nga andé bambe mbacké kadior batay musu delu ndam ya fonku limana nga andé bambe mbacké yo dañ kon mom lepp serigne bi la musu genn serigne bi ba ni serigne bi delo ci boromam musa genn serigne bi ginaaw bi serigne bi joge tam dafa wey dafa wey teunku la len serigne bi denkon amna fi musa fuy wax fuy misal lol sax ginaaw bi fi serigne mag bi delo ci borom sota la muy joxe misal ci mam tuddi ci mam tiarno ak serigne mundumbe ak serigne abdou rahman lam tek ci ta wax ja dane ña ngay gën di duumal lañ leen safor duumal ko may la leen Seigne Touba bayilon ginaaw Seigne Touba joge itam di yow di ko wéde kon moy dafa and ak serigne bi nek ci liku serigne bi digeleen serigne bi bayiko bi mu wuy ci nek ci liku serigne bi digeloon ba kew muy delu ci borom subhanahu wa ta'ala
1: machallah serigne wala ci leral yu am solo yoy machallah ta moy dege nañ ci mom serigne dam ak andam ak serigne bi jitu na yoon wi waye yoon wi tim bi yoon wi taxawé tim dako fédeli tay buñu xolé mom ku téla xam sëriñ bi la ndax buñu xolé li nga netali fi ci lim da li ko doxoon ci digënté ma sëriñ bi ci yum ko da doxal ak yoy ta ci ko xamné nenañ man naane yena xawa tollo ay app ta daanaka bo xolé day melni li ngay netali la ta muy and ak sëriñ bi ba laata yoon wi taxaw danaka ak bi yoon wi taxawé lim da defal serigne danaka sorewuñ lu bari sorewuñ kon day wone kon tel na xam serigne bi tel nako top kon ma sha Allah leral amna solo lol kon ñu jox rek Seigne Mohamed ngir mo def ay jangatam ci li nga xamne mom la Seigne Fall do wax leral ci Seigne Dame digantem ak serigne bi ba ni yoon wi soto ak gannaaw bi yoon wi soto ci ni nekké waato nak serigne bi yere yi Allah
0: fofu de mom danaka li Seigne Fall wax rek lima junjon legui moy jikko ju rafet jikko ju rafet bo jëm bu xasse na ci jëm manam kep ku yor lu bax mom mi yor jikko yor rafet dakoy sopp waye ñom ñi yor ak mbax itam dañ koy sopp lolou nak day melni moy li dox digënté Seigne bi ak Seigne Dam comme ak mbax la doon wër té lolou Seigne Moussa té itam doon na ci goor goor lu moy li Seigne Moussa ko junju ne deddom nga ak diine jaak njambar ga moko jago la andi hale fa dam ci Abdurrahmana moy kon day melni deddu aduna gi ak njambar gi ak diine ji fa lako andale andale gi nak moy kon don lim jangon ta xam ko don na ci goor goor lu lolay itam xeyna kon moy lima wax moy te l'islam sa boko jefande ko rek mu jox la jikko yu rafet jojo nak kon gis nañ ne moy liko gëna bolé ak señ bi moy liko gëna bolé ak señ bi señ bi wote bi nak nga xamne mom kon and ak señ bi dafa benen andine lay don ndax comme mom wud yalla ko taxone mu ñew ke señ mor bimu ñewé far fekk fa ndigalul yalla lu wacc jëm jo xamantene bi kuko jégelé won kum takhol té mu xam ko kon nak boba dootu nek nit ak ab andandom bu mbokalon di jang rek waye légui lenen lay don wenen melokan la fay dox ci digënde bi muy ku yor ndigalul yalla ku yor mbirum yalla ak ko xamne ni mom da doon wër mbirum yalla kon day melna lolu moy tawfiq ndax wër mbirum yalla ko indi won ke señ mor far mbirum yalla fekk ko ci bir daara ji motax itam bam ñewé itam bañ ñatt liko xibar bi itam amuñu lu muy sik ndax xamna ki yalla def mbir mi ci mom motax itam boba ba nim noppé gi señ bi ci zahir mësi su xam fenn fum dem wala lenn lum jëf wala wenn doxine rek wuy xaw nuru ne amna ci bopam mom responsabilité danaka amul ba nim noppé gi señ bi moy bimu ko xasse ne ko joxna la sama bop du ko jëfé manam joxna la sama bop gog bo wété ne ci man ngay ne ci sa bop lolou day melni mom xamé ko ci mom ba niñ ko noppé gis
1: da salamul ikhtiyar
0: do ayo salamul ikhtiyar jojo akay budé as-sidq fi mahabbati shaykh mom dama ko jëlale mom fo tak ciofelam ci señ bi wessu nako ndax lolou señ bi ko bindal bopam señ bi bind ne bim koy ab lettre bu ko don bind wax ko nako al-fani fi ka fana'i fi llahi wa rasulihi kon mom as-sidq fi mahabbati shaykh mom xaw nga sidq bu eggé ci alfana nga xamné yow li nga sop da nga dem ba yow gisoto len ludut li nga sop
1: da na nekoto
0: waaw kon fofu la yakar na fa la ak ciofel mana yam ta tashbih bi señ bi def ci ibara bo nga xam dañ ko kafana ya fillah xam nga manon nañ ko alfani fi ki jeex ci man waye señ bi yow bo don nat tay ak beugam yalla ak beugam yonenti bem amul natukay nonu nga mana natene beugou señ bi ak ci digeentem ak boromam ak rasulullah amul yamukay nonu ngay natene señ dam itam ak beugam ci señ bi amul yamukay budé top ndigal itam qissam daru salam bi doona ci seuk ñu di ko netti top ndigal kon moy melaw mourid salih yi ñu tuddu mom yépp dang ci mëna dund baram benn bi señ bi ko sédel bopam ci moy mahabba gi benn bi mom moko jëf ta bako señ bi laajé lutax nga jëf ja firnde ja moy salabul ikhtiyar wala ak itam ndax bëgg moy yobbu nit fi baram benn ñaaral bi itam dañ ko dijoon ci barab te joxatuñ ko ndigal kon fofu ñaari tombe yoyep man nañ ko fa déggé moy mom amutul bëgg lutul bëgguk señ bi lolé itam la cey firndé wat bi mi yabal ñom señ moodu xé rek señ dëkk ñom fexelen ba bu ngeen éggé bour du bour manam kon bu len bëgg lén lutul la señ bi bëgg dara moy fofu lepp nga fa xam nga lepp nga fa mu xé kon yuñ mëna bëgg yu bare nga fa waye limu len deng bu ngeen agge fexel len bo bour du bour moy kon buñ len gis ci genn beug gudu
1: beug
0: señ bi tay itam lolu mo doono no doxinam nga gis ne kon lolu kon daru salam ji itam firnde la ci ne top ndigal mom dañuy wax ne fum gis nga kérok ci mbacke bari je bu señ bi nekké ci wacc tayo tay disok mag ni lam ko tontu moy kon mom lim sekk ak mom mu jox ko ndigal mu jëfé waye nak sekk tak mom lumuy wax lu ko xam da nan yalla neena ku nan yalla neena nak bu kon nuko Abdourahmane di joxe ndigal moy kon na def liko yalla wax ta jox len ndigal ñom ñu ne ci ndigal lolé mu ko joxon nak mo waral ba bim ñibse itam bañ koy ganalé daru salam itam demut ndax ndigalako
1: ndigalako baye ko ayo
0: kon moy kon salabul ikhtiyar joy ñuy wax ci ab sifatul murid sadiq lola waral itam señ bi itam bindalat fenen bopam gis nañ lettre yo ayyuhal murid sadiq lako wax ayo nga gis ne kon motax itam mom ci jëmum yegg na ci ba mbekti mom da ko daan bego leg leg nga deg ko ne amna surtout ci khasida gogu mu def nga xamne da ci don way ab
1: askanam
0: anal mur ana sharifun wa muridun wa wali wa kay fofu amna ñuy wax ne ibara bobu dañu gis ni ibara ku nuru kuy bakku la waye amna benen lettre yenen lettre sax la wax yuma gis yo xamne amna bo xamne seigne makhtar samba la ko doon bind waye fa minal murid sadiq li bind moy xam nga yow budé seigne bi mo genn ci lamine bobu ne la ab murid sadiq rek xamna ne turu koy gëna neex itam amu wudu ko seigne wutal mo waratam dang ko daan gis kon ci ay bind kon murid sadiq gi dama jëlale wax gi ko señ bi mom buñu gistone sax lu koy firndel ci ay jëfum mom te señ bi wax ko rek doyna sax waye la ta ko ko señ bi di wax daño gis ay jëf yu bari yo xamanteni man na firndel ne ab murid sadiq te murid sadiq nak mom japp na ne ndax murid gi ci suñu borom lay del moy bëgg yalla bëgg gog kenn amut sik ci ne lu am la kogu nak manam danaka daraja di nit di am yep ci fofu lay jugge manam nit ki ak daraja juko yalla meuna jox ci aduna ci digeunte ciofel ak deggom ci digeum ak borom daraja yep fofu lay bayiko motax buñ la ab murid sadiq mo upp doole yenen garat yep nga war ko meuna deg ndax nit ki jëmmi iradam ci digeum ak borom ndax daraja di yalla di joxe daay melni ay récompense la ay récompense les récompense nak likoy waral moy waaw moy nit ki lim am relation biko jox digeunte kimi kikoy wara fay ki nit ki nak amut lu gëna kawé ciofel gi mu am ci digeunte kimi sakku ci mom ciofel gogou nam tollu rek non la daraja di toll légui nak buñu démé ba daraja di ne ci digeunte bi ndax kenn ko ne xamna ne bëgg mom amna ay daraja amna ay daraja ciofel day am daraja bo agé nak bañ baye gi ci daraja siddiqé moy kon yow sak ciofel mom fi ciofelu doomu adam manay munutu ko wess fi nga yam motax kon lolu amul lu ko gëna kawé kon lolu moy lay yi nga xamna mom nga yob ban la yele ne am murid sadiq mom daraja gënu ko kawé yenen nit ki man na nek wali yu ta du ag fofu sax nak ndax ala inna awliyaahu illa al muttaqun taqwa itam ay maratib la legi nak ci bir wali yi dañuy rawante ci taqwa kon day mel da nga ci gis ni ki ci upp ak taqwa ba fam man yam kon koku moy as-siddiq da ngay gis sax Abu Bakar Far
1: non
0: Abu Bakar gis nga bañ dewe ba amuñ luñ ko meuna tudde ngir jeex gum jeexon ci yalla gu yonentam dañu jël batu siddiq dal ko koy jox nga xamne kon neewuñ wali yi neewuñ mangam waye gis nga
1: siddiq
0: nga xamne kon moy kon daraja ko siddiq ya leg nga wax ko ñu japp ne abdan kat la waye ab murid sadiq mom fofu la yalla ndax murid gi du ne ciofel gi ci señ bi la señ bi li tax nga sop ko moy mbirum yalla mi def ci mom ba pare joxagn lako yaronte bi sallallahu alayhi wasallam li abou bakr don daw ci kawam yepp du ne yaronte bi doomi muhammad ibn abdullah dedet waye yaronte bi mbirum yalla mi ne ci mom
1: yalla mi nek ci mom
0: señ bu mag bi tam du ne cheikhul khadim mi baye ko ci soxna jaratullah ak señ mor ndax amna ñu ko bokkal waye cheikhul khadim mi nga xamne bimu jaare fofu pare yalla mbirum yalla ne ci mom kon nak kuko sopp ku nek mbirum yalla moma tax ndax señ ndam xamone nako bamuy nek ahmadou bambam señ mor ak soxna jaara waye gis nga bimu doone ahmadou bambam mi yalla def ci mom ak ciobarem nak amadou sago ci mom ba yalla defal ko lolu muy darajatu siddiqi joju ta yu bare man ko firndel kon xeyna manesna
1: Masha Allah ci Muhammad ci jangal yu am solo yoy amna danaka mu ne seigne dam man nagn ko xaw mengele ak Abou Bakar As-Siddiq ndax ku ne xamne ne mom relation mak ak yonente bi lata l'islam di taxawlo ganaw bi l'islam taxawé gis ngeen taxawayam ci mom li tax ñu tuddu ko As-Siddiq moy qissatul Isra wal Mi'raj ba yonente bi delu ba ba ñu bari bam netele na dem na ci ci asamaan ak dem benen baytul maqdis ba ñu nga xamne daanaka ñu bari yo xamne gëmoon nañ dañoo mujju murtad waye mom bañ ko waxe dañ buu de moko wax deug la kon daanaka lool tabab day wone ne mom bam ne waaw neew deet waaw bam ne waaw neew deet kon bo xolé melokan wo dañ koy wax señ daam ci moy gennaw bimu ande señ bi ba xam ko ba dugg ci manam dafa mujju mom dañu nekkatul mom señ bi rek ka nek tayit bo xolé ci ay jëfëm ak ci ay yëpp fërnel lako ta liko war lool liko bokk na jikko moy jikko ci señ fallu doon wax ci señ Moussa ka wax moy ak way señ daam mu xolé ci jaar yaram da nga xam ko amono amul way wa kon jërëjëf ci jangal kon ko defé ñew ci ki bi moy te moy tarbiyé ak señ daam ndax gannaaw bi señ bi wote yoon wi xam nga bokk na ci yoon wi lim gëna rañé ko moy tarbiyé kon señ daam ndax tarbiyé wu ak fan la tarbiyé ak nan la tarbiyé wu
2: ok jërëjëf señ Salih señ Mohamed ci lèr yu am solo yi ci daba ta tout rek ci bayit bobu ma doon wax ci ne señ Mahamadou Mari Sam nim ko waxe da wax ne ndax nit tiatam ak yett ak fuk ak juroom ñetti fan la jox señ bi di la jox señ bi mbirem dib gaaw li werte dama ko waxon nit ti atam ak yett ak juroom ñetti fan da ne kon ñaar fukki at ak ñett ak juroom ñetti fan la jox señ bi mbirem lo itam li ñoon dafa dal ci xéne ni ko kiyon kon señ Ndam tarbiyam juñu na ko legi ci bi wax fofé fa mbak ka jol tarbiya abadan kon day melni mbak ka jol tambalé la tambalé tarbiyou
1: tarbiya fa la ko tambalé
2: bi mu jaayante ak serigne bi rek la tambalé yow tarbiyou mom ak ñoñu fa nekkulon ni ko ben bindikat ci jamono ji ku ñu Ali Youba ko wara bind amna lu dekk señ Ndam waxna ne lakinahu madda al yamin mubay'an mubay'at ridwan bamba al mujaddida lolou dont la nga xamne kon dafa ñew rek teunku ci li serigne bi taxwal da deg serigne mohammed leg muy wax ci risala yoyu nga xamne su ko binde minen mir sare am ci lettre bo xamne serigne abdou rahman lako bindu serigne touba wax may djoul bo xamne da ko yegal kenn ci njabot gi feñ ni dal mourid sadikh la be da seigne touba lay bin leer comme da wax leer amna ku way bi seigne touba lay bin leer ne ko mina mourid sadikh kon lolu ci moy bi seigne mafa don gay na ngor mbir lolu kon da ngay xamne kon moy mom tu xamna ne lolu mi tuum melokano ba tay indi ci misal rek ci xeyna ci wala ci yo xamne wax nañ ko ci ñi wax ci mom ñepp rek ñu teunk seigne Karim ba Karim doomi seigne Mustafa Abdou Sili amna xatiru gatt gu ñu jom won do khat kunta muttafifan bimal khadim bihi rabbaka min himmatin wa sirqi wa imani kon nga xamne dafa ñew rek takko ndigum seigne bi lay nak mbacke kajo gogu fala tarbiya wa dañu tuddé ko lu ñëk tarbiya gu ñëk waaw dañu tarbiya wayé sëriñ bi xam nga né Bakka Dior daan ka yagu fa la fa joggé ñew Mbacké Dior ñu Mbacké bawol kon may gis né and giim and ak sëriñ bi lepp ci liggéey sëriñ bi la nek bi serigne bi djugge mbacke kadior di dem mbacke bawal dafa and ak mom wala bokku na ci ñam andal lañu wax serigne Moussaka yalla niko yalla fayal da wax ne atum jonne ak yetti temer te mo yetti temer atum jonne yetti témer ak ben xamna la té modi assas la sañ ci mbacké bawal mok abdourahmane di fé and gi feñ na ñoom dina ñëw ci gëna léral mo sañ ci mbacké bawal def jëwri nam ju sawar mo tej xërem ya saxal tawhija Azmana mo jité dar ya mo got tol yi moko sawar mbacke bu soobe ngi na ci Abdourahmane li tax ñepp naan ci Abdourahmane kon ci ko ci mom ku def dara lañ koy wax amna lu taxaway bu am ba ñepp nan ko nan nan ko fay okay deegal lu mu tek bi serigne bi joggé fofu itam di dem di sanci daru salam an na ja ci sanci ku ne xamni ab liggey la laj
1: liggey la
2: motax mu ne ci li la sax ba serigne touba taxaw da sitine 1304 di sanci daru salam moko abdourahmane moko lay gis nga bamay sanci mbacke bawal moko abdourahmane bi mi sanci daru salam mo abdourahmane kon batay mi ngi ci serigne bi nek ci ndig ci ndig serigne bi
1: tabe
2: ci musa ka dane bisu talata dew gamu momako wax te raw la cheikh bama cheikhal sidi gawana waye yimu ci lol serigne touba dan ko def lo yefi bir l'istikhar ene ko mi sanci daru salam serigne bi lako l'istikhar mo serigne mo ko dane kero ko lako l'istikhar lo daru ak ci kanam cheikh abdou fadjis mbirum cheikhal sultana xay da lol mbiri mbiri mbiri batil la batay ñi ngi ci and bi sax nañ fa kem yaayat bayat bam bari mes dem sanci touba kërëm mok abdourahmane ngi fe mok abdourahmane batay mi ngi and ak mom ci liggey bi juroomi wer lañ fa am cheikh bamba delu nu mes way mbacke bareti andak abdourahmane juroomi wer ba juroom benn ba serigne bi nu mes ci ama jeesine dem geej amna rilwana legi nak diganté bi mo wax yépp xamné bi mu jogé mbacke kadior ñew mbacke bawal ba ñew daru salam ba sanci touba bi mu sanci touba taxawal na ay daara ci ñent xibla yi penku bi soowu gannaar ak salom ci digënté Seigne Abdourahmane Seigne Massamba Diouf Sam

0: lam da wax rek te ma deggu ci suñu xarim bo xare bañ ko laaje lo bëgg muy señ bi señ bi kon señ bi señ bi gamu señ bi señ bi la bëgg di ñëpp légui señ bi ngay and ak mom ci lepp nak ci niko d'islam santane ci niko diine bëgge mu and ci ak mom nak ci and wo xamne and wër la kon señ da mom tarbiyam gi mu tarbiya gu wër la def motax am nga lay firndel ne mo mu so wacc wana wala yi
1: dama topé liggéey
0: ko fe ba nga and ak bamba mbacké ko jox batay muso delu ndam la jey firnde moy ba señ ci wa ñëwé la ko téwono dem ci dar salam moy ndigal suñu jàm mo fay won kor kogu da tan liggéey bi nekkon liggéey yalla la way da ko jappé won liggéey señ touba ci liggéey señ touba ci alcorane
1: machallah
0: bu liggéey won liggéey bo xamné nak bu ñëwé ci liggéey bi alcorane da na gën leer kon
1: machallah jërëjëf señ fall ci léral li am solo yoy ci né kon buñ ci déggé li nga wax dañ ñaané suñu damo ci kurel ba ñëkk tarbiyé wala bokk ta moy tarbiyé wona ñu ko tambalé mbacké ka jor jaar mbacké bawol ba ci dar sala bay ñëwé Touba ba ni ñi nga xamné ci la waccé ci léral li am solo yoy nga def ci bi xeyna ñu baña ki ci lool rek
0: wa li ba ci ki rek moy ci li ma doon wax ci xeyna ak debatté doon rek ci tënk ko ci ndigal ndax danaka ngir rek lepp ngir ma gëna firndel li nga doon wax serigne waxul bari wax sam mom da ko wax lu am solo ina bi serigne dam joggé melne ko jakkolo ndigal di wax mom nan ko waji ndigal wa yow ndigal xawma fo jëm waju lay yorati yoreenu cheikh abdourahmane jafena royati ñu rek do gis mu yokku ndigal do gis mu wañi ndigal gopum ndigal musuko fuddu bamuy damati lu gudd mu bay lu gatt mu bay du gatt tax mu ne gop bi jafena yoreati lol dama ki indi rek comme dalil ci li ma doon wax ci fonk bu fonk ndigal liko seigne touba du yok ndigal du wañi ndigal bu tax moy xam nga fuddu bay xamna bay kat yi dañ xam wa
1: band bu toy
0: wa band bu da xaw deug ngeen wa mu ngi jubbati wa mu tax mu ne gopum ndigal musuko fuddu bamuy damati xam nga moy ndigal bo ji jim jek jek rek
1: man ndagal man
0: la wa mu jim jom lakki lu gudd mbay lu gatt gatt
1: lol
0: ni ko joxe rek lolou gi xamna ñi ci wa inshallah
1: inshallah jere ñu inshallah na jox ci mohammed ak mu def ci ay jangatam ci tarbiya difati la am wa ci tarbiya señ ndam
2: ñu mel na ñoom seenu xal ñaari sabab ben sabab zahir la ben sabab bu batin la xeyna xeyna amna taxaway yo xamne nit num koy jexé ci nit da ngay xamne amna leneen lu fa ne dal xeyna ndax moy li seigne Moussa ka junju ne mom seigne Ndam dane lakum dane bami junju ab andam ak seigne bi moy li seigne Fall don wax ne mom bim ñewé batay musta khalaata dem ci la lool la seigne Moussa ka don firndel ne lakum min diine lañ appon dundam ba fenun cheikh bamba wañil ko am benen nuskha buñ def cheikh bamba faf ko jeubal ñaar yeb ay ci nuskha lañ nek daan ne cheikh bamba non na ndayam ma tax mu dundu ba tay doñ sul la won bala fi juk laq ridwana kon lel mom sama bu xeyna yifi bir la yifi bir la ndax xamna ne bu ko señ bi magit magewu ko mom lu mu bari magewu ko lu mat juromi at bu ko ki nga magé juromi at foy dajé goy jurom bakoy wax nan ko nangana kum lolou dañuy japp ni mbirum bir la dal di wax ne ndayam ja dal di koy tont ndayam ja na ko naam ngir keur najaayam musuñu ngir keur ndayam musuñu ham ay najaay yaradal na man ci sodana legi nak fofa bo setlo bo demé ba ca bir seigne Moussa kan koy wax ne ko manam yow kudul yow bam amé lam doonul rek da delu ci bokkam dal né yow nak day melna bi nga amé la nga doon wut tam dal da nga sax tok nga xamné kon day melna yow ba nga joxé señ bi sa bop rek mom momuto sa bop donte aduna ji jeexutu tam yow momuto sa bop dal di né mourid budul yow da nga mus bamba dal di né mess mourid budul yow da nga mus bamba dal di né mess ya dondu ya dondu ya ñidd batin abdurrahmana wala ya dandu ya dannu
3: ñe
2: ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe
1: ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe ñe
2: dana ta cheikh budul yow dafa dal dal di delu keureum ya sax fa dam dama damel abdurrahmana gis nga dal le ko bisuk kero ba nga hande ak bamba mbake kadior batay musulo delu ndam ya fonku limana moy kon moy gis nga kon lolu limi firnel rek moy li seigne fall doon wax moy takko gi takko seigne bi tay moy kon batou bam waxon ne ko mubaya moy amutul soxla ci adina moy lolou moy iradatu salih xamne yow meme bi nga dewe ba am li nga don wuti tam taxut nga soppi saw doxel waye da nga continuer ci meme rythme bi nga yoon wala pass pass bi nga yoon budé nak nim don jëlé ndigal ndax lolou moy di seigne fallu junju ci ci moy lu am solo ndax sama classe gi ñepp legi ñoyam sa bu seigne bi joxe ndigal da ngay xol ni mengo sa bakkan rek meme bu juyo mom da nga set non
1: ko fexé ba
2: ko lay lool moy jubanti ko fuduga
1: wa kay fuduga
2: parce que ndigal mom lenn nga japp ne nim waxé waru ko wona waxé ah señ bi dal nim waxé ne wala li da metti moy gatt gi
1: da fexé ba
2: wa bo dem ndam bo dem ndjol bu la joxé ko bu gatt day metti
1: ci day metti ci wa
2: am non ndigal lu nimuy ñëwé day metti ci yow budé ak ndam nga buñ la joxé ko bu gudd
1: day metti ci yow
2: moy kon mom ndigal ak mu man di démé circonstance bu mu ko man di fekk du ca yok du ca wañu
1: ca wañu wa
2: du ko sax jëmu jubbunt way nañ ko waxé la fay
1: non la koy non la ko
2: non la koy gis nga lolu kon firnde la ci jo xamanteni tay itam nima ko waxe bo xole nim dundé ak nim doxé da ci dal di nek fundé ju wéré li mu waxat junju ko ci
1: na tarbiya
2: ak tarbiyam moy li may wax toujours né ñu ci bari dañoo xam Seydna Abdourahmane comme muallimu qur'an waye waxam joju sabab ñaar rakaaye bobu jeulagut jangale comme metti manam waxam joju ñu wax ne mom ko señ bi wax tam sabab ñaar rakaaye moy bobu jeulagut jangale comme metti mu beru comme metti mu beru xamna kon day melni jangale don nako def ci bi mi and ak señ bi waye defu ko won comme metti mu beru teewu da ko bolé won ak liggey bobu ñu moy fa mbak kadior joju mu junju sakkat yoy muy junjak dañ dan taxane ak nangam nang xam nga sax and na ci yu bare bare yoy xeyna waye lolou lepp limi firndel moy fiñuy jaarale nit goor yalla yi di len tarbiya di len liggeeylo ak itam di len jeflo yoy fofu la jaar ba kérok bi ko señ bi xamalé ne ko li nga doon wut ci sama digënté ak yow ci mbirum yalla am nga nga xamne kon fofu mom ben manon na dal di delu ci bokkam wala mu dal di def nenen wala sax mu ñaan barab ñu dekkal ko mu ne ci bokkam ci
1: gatt
2: waye jeex gim jeex ci señ bi moy sidiq sifatu sadiq jojo day ñewat moy jeex gim jeex ci señ bi te lolu itam yu bari da koy firndel ndax gis na masna ma gis mbinn mom dama xam señ abdulhatim señ mustafa xam señ mustafa señ mahmoudan moko publier won ne ci mbinn mu wa geda la jugge moy fi señ ndam di wax ne dama der abdulhatim ko bokut ak bu wa geda fi day wax ne li doomi so abdulhatim señ mustafa la gis mu publier won ko ne day wax ne li doomi soxna yi xam lu ci xam xam bañ tuddu leen borom xam xam na waye lola xam nga bu ko nit deewul yalla tax
1: da yalla
2: xam xam lu bari bari rek
1: waay
2: mo xam jumtu kay yi la mo xam xam xam sharia yi bu mu ci doon rek mu di yalla tax
1: waay waay wasila la
2: waaw wasila la jumtu kay la bo xamene pour am ci yalla la legui nak yow comme da nga doon wut ay jumtu kay pour am ci yalla nga gis jëm jo xamne mom neena la li nga doon doye jumtu kay man na la ko defal kon su la nexé yow jumtu kay man nga ko wër
1: wala na nga doon dem ka ba doon dem mak fa gis yalla
2: tax kay waay kon boba motax mu ne jëmmi tiafka sop cheikhul khadim dafa tax ñu bari xamuñ ma ci xam xam yoy feñu ci
1: ma
2: ndax dañe jang na li ma wara jang xam na li waye bima musse tiafka sop cheikhul khadim ak jeex ge ma jeex ko taxna lola day mel na lu neub ba nit ñi xam ko ci ma lola itam kon fi ndax itam li ngay xamé né borom xam xam la day bari yuñ na wax ci mourid gi yo xamné nit def nako wala ab téré buñ bind wala ab wasiya buñ bind bo xamné mom moy sabab bo mo ne ci gannaaw mom bu ko señ bi defut ngir mom mom itam waxna ay nit ne len def len nangam ngir nangam ci misal lu melne xarnu bi ci misal lu melne tasheer surtout li tax may li gëna ciofelu ciofelam ci señ bi likoy gëna firndelat moy amna ñaari qasida yu am solo yo xamantene bi dañuy wax ni ñaar yëpp sabab bi ci mom la benn bi moy señ Omar Fall Batour
1: ba
2: qasida gogum mu def ta don tawassul ci
1: jamatu
2: señ tashilul matalib itam bu Cheikh Makhtar bindu loy itam ñu qasida gi la te yëpp boko setlo tawassulan lay def
1: ci sawi señ def
2: ci jabatu
1: ak
2: lu bokk ci mom lool itam ta loola bimu koy def lu boba fekk na amna ci yo xam bo fekk señ bi fognane dem na mom mom señ bi dem na lool kon moy day firndelat rek ak ciofelo ak itam jamono bu ci nek muy namu nit yi ci ñu baye xel señ bi itam ak itam ciofelo
1: ciofelo
2: fess del gi ci mom gis nga itam xarnu bi wax nañ na moy sababu talib bi ci señ Musa ko moko joxon ne ko mu def ko nga gis ne kon lool lepp day firndel ak jeexam ci señ bi ak ciofelam ci mom motax kon lolou la liñ ci jangate moy nit mom bu xasse joxe cadeau
1: ko te wake
2: bu xasse joxe cadeau nako fonk
1: al hawl wa hawl
2: lu contexte yi soppiku itam na ci sax lolou itam ci la def ba gis nga xam nga limu ron wax legi ci resultat mourid sadiq moy da ngay xol ne lolou mu waxante won ak señ bi ci bañ tego ko bañ gal ko nafi lo lolu dama japp ne xeyna ciofel gum am ci señ bi ak bëgg gu deug gogu ne ci señ bi mu xamne lola man na lu ne mutax bi ko señ bi laaje
1: bëgg ta na lepp lu aji ci mom rek bëgg muy lor
2: kay lepp lu aji ci mom bëgg muy lor jeex na mako moy la naru ganar bo xon bañ ba gañi bako gañi xawé sonal ba gañ ko te señ bi ne len dem len ngeen jéglu ju bañ démé diko jéglu ju mu ne len rusna ëlëk talim señ ci wa di dem sawara te mu sababu ci ma bobu dañ ko togn te señ bi ne len ngeen bu jéglu lolu man na ca djum mom itam day melne yermande joju ak ciofel gum am ci señ bi ba fess ci taxna itam mu gallo won lolu
1: ca war ma ja bam koy wax tax dem na ba ñi xam dañoy japp na lan lañ dere ci señ bi
2: ni
1: war mal señ bi rek
2: manam bëgg gi limi for teewul tam day baye xel war ma tay itam amna ci fenen fo xam day melne bokku na ci melo yi nga xamne nit ki ak sidiq yam da ci gëna feñ ak moy sifatu mu salih amna ci fenen fu mu wax fo xamne khur al hurma da ca feñ
1: da ca feñ
2: ndax ciofel gi lum kiki itam bu fa war ma ja amul man na lor waaye bo gisee ak lu meuna xew ndax li firndel war ma ji itam gis nako neegi di neegi siara ci biir keur ben bu ci nek dañ nan la señ bi fa wacc mu dal di genn neeg bi na
1: do bu fudugal
2: bu fudugal lool lepp itam ngir war mal señ bi ci pass pass
1: machallah
2: dañ mel ni digeete mu baye ak ek yep dal tarbiya gi moy kon gis nañ ne bim jaayante ci dayo sidiqiya mom buñ ko wax falayam waay itam teewut tam señ bi fim jaarale ñi andal mom ñepp itam lako jaarale gannaaw bi ba mu amé ngeerum la ba wara soppi liggey ci lako nak jox ndigalul mu fete daru alimul khabir ne ci jangale bu kërok ñu wone ginnaw nga xamne itam kon day melne ginnaw bimu liggeyele señ bi ngir wut ngeureumul yalla li ginaaw bi ko señ bi xamé lay nako am nga ko itam señ bi da tanat la ko gënal
1: mo ligéelo mo ligéelo way machallah
2: muy alquranul karim machallah wala itam kon day dal nekkat jenen taxaway waye yemut ci sax doon ko ligéelo ci alquranul karim señ bi wax nga jundi nako legi neena la njabot
1: señ bi ci bokku
2: bu ñeeku ndiarem ni ci upp bi señ bi nekk ndiarem bobu ñi ci bir kër li firnde ji moy ñu bari ñi fi gane jamono lolu kon da ngay gis ne kon ñaari liggey la muy liggey bi mu doon liggey ci alquran ni ak liggey bi mu doon liggey lo ci
1: njabot gi
2: waaka tam moy mo andi lolu seigne abdullah borom deur bi netti seigne moussa ko bindu ko
1: ci taara
2: tane kon mom moko teggil fitney kër ji lambu ci kër moy kon yar ak njabot ak ye ci aju yar ak njabot ak ye ci aju top to len di len nem nga xam da ngay gis ne mom day melni rek day jël ndam rahas bu mu set mu jox señ bi mu fu nek ci lamo day mel lool mo doon bim noppé ci lim doon wutal bokkum bim paré tam ci yoon wo la doon liggéey ba man nim fi joggé ndax ñi ma lay wax ñi ñëpp da ngay gis né mag ñi éggon nañ ci ba ku bëgg gaaw gis señ bi fi né da lay jaral nga ñëw daru alim nga xam nga bo noppé rek mom du la téyé waye da lay yobbu ci señ bi tay tam nak lolé moy li de señ Moussa ko do wax manon na fimné bim noppé ba señ bi nak am nga li ngay am ku jaar ci mom mutéé la
1: waaw
2: ku jaar ci mom mutéé la dosna dégg ndaysan señ Fallou Juma da diko netti da né nun ñi nga xamné ñoo suñu maam ñoo jarbaatu ci señ Ndam war nañ ko sant ndax nak maton na leen señ ta manon na leen def ay rom waye def leen kenn ku ci nek bima defé la lim lay defal ba par la yabal ci señ bi
1: machallah
2: lool nak kon moy bëggutu wut moy limay wax rek moy mom bim xasse jox bokkum señ bi bëggutu wut alal ci bir comme mom alal la
1: alal
2: ci bir alal nak bu sak alal ci bir alal
1: bi ne da machallah machallah jere jere machallah mo xamna ci jangal yam solo yoy ndax da buñ ci déggé ko dañu néne mom señ bi mom bi yoon yoy dogo sos manam dafa ñëk sos ay kangam yo xamne xeyna dañ ko mëna jappalé bu moko mëne tudde non ci liggéey ndax bo xolé ñooñu mu ki ñëpp ndax liggéey firndel moy xeyna xamoon na li bëgg ñëw ta moy yoon wi nga xamne ta moy safa ki tukki bi mu tukki woon ndax bu fekkon tane defarut ay mag tarbiyé leen bañ mel nañ wara mel xeyna bu du dogalu yalla bu fi bayé ki mën na am ko fofé waye kon ya cheikh fekkon ni digé lu mel ni señ Ndiab ak mbolam mag ñu andalon ñep defarano leen defal bo xamne liko yalla défé mu dukk ci geej gi téwul gissoo liggéey bi téwul dara soxé wu ci té loko lu ko waral moy tarbiyé nga xamné jité won na ci mom bon señ Ndiam kon gëna bi ko yalla défé mu tarbiyé bu ba am ngeerëm comme niko señ Fall waxé ci bi señ Mahamoud Lamine Barak gané gaay jamono ba señ bi dajalé leen ñom mag ñooñu ba yéewi leen xamné señ xayna señ Fall dana ci ñew waye nak day melni señ Ndiam mom comme niko wax rek dafa jël leppam jébalat ko señ ndax mom nanguta doon dara nanguta japp né warna am dara kon gannaaw bimu amé ndigalu borom ngeureum borom dafa dessat nekkatañ comme niko señ Mohamed waxawon ci né day melni mom liggéey na mi firm ci mirum batim jituna ak juddu ndax amé né wa kon ginnaw bimu amé ki ba nopi demé né señ bi dako soppi wat ab liggéey bo xamné tambali won nako te moy ñu nekké ci daara jaay yow ci jàngalam alcorane ak terbiya kon gannaaw bi ñew señ Ndiam ak alcorane waye señ Ndiam ak alcorane ak niko ci serigne bi daalé won
0: ok jeug yef señ Ndiam ak alcorane moy lo xamné ku tuddu señ Ndiam tuddu ko ku tuddu alcorane tuddu ko jëm rek ginaaw bi mu liggéey bu am solo bi ci fi ñepp jaar ci moy terbiya serigne bi waye nak mu am xass bamba ko ne won ya jogo la rewe fi moy dafa am jagli ci alcorane bir moy yalla da ci defal kenn ku ne ak jagli niki nga xamne fo tuddé seigne massamba tuddu khassibi bo tuddé khassibi tuddu seigne massamba wala ak jagalel motax gis nga bimu dello ci borom bi Seigne Moussa mo wax itim bada tal sin lampi xoli bune kam fu ngeen di deti ni doti yeen solo dana kara xam kam da xam lu bu ñepp ne mes fu ngeen deti xam lu tu yeen solo dana Seigne Mahamoud Mariama Samb itam bi fi Seigne Ndiam bayiko ñun liñ min boy jaalé da nga nan ma jaalé jabar gi bawo si mel lo fi taw fi ndam jabar gu am fi way ba mi jaalé alquran la jaal furkhan ma jaal la sop sop tay suñu bop siglu cheikh abdourahman khawfu amati furkhan ma jaal la sop sop tay suñu bop wa re kon day mel alquran la lay jaalé day mel alquran mo ñak kenn ci ci ñoyo ya khayra dhikri ko lay soloti def la xarit te def la wajay wu mi sol fep fu mu jëmeati ya khayra dhikri ko lay doylo te def la alal ba fatte aduna ak lepp fu amati ya khayra dhikri ko lay xamleti xamle gu wer ba melne cheikh abdourahman khawfu fu amati kon moy taxaway mu am ci alquran motax mu waxe mo non mo legge ci sayyid muhammad bashir radhiyallahu anhu waxna ci min al baqirim dandi man de gis na re way ñima gisagum ci ñuy jang alquran gisagumu ci ko dakk suñu daud rahman walam ara fi man raaitu man abraku minhu ta'lim wa tadrisa lo ci sayyid bashiru kenn la ci ñoñu nga xamne ño nekkon ci jaar ñu wala ñi nga xamne jaar nañ ci fi ndaw abdourahman lo wax na sax ne jamono yoy de li ëpp ci ñi nga xamne tollu nañ ci jang té ne ci njabotuñ bi ñepp ñangon fu mom mu liggey ci liggey bo xamne lu ñepp teggul la fi mu soa addu ko ñoo ko jangam may mom mo xam cheikh amadou fadal mo tari lo cheikh moustapha tari lo alhaji fall mo xam modi fuqana lolou kon taxway la mo am jawfal liggey ci liggey bo xamne jangali ci ab lim bu bare bare ndax yemutone ci njabot suñu tek mbolem njaboti magni danaka fu bari fo tud rek da nga gis ni suñu ndam jangal la ci njawr yo jeru ñuy lim kon alquran mom da ci amul ab ciir ndax ñu bayyi xel ne ciir ba nga tambalé ci mbacké jox ndax lu jitu sëriñ bi diko liggéelo ci alquran sëriñ mo ant sali don nako sam doxon nako njobatam muy jangal alquran ci ab dongo bo xamni dafa ñew ngey jang ci ciow kon amna taxon mu jox ko lool ndax ciir bu amul ci alquran waye liggéey ci liggéey bo xamne yakana desu faté ci ci leggel ko yalla leggel ko señ bi way leggel ko ci talibi nak ci alquran ci diko jang diko nafila ni ko xam ñep xame ci ñaar rak yu ci yoy day nafila fukki rak ñaar bu mi soko jog abu hanifa la ray modi nuhmana gana go gis na mu ni témé rak yu mat jaama halsin ko ka do usmana dana go lay taxawé alquran lay nafila alquran di taxaw muy ñaar rak musulma sunt rahmana gana ba la taxawé yag basar basar mulki bu sujud am riwana ko alquran moy li seigne mohammed wax legi moy ndigal liko seigne bi ndigalon te boba tambli ko su legi bi ndax moy ca bako seigne bi wacce ci la jaayante lon lol alquran mom da yag taxaw lolu ab liggey la ci alquran way dafa bolé won liggey di ci liggey di ci liggeyal bopam manam ci jëf digguma boromam way di ci liggey ci talbi nga xamne mom ci gis nga cheikh mohamed bachir limu wax ne liman taxaw ci alquran suñu ndam na fi liggey taxawé geek suma tane xey do gis ci mom len luy ndul option manam du té dana jangalé dana top élevé dana top da top ta jogé do lo señ bissir waxé ci mëna baxarim waye yimu ton ci ligé gi mu ton ligé alquran da ci lima waxon légui né da ci ligé waye di ci ligéyal julli ñi yërmë dem juré taxon na mu ko dañ jang ay lim yu bari bari diko yene way dawlay nga xamne ñi nga xamne ay mag lañ won te nekkon mom ci atu señ bi ko fi massa joge mu jangale témé kamel nga xamne jangal nako señ mandumbe ak Cheikh Ibrahima Fall waye bu len ndaw la biñu japp ne bu len ndaw la moy comme mourid mardon rek mu jangale fukkam li ñaar lolu yermale la xey sama dañu ñew témeri kamil la da jangal kemam yefi won gis na mu jangal ko lamp ak dam nu mi xabana kuy ndaw mu jangal la fuk ak ñaar te ken du ko rax sadax la yol ba nga dem jannatu adnana ma
2: sha
0: Allah nga xane mom ci lu leer ci mo sax tuddu ko jangal nako ci mu numbe ak Cheikh Ibrahima Fall ak ñeneen ndax ñu bare bare ci mag ñi japp na la jangal leen ko ndeesan ak ci mu numbe amna magal gu ñu defa ci mu numbe ci jaarem tuddé wër ko Seyd Na Abdourahmane té magal gogo ñom jang nañu téméri kamil néra ngir dal téméri kamil ya Seyd Na jangul ci mu numbe lolu nak yëmëndé la wayé am taxaway bu am ci alquran liggéey ci liggéey bo xamné jafalé dal ndax dafa jangal ñu wuté ay ndaw ay jigen lolu ndax ndaw ñi mo ñi tolon jang di ci nek njabotu serigne bi mu jangal leen njabotu serigne bi di ay jigen di ay goor mu jangal leen waye wa ba tax ni ndax xam nga ne soxna fatout xamne moy waji cheikh mohamed moutada ak soxna musli soxna job bin kamil wa juromi kamil ci kristina abdourahmane soxna musli de bay ci wa tax ni solo fatel libas ak sonu aminte busso sonu aminte jobbe ñoñu ci wa basax ñi lañ ja xamé ci nekkon nañ ci ke señ bi te boba dañu jang alquran sonu awo job señ balla job tan mi ngi netti bo waxna sax ni amna ci soxni ño xamé bo sonu aminte jobbe mo mo leen na jangal ndax mom bi mi netti bi wax mo solo djom ni bi ma ñewé moy bi mi ñew ci señ bi yebal ko mu ñew ci mu ñew ndab ñewé wax ma ngi netti ci wax ci nan bi ma ñewé ma ngi fekk soxna fatouti ouf señ babacar di dag téré ndax bo fekk bobu dafa da noklu señ babacar do mi soxna amdi djobbe la ndax soxna awo djob mi soxna amdi djob bañana motax bi ñewé ñaar ni wax ni señ touba dafa wax ni ngi ko indi ci bañana bamuy ñew nak neena bamuy wax ma naan fekk na fa di tuddu ñu so mus lek ay ñew ñu bari ci ak di ay son aminte ñoo ma la ci wa ba tax ñu dal la la bo ñu bari ñoo xé ak Cheikh Bakhadi rek son mus li mi wax fan naan bima ñewé do fi nekké ma ngi dégg son mus li naan ya mahsara jin wala nshi neena mané ko wa muslimatu li ngay wax lu doon mu ne ko Cheikh Bakhadi la digg muy wax nga solo djom ne man bama ak Cheikh Rahman ci la xamne li la li xam lu wax lolou film la ci rek li joxe mi tam moy ci ne ñi seigne dam ci ñi la doon liggey ci alquran jangal ci ay generation yu wut rek ndax ay jangal na imam dom cet exemple rek seigne mam cheikh anta seigne mamoul mamoul ba ci seigne mo dox ba ci seigne amin sax lolou liggey bu yagg ci alquran la bo xam
1: barke la
0: bu barke la
1: seigne basir
0: jere waaw
1: liggey barke la
0: liggey barke bo seigne bitri waxon moko top ba dum jangal ci ay liggey yu bari and alquran dal mom limu wax rek tuddu alquran tuddu ci yoon moy tuddu seigne dam way ko tuddu seigne dam ci yoon ko tuddu alquran way na yemu ci lon nak ku tuddu seigne dam ci ak tarbiya ku tuddu tarbiya ci yoon moy da nga tuddu seigne dam ku tuddu seigne dam ci yoon moy da nga tuddu tarbiya kon dal digene wal xon xeyna lolou ci mala
1: teñk la rek way fa xam nga wax tay ma sha Allah seigne fallu niñ ko waxe rek ci seigne dam mom danaka mok alquran danaka dañu leggolo comme niko sunu borom waxe arrahmanu allama alquran ci lol nak buñ xolé seigne dam ak alquran mom danaka turam dafa leggolo ak alquran ndax niñ ko waxe rek tambali wut ci yoonu murid bi yoonu murid way la ta yoonu murid ci la digënté ba alquran ba sax ci mbir gëss ci mbiru alquran ci la andé won ak serigne bi ci ndjaj way gannaaw bi tarbiya ba am ngeureumul yalla ba lay ay mané bi ko serigne bi soppi ligé da ko soppi walé alquran tayit mo mu comme ni nga waxe rek mu jangal ci generation yu bare bare te am liggey bu barkel tax dañ ñu xone bokk na ci amna ben photo wo mu am ben natal bo mu am nga xamne dañ gëmé lañ ko doon takkal miday la xawma amna dafa lankon tax ganna ba la seigne modou ousmane wax bam dem bokk na liko war firdel moy dañu ne daram tuba bi ñoko doon takkal war ne daram diir ad yoy yep kenn mu fa faatu moy ci xeyna buñu génné jàgalé wayé nekkin wu rafet ak nekkin wu ba dama né kenn mu fa faatu wax na ñu bokk na ci la taxon ñukoy doon takkal médaille bob ci ak giir bu yagg bo mu jàngalé yep kon do day waral né mom gannaaw buñ niki non batay señ bi wolu gim ko wolo ndax ak njabot rawtan njabot bu jigen mom nit ko wolu wut do ko dekk rawo ñawu ndam bu wor sax ko wolu wut do ko dekk ndax nit kam koy denk sax njabot faaw da nga xamne amna dana am lu mu def ci mom kan señ da señ bi wolu gum ko wolu ndax xamne ne defar nako tamat la nam doon motax mu wolu won ko ci njabot gi waye nak njabotu mbolem magni ndax mag ji mu neewana nga gis mag mo xamne tawam wala domam jaaru fof kon ma sha Allah señ da mom ci alquran danaka man na ne ñom moko liñ ci wax rek danaka bayyi nañ la ci def kon señ mohammed rek ñu jox la nga def tay ay jangat ci li señ fall doon wax ci digënde señ dam ak alquran
2: day melne mom bokku day melne pass passam ci alquran lako suñ borom fayé señ bi ndax comme señ bi yalla dafa def mu liggéey ci alquran ba far waxna fu bare bare ni jënd nako may nañ mako addi yalla nañ waaw yoyu bare bare mu wax ko té itam bimu démé itam ba yegg fenn fi nga xamné lam soxla mu ñu ko am ci alquran la déllu ginnaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci alquran la déllu day melni itam lolu señ dam nuru nugo ci lol da señ dam ginnaw bimu joxé señ bi bopam itam li ëpp ci ay awratam alquran la won li ëpp ci ay awratam alquran la won li ëpp ci ay yëngoom itam alquran la won bu mané li ëpp ci ay wirdam alquran la wirdu yu bopam alquran la waye itam wirdu yim doon defal nit ñi fi bayiko itam alquran la won waye itam ab liggéeyam alquran la won no moy ci barab la nekkon diko def ci doomi julit ñi rawatina doomi murid ñi rawatina nak njabotou cheikhul khadim da gis ne kon yoy yep ay taxaway la xam ben bu ci nek rek taxna nit mucc ben bu ci nek rek joxna nit daraja waye mu bolé yoy yep ci taxaway yi señ moussa ka xam nga dafa juñju tan gis itam ay realité yu ko firndel yu bari dafa wax ne hadin latifun salamu ya shakur la wax ci ama halsasin ci cheikh abdurrahmana dan ne ci momé hat manam ci ama halsas lay wasal kamil ya di durus di sanni yol ba murid yay fatu sodana nga xamne kon moy ci la dal di joxe misal dal di ne temeri kamil lako dan defal xam nga mom fere dafa ne rek da nay jang alquran diko jox mouride
1: ba tay
2: dan nak ni la ko don defé moy né budé mak mu jangal témèr budé ndaw mu jangal fuk ak ñaar lim ci wax nak mo gëna yémi xam nga am señ dara man na nek ci bir daram mbolo mi bari ku nopp rek mu dajalé dongay ñu jang mu tan ki waye li ci doy war moy kèn du ko rax
1: daw ko rax
2: loolu itam day melni kon jaglé gi suñu borom may señ bi ci alquran señ bi rafaatu la nako ci dal lolu mom mo feñ ci ndax wax deug yalla fukki kamil rek kenn ni war ko jang lenen la mom buñ démé nak ba mëna doon limbo ñu la wax lolu mom ak amna lenen lu ci am moy ak paye nga ci benen bi itam nonu mu ko daan defale am nga mom mag ñi rek la juñju waye netali nañ ne amna bis yakanda suma djumul seigne fallu land ak lañ wax ne mo netali bi amna bis ñuy jang ñu ne ci tole xamna nga gis itam lepp itam moy yitte wo alquran di ak may gi ko ci yalla defalon dañuy liggey bu mbag neena mu jek jek ne len amna rugu wacc te mën ta xaar nga xamne ku nek da la dal lo fenn rek ñi ngi ci biir tole di liggey seen liggey waye di jang alquran
1: ah
2: xamna neena non kenn ku nek mën na dalal fenn ñu ki lolou fofu itam kon gis nga ne mom itam taxaway ya amna solo xam nga ne kon moy kon budé ñi mëna xaar xam na kon mom lay wéto ak bopam mom defal leen ko légui nak fé gis nga lolou itam di taxaway dama jël lolou mu ko daan defal nga xam da ko daan def ngir nit ñi waye itam taxawé budé def ko ko wirdam moy ginnaw ñu amé ndigalul señ bi def nako danaka juroom fukki at ak lu tof dafa lo xamanteni bi xeyla lola.

0: mais nay dégg sax kenn fuy waxtaan di wax ne mag mu ne ci ruqam def ay rakaam yoo xam ne naafila la bugo te kenn fekk ko fa ci ruqu ba bugo nit ñi yëgee kon mooma waaye man la ma cay wax mooy xëy na foofa mooy kam doon jëmm jëm doon waxtaanal jëmm jëm doon waxtaanal la tax mu wax ko loola mooy ne dafa daje woon ak nitug yàlla ku baax ci jamono mooy léeg-léeg nit ki dana nettali mbir du ci jublu ñu xam mbir mi waaye li ñuy wax lazimul fa'idatul xabar sëñ Ndam bi muy nettali jëf ji du ne sëñ Basirou yëg xabar waaye lazimul fa'ida la ci doon gi mooy nam defuk sëñ bi moo taxoon mu doon nettali sëñ Basirou
1: tan la ko firndeel mooy dam ko moo ti leer
0: kay defuk sëñ bi ci moom la doon firndeelal sëñ Basirou tax mu nettali ko ne ko maa ngi taxawe loo xam ne ba jiitu na sag feeñ te la tax mu koy wax dana ko sa wayjur wa day kenn amutuk fayam kon mooy lazimul fayida bëggutoon mu xam ne moom day taxawee guddi ñaar fukki rakka waaye li sëñ bi def ci moom ba mën a def loolu
1: te boo leen ba sax la mu ko firndeel mooy lam ne ko li ma def ni du dara par rapport
0: seex na kay daal di ko jiy teg ne ko waa kay li loolu li muy nuru lu rëy rëy ëppul doole Cheikh Ibrahima Fall mi defee di jël doomi buur yi di leen dugal ci yoon nga gis ne kon mooy lépp itam mooy moom feeñal liggéeyu sëñ bi rek moo tax mooy ne liggéeyal sëñ bi rek am solo waaw daa nag day mel ne boo seetloo jëmmi xibar ba yëpp li ko feeñal li tax nit ñi yëkk mooy liggéeyal sëñ bi rek
1: moo am solo
0: ndax kat man maa ngi def lii te ci loolu laa ko amee gis nga ko mooy kon lu am solo loo xam ne ndax léeg-léegi nit dana daaj dara te xëy na waaw waaw waaw ndax itam loolu itam mën nga ko dugal ci yu bare bare ndax sa yonente bi daana wax ba yàgg mu jekk ne këram ana nangam waaye nag laa faxra kon jublu ci loolu waaye defub yàlla ci moom
1: lépp nga xamante ni
0: waaw kay loolu laa maa ngi ñëw damaa tàmbale ci yonente bi waaye sëñ bi mag bi ci boppam rek gis nga ko ba tey muy waxe may fi ne suñu yeneen mbokk yi ñi ñuy tudde suñu doomi ndey yi muy ibaad yi saa buñ ñu bëggee dal suñ kaw mooy dañuy fekk ak may gum ne yàlla may na ko ñu naan lu tax muy wax lii loolu itam ak ndox munu koo wees mooy ñaara mën a am ki koy wax doy la nga gëm li mu wax gëmoo ko nga ne gëmu waa kay waaye bu ne lii munta nekk maanaam yàlla may na ma nàngam loolu ku ko wax ku ne bu ne loolu munta nekk ndax yàlla moom wallahu yudaafu li man yacha jooju mu waxoon wala innama yuwafa assabiruna ajrahum bi xeyri xisaab xeyru xisaab nag may gu nekk mën na caa dugg léegi nag yow miy dégg xibaar bi ñu ne la may nañ ma nàngam benn ki ko wax doy la nga gëm ko bu la doyut itam nga bañ ko am nga sañ-sañu bañ koo gëm waaye bul ne lii moom munta nekk luñ mayut yonente bi duñ ko may keneen loolu itam wax caaxaat la ndax yàlla moom ay mayam moom mooy lii nga doon wax léegi ne sëñ Massamba buñ tuddee xaside yi loolu ak jagleeg boppam la kenn fekk ko ci buñ tuddee sëñ Ndam ci alquran itam ak jagleel boppam la ci diggam ak sëñ bi kenn fekk ko ci mooy kon nit yàlla ni muy tasaaree ay mayam ci góor yàlla yi du ne lu mayut góor yàlla sàngam rek munu koo may góor yàlla sàngam léegi nag yow benn mooy lii xëy bi yaa di moom day ba yàlla di gëmloo nit ñi sax moom la jiital ba mu ne alladina yuminuna bil xëy bi door caa teg yi nga xam ne yu ñuy jëf la uyqimuna asalaat ndax xam ne lee moo gën a jafe maanaam gëm yee nga xam ne yàlla da koy def ci jaamam moo gën a jafe ndax yonente bi salaa ñu ko doon weddi lu taxoon ñu ko doon weddi mooy ay xëy biyaat la leen doon xibaar yoo xam ne ni xel mënu koo jël ñu ne loolu bunta nekk ndax nangam ak nangam nangam indi seen i lay sëñ bi itam bu ne yàlla may na ma nangam wala keneen góor yàlla itam lenn ngay mën a def rek moom nga xam ko moom mu doy la nga gëm la moom xamoo ko doyu la nga ne ah man daal loolu munu ma ko gëm mu jeex waaye nag bul weddi na loolu nekk fii itam xëy na kon foofu itam loolu laa fi doon junj mooy daal góor yàlla yi loolu ñuy wax du ndamu maanaam feeñal ndax dañuy xemmem loo nit ñi ndax sëñ ci misaal tey sëñ bi muy nettali loolu sëñ Basirou bëgg bépp murit bu ko dégg xam ne liggéeyal sëñ tubaab am nag muj am nag fay sëñ bu mag bi itam buy waxtaane xéewal yi ko yàlla def góor yàlla yi mel ne moom man koo roy pour am ca tuyaaba yuy rëy yooyu rasulullahi buy nettali itam xarbaax yi ko yàlla defal itam képp ku ñëwaat gannaawam góorgóorlu ci mbaax ngir yàlla mën laa may ci xarbaax yooyu dama jàpp ne loolu kon muy tomb yu am solo yoo xam ne daal kon sëñ Ndam liggéey na ci alquran ci zahir luñ mën a gis waaye itam liggéey na ci itam ci mbootum biir moo xamante ne diggam ak boroomam la diggam ak itam cheikhul xadim la
1: tey li ma ciy doon rek te mooy sëñ Ndam xuma la caag waaye méthode bi mu doon jàngale rawatina soxna yi metal bu mata mata am solo la jamono yi moy jangal nit ba mokal ta dawo gis gis lolou lu mata jangatale ndax leg leg xeyna jamono gal bo xamne leg leg nit ñi barna yu bari yo xamne leg leg mu sax muy xew ci daara yi wala ñu ñu ngi ci ci la ko waral moy
0: jaxaso
1: buñu jëlone metal bi nga xamne mom la suñu daan doon jangale jabotu serigne bi ci daara yi xeyna man na am yu bari man na ba nit yo xexa ba nit ki ji jigen bu ko jangal teewul nga xamonté li la l'islam digal ci mom tam bo xolé mbolem ñim doon jangal ñep metit bobu la doon taxalon ba liñ mokale dal ci ma sha Allah xeyna xeyna tomb bi nga xamne xeyna sax juñeen ngeen ko moy mujj bi te moy señ dam ak mourid salih xeyna sax lolu xeyna juñeen ngeen ko ci gi waye ngeen kiyat yi tout rek après xeyna mom do fa lañ jema kiyé jotaay bi
2: ak yoyef xamna ci tout rek ci mohammed señ mohammed lim do wax ci nafé gi xeyna manam señ dam wax gi ngi ko wax ma japp ne sax manam nit ñi mënañ ko dégg ci ñeñu ñu ko féké wax dégg na ci Cheikh Abdoullah Mbacké ci Monsieur Abiyouf ci wi ñu ubbi kéro hôpital bi mune man dé ma laaj ci Abiyouf ne ko ndax néna mom tax xaw na ci am jaaxale ma mune né mom tu mom mo laaj ci Abiyouf ne ko señ dam doxane dañu wax né da na fi la ya alcorane ya rak lesi abine ko tok na batay deggu moy def lolu
0: salawu
2: ken mo amna jabar yo xamne amna magju magam ju fi nekkon mu xey jang ni ci ndawa nekkon fi lesi abine ko tok na degg na ko batay moy def lolu batay
0: machallah
2: ki leral lo xamne kon li ñi sentere di go mujjé dal moy fi ndam ak mouride sari xam xeyna lu ci ëpp sa waxon nañ ko moy ko xamne ku jexon tak ci serigne bi la ba serigne bi séré ko ayyuhal murid as-sarih mohammed dugu legi ba egg ci mom serigne dam buy bind leena sax dam ko man murid sarih ila de den bay bay wax serigne bi diko bind la ne murid sarih xamne serigne bi xamne murid sarih motax mu motax mu ñëmé bind señ bi da ko lettre bi mi ngi bay ko ci mu defal bu deugal deugal ci señ bi rek ba tax na lu ko señ bi mësa sante lola nako ko señ bi sante la ngay fe li mo xon tuddo nako do ci mu yok ligi do ci mbañu digal lolu ci ak mouritam bu deug la li ñu wax nak melo melo kay moy sare yo ñu waxon té moy bëgg sëriñ bi sëriñ ndam ku bëggul sëriñ tubal ndax lo bëgg mu le sëriñ bi sëriñ bi kon bëgg sëriñ tuba mu mënu ta wess lool u jéxon ci mu ndax jéx ci mu sëriñ bi ko wax da nga jéx ci man lima jéxé ci yalla baye bopum serigne bi da bok ci mew kay moy sarax serigne dam bi mu andi serigne bi musta danaka taxawal ci bopum dara do dekk danaka lu xeyna ay tollu yo xamne lepp rek ci legul serigne bi rekko wal rekko lekkon kon
1: mu ñeex tan ci ci li bi samp keur ñu ci tolle xam am na jey yonet li
2: waaw lepp suñu
1: ndax li ci la kon ji la na
2: lo li kon lepp ci deggum ci ci serigne bi moko moko may lol ba serigne bi ci tukim ñaaral bi ba serigne bi laaj xalat ngi lam ko xon suñu mu la diggal ne kon mu wax la moy kon am tek serigne bi mu ne ko suñu mu la diggal ne kon mu wax la serigne bi ne ko may naaw mu ne ko lo jawab la buddul ku ndu bur yalla
1: inshallah
2: kon légi né batay fofu itam ci ci dafa bokku ci al iradu sarih ak limu don wax go xamné serigne ndam amon nako ci ci serigne touba cheikh ibrahim fall la waxon rek cheikh ibrahim fall non la won ab do mo doy abadan may lampe moy metti bam may tak asmana mbolé muridina buñ xatunte ab taxo and ak man ak bam ko ñu atti diwana lolu taxaway mo am ci yoon moko wax moko waral xamna li def ci waxtu yu bariwul xamna waxtu warna jeex kon da serigne lo lepp nak lim liguel serigne bi ci alquran lepp serigne bi da jeuflante mom lo xamne da ngay xamne taxaway bi amul la ki da serigne nam bi mu tolle ci sump keur serigne touba jox ko rakam djel ay domum djel domum jox ko djel domi serigne nam jox domi ay dom lool nak ak fay la sante am dug jox ko lan nak wax wu ni mangay wax diko jëmele ci ñi nga xamne dañuy jangulu wana ba tay ne serigne touba nim defon ak serigne daram de gëru guma ko def ak serigne daram sante am dekk jox ko djel rakam jox ko djel domam jox ko djel domi serigne daram jox ay dom yakana beuy bu serigne daram ñun ni jappé ay serigne daram kila kon ngir xeyna teunk rek serigne nam dal mourid bu deggul won ci serigne touba di am julli nak ngir bo xamne lepp luy war waram di am yar kat ndax serigne may deg ci serigne moustapha gay mom serigne moustapha gay yar way bo xamne ba ñëwé ci serigne touba day wax dañ lañ ci serigne da mu yar leen kon ab yar ngon comme yar nga djub def mari sarikh soxal bu geulam do xor xolo da ma def ndiaye fa rahman la comme yar nga djub def mari sarikh ndax mari sarikh la motax mon la def mari sarikh inshallah kon lolu day woné né ab yar ak jangal kat lool waye ab yaré kat la won bo xamné ni bu rañéku la ci jakam ja sapem fa dawul fay kon ko foko jakka la ko foko amone ngeum yalla la way ko geumon seigne touba kon xamna ngir ndax ya xamna lañu rombu li ñu ki machallah kon ñi ngi teunk fofu rek di dolle sante serigne abdou samat diko ñaanal bu baax baax ndax taxaway yi mu am ci yoon wi am ko ci serigne bi am ko ci ñoon serigne bi waye nak serigne abdou rahman nak damay wax ni ni mu amé ak jagalé ci serigne bi amé mom da ko ci jagalé lepp ndax jotay bi mom moko diglé yimu ci waye di ca soñ ak di wax na anam ba waré amé kon nak ñewatu serigne abdou rahman ci kilifa serigne bassir lo ñi nga ñaan baax baax waaw wax yéneem ci serigne ndam reey na lool xam gum xam la fa serigne ndam serigne touba la kon serigne ndam mom serigne touba rek la mu xam lool nak diko jëf diko wax kon ñi nga ñaan bu baax baax baax li ñu am yéene ci ñaan ko ak ci cant nesu ko fakk wala mi di ñaanal bu baax baax seigne mor bi nga xamne mo nek fi ci télé bi ak ñu and ñep waye di ñaanal baax seigne soy bu jaxate di suñu jërbat bokku ci kër gi ay mo tam ko am taxaway la ci lu yu mel ni wa ñu ngi ci ñaanal baax baax ndax ci xamna ci fi la bokku waye tam yalla dox lu am ci taxaway am solo ci digëna ma seigne ab solo kon ñi ngi delu ñaan bu baax baax di sant seigne salihu mi nga xamni mo doon taw jota bi ak seigne mohammed lo mi nga xamni ñeko mo ngi ko andalon ak mbolem gi nga xamni ñi ngi seewal di jéggu mbokk yi lepp lo xamne dug na ci ñu sante ko yalla lu tudd noñu tam ñu xamne dama adama mo bi doon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jërëjëf seigne fall ci kaddu yu rafet yooyu sant nañ la bu baax baax ci waxtaan wu am solo yi nga doon waxtaan ab yàlla jànge nañ ci bind yu bare bare bare te mooy siñ daam nit la koo xam ne daal ko am dimension bu rëy rëy la ci anam yu ne nañ ko mën a jàngate waaye kon ñu jox sëñ Mahamad rek kaddu yu mu tëje ngir
0: mu mën a day kon fi ñuy tëje rek mooy baatu Mouridou Sadiq jooju ñu doon wax rek nga xam ne kon moom moo mujj boo seetloo bi serigne bi di jang
3: Allahu akbar Allahu akbar ash-shahada la ilaha illa Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous.